0: testimony redajuo Jesu reti uvejaka jokpade nibe Anansa City of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide
1: Ah! Onu wapa opade
2: Amen!
1: Mone, onu wapa opade
2: Amen!
1: Mommy, Daddy Mone, onu wapa opade
2: Amen!
1: Uncle ati sister Egbagbo, onu wapa opade
2: Amen!
1: Ninu isoro re Oluwa ba opade
2: Amen
1: Ninu idojuko re Oluwa ba opade
2: Amen
1: Ninu wahala to wa yen Oluwa ba opade
2: Amen
1: Ninu gbese yen Oluwa ba opade
2: Amen
1: Lori eni yen Oluwa ba opade
2: Amen
1: Loruko Jesus Oluwa ba opade
2: Amen
1: In that terrible situation Oluwa ba opade
2: Amen
1: Ni oruko Jesus Oluwa ba opade
2: Amen
1: Kodola lo ni gangan Oluwa
2: Amen.
1: Apostela ti woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati ijo City of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bo so tele loruko Jesu ti Nazareti aye re ma dide
2: Amen
1: bo laye re ma dide
2: Amen
1: mo gbagbe pe o so pe to ba ti de ore meji agugu so pe o lo Sibi Oba Biru on Wednesday ti pade pataki wa to ba ti dore meja wu o te boko fe nbe to ma gbe ode church to ba ti gbe moto fun ara re so folo kada e lead mi lo sibi oba ko se nti o mo be ko mo rara loruko Jesus o ma ra anuba
2: amen
1: to ba ti de pari osu la ma wa ni lufu ape kilometer 30 ibe la o ti pade ni gbogbo ipari osu te ba ti de redeem wa drive be 5 minutes wa pa lafia wa ti ri sabord to ba nbo latabekuta o nbo lati badan o nbo lati sagam to ba ti de interchange ma wa go e wa pe teju mere se marun lowo oto e wa ri sabord yen o ti de se bi oba niyan ibe la ma nwa ni gbogbo ojo friday to ba keyin ni ipari osu mo so gege bi aso tele to ba gbagbo aye re dide
2: amen
1: ni thursday ati ojo sunday musaba manwa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe lo sebi oba loruko jesu mo ran anu ati asere jade si o loruko jesu lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: lo ran anu ba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ama gbadua adua ta ma gba ma to meje mo gbohun oluwa pe emi o gbohun yin oluwa si pe ni ojo wednesday ki gbogbo eyan wa nu awa tadura oluwa pe ki gbogbo eyan wa nu awe ati adura ni ojo wednesday e bere nkan mi anu le bere o anu le ma bere e gbo awon alakale adura wa ta ma se ni Sirop Kagodi church headquarters ni opolopo awon branches wa tense Wednesday bi Peter Court be gege na se ni lorin be gege ni lesa ni osogbo abe okuta saki ati opolopo churches wa na ma se ni Wednesday awon ka se tun ni Thursday gbogbo eyan omo lorun ni Benin City ati Ugeli lola ni program ye laaro kutukutu e wa gbo sa se wa ri ipade adua tola adua anu ni koko pataki adua ti e fe gba mo ma to sona ni pa pere gbagbo ti a fe lu ki gbogbo eyan wa ninu awe ati adua e mo gbagbo pa nbe nu awe odun kan o opolopo de observe we sugbon gbogbo eyan ni yo gba adua yi ma break before 12 to ba dagun meje la ta gba re oro ba gbeju be lo o le break ayafi ti dokita re ba so fun epoko mo gba awe loruko Jesu o ma ra nuba
2: amen
1: lati oni lati ma bere se ni gbadura lori anu yi a de gba be lori Facebook lago mejo o se pataki to ba de ola ma continue ibi to ba ta ba de lola ti pade ya ba bere na lati gba adura lo ngba agbara o ki gba ayafi to ba ba mi lo furufu ni kan kuli alauda ma ji ni kuna kura ma na yi ni fi kwani ya mo pase gbogbo agbara to ba lo fe da odu agbara yen gbe na
2: amen
1: agbara yen gbe na
2: amen
1: agbara yen gbe na
2: amen
1: olorun gboro boju to o to ba boju ta won mo israeli ngba ki gbe ona meta ne ka nu bibeli exodus chapter 2 awo verse 23 awo verse 24 and 25 e sele to sele awori bi won se ki gbe awori yes
3: o si se
1: o si se

0: Yes.
1: Oluwa si wi pe.
0: Oluwa si now Oluwa lo soro se. Oluwa si wi pe.
1: Ni to to.
0: Ni to to.
1: Emi ti ri ipoju awon eniyan mi to wa ni Egypt.
0: Emi ti ri ipoju awon eniyan mi to wa ni Egypt.
1: Mo si gbo igbe won.
0: Mo de gbo igbe won.
1: Nitori awon akoni sise won.
0: Tori awon akoni sise ese kesa.
1: Ije ni sisiyi.
0: Je ni sisiyi.
1: Kiesi.
0: Kiesi.
1: Igbe awon ma Israel di ojo mi.
0: Igbe awon ma Israel di ojo mi.
1: Emi si ti ri pelu.
0: Emi ti ri pelu.
1: Wahala ti awon ba Egypt ti wahala won.
0: Aya na yi kado ra mu.

Kota ki fujuri ta pauma remasi ta koise resi ti wote ma po wa nbe njemo

0: wa dominera
1: amen
0: wa ra anuba
1: amen
0: jesu lu awa
1: amen
0: ewo bi to ba sese to ba ri omi odo iba jadagun to ba ri omi odo iba ma san to ba ri rara to ba ro me bo hu abi kaga o wa oke to ba wa si kankan bu omi nu le o tan egbe dani a fi gbadura kan lola ah o le mo yi o mama yele america woni ni gba ta bu mo ni ka bu omi sinu yepe o bu omi yepe bayi o bu omi si o bu omi o wa bu yepe sinu e mama ye wi pe ke so ju ala o te ba ye pe tam fi lo ati fi gbadura mba ni ke gbo voice mama ye mama ni awon ri eku ninu palo won ni america ke se ko ta ba ni se la nsin ekuleko ekoko e mo le tan gbe nbe an de bomi si won ri bi to disappear si o won tun ri esin won tun bomi lu be o ti yi awon o to pare be eku ati esin se ye be o gbe tele a jo gbe lu le ye ni won na wo kitchen won ri labalaba won ni eyin re to bi inu owo te to won mi yan na buru be o de disappear si be na soko apere igbagbo won yi se ni omi ti mo ni ka gbe sinu irimoju elomi si nbi bi gbogbo la sese mama yin o bere ko to ma lo bayi eni omi ta ba ti se won ti di miracle water fi se to wo e ma mo bere gbogbo la se lo mbo se leso lomi wo apere igbagbo o ye ko ti yi o omo se bi oba lati joy kan ga wo na dia na gara magu na gara isaac mo pa se ni to ba le sami owo awo agba to da aye re duro o ya gbina ba so pe ko gbina so pe ko gbina in the name of Jesus awon eyan fojuru to po odomo bere wi pe awon ati oko awon won de wo owo yara kan fun odidi odun meji yara kan to ma rent condition le de bi pe iyawo ngbele parent e oko ngbele parent e ogun da igba to ya oko lo ko ba iyawo ile ana ah so pe ah ori mi sanu mi
2: ori mi sanu mi
0: sugbon ni kai won ma dura
3: baba mi se bi oba emi na ti le ro emi se oluwa le ye pe emi lati omo jo ya fe fe ni o mo dupe lowo olorun se bi oba oba to je ya ni aye mi ni aye ko ma ye omo oba ti o fun sile ti o ko mi sile o aye aye olorun se bi oba o se o dupe lowo olorun se bi oba ni aye ko mi mo ni se o ya ye wa oba to je pe awa ti agba ta ka se wa tupa ta wa de ya ti to mo pele ama ama bale ki ni ale lo duko ni nle o fun mi ka jade ale lo to se o se fa o fun mi ka jade mo wa dupe lowo olorun se bi ijo ta ko de in le tan be mo so so olorun se bi oba to to to mo ni lo mo wo ijo se bi oba to lo ban te sa fe fe ni mo so fun lo pe olorun se bi oba because in le tan be yin o din di ko du meji bi mi ati oko mi la fe tun la fe tun o ya la konjo ko du meji la fe tun o ya la konjo mo pe pe o ti ta lewa emi ba odo ya mi lo oko mi ba odo mi bi te lo emi ata won wa lo do mi bi te lo ipa to ya oko mi ko lo da mi bi o wa sun ti wa lo do yan o so ya lo ale yi mo nbe o je mi dupe lowo olorun jo ta gba ile o wa du mi o bi nbe o wa so fun mi se bi oba to ba iko to to to awon mi le yi emi o gbodo le yi eyi mi bi ba ita ko wa yi to je ile kefa tin to ko mi ma gba a gbodo so pa to fe ko lo o ba le mi ta ba ko ko ni ile yi a ko lo le ba ni o de so ni je mi yo o yi o aduwa yi mo wa dupe lowo olorun se bi oba awa ta n to oje ti se wa ti ko to wa je to je pe ta ba gbowo osu ka to seju pe o ti tan tipatipa la fi n ri nkan je mo wa dupe lowo olorun se bi oba pe to awon na ti wa le o olorun an kuro se bi oba je iya re o ina se bi oba o je iya re awon na ti wa le awon na ti wa le osu to koja e lo la 500 pieces of book ki o le 500 pieces. Ina ina ya o ko mi jiji eni ton so osu fun awon mefa ti o sun gba lajuwa pe kolon tun bo dinla ko so dinla ko so agbe dinla ko tun bo ni awon ise to ko tun bo ni mo beat because it's into security stuff ta to man ba yin so security em bi pe ko ma ba yin so ten to e less our properties awon ko tun se ni ni awon security person ni awon influence security person ni o je kilo olohun o o ti ni mo se ni faba ndin bala tu an jojo mo so lo se bi ba ko ko lo se bi ba ijo ko tu ba ni pele wo so ki o se se bere ni ki mo mo bi sa lalu ba wi kan se ki o nla ko pe sin wo le fun ko mi to ko lo wo se bi o ba o ipe yi pe wa o
0: ah olu a ma ara ile fun o
1: amen
0: o ma ko le fun o
1: amen
0: ati le gbalode
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: woli mo so fun e onilo woli egbo ede osan ore 50k egbo to lo ase fun
3: emi na ti le ri baba mi o mo dupe mo yin olorun logo ni ni osu bi meji si eyin mo wa si lafu ape fun ipade ipari osu nigba ti mo de be mo lo ri baba mi mo fe du ipo deputy provost mo ni ki mo de so fun baba mi ni kon gbadura fun mi pe ipo to lagbara lati de ni nitori opolopo atako ati awon alagbara to wa nibe baba mi ni emi ni mo fe congratulate e lakoko mo de fi oro yan mi ni ijo yen nigba ta pada si church ta bere program won pe ore 50,000 mo de san ore yen mo ni olorun ijo je kini na le ri mo dupe pe nijo Wednesday to koja mo appoint me as a deputy provost mo yin olorun logo olorun to n gbe adura olorun se bi oba mo dupe tori pe ipe ipe mi na o gbogbo eyan ba mi dupe lowo olorun o mo wa seun
2: jo ti mo kokoro mi onidamesan yi laaro so mo ti jeun mo wa joko si shea to wa legbe bed mi gangan ni yara mo de se joko sibe mo kan phone ni dani ki ma gbo awon adura te n se fun wa so mo se ri eku yen niyen to jade ni abe bed mi gangan apo awon apo wa nbe aso wa nbe so won jade ni apo o jade ni bi egba apo yen mo wa ri to rin eku lele omi omi ti ida wa na yo o si wa legbe mi mo so yen niyen mo wa won si eku le mo wa bu si eku le la mo se bu si la ba wo po ra lojo ese ni mi ri mo so mo tun lo si toilet ki lo si toilet mo se de toilet bayi be ni mo ri isisi e to nfo kaakiri o tobi gan iru isisi o lele mo de ti won mi e laaro kutu ngba ti mo ti iwe tan mo ti won si gbogbo ile be se ni ka won si ngba ti mo tun ri isisi e mo ni isisi o lele mo wa sari wa si yara mo wa gbe omi yen mo tun lo won si gbogbo baluwe so iketa mo wa n jeun ni alẹ ni ori timetable ni kitchen mo wa wa mo kan gbọ kiri e sa n bale bi pe igba tan ba n lu okuta mole so mo wa peju eyin ki wo nibi egbe stove gangan ta fi n dana mo se tun wo labalaba pupa niyen mi ori labalaba pupa ri o labalaba pupa yen o tun ese to ba bale baye mo pe kan bale o se bale sibi stove yen o kuro nbe o lo bale sibi ta n to kini iwaju kebodu ta n to kini aso si kini awon ta fi n jeun o lo bale sibe o tun kuro nbe o lo o wa bale sibi ori dining table ti mo ti n jeun o tun kuro nbe o wa bale si egbe ibi ti won gbe kini omi ti a ma n bu ta ma n mu si so ngba to wa tun bale sibe yen mo wa n wo pe ki lo n sele so mo wa tun sare wa si yara mo bi bo ti won omi yen sibe laaro o mo wa tun wa gbe omi yen igba ti ma fi de mi o ri nbe mo but mi ri labalaba pupa bẹ́ẹ̀ ri láyé mi ó tó ẹ̀ṣẹ́ mo wa ni isoke omi yen mo wa wọn si gbogbo ilẹ̀ ìbàdàn nílẹ̀ kitchen rẹ so mo tun jẹun oúnjẹ yẹn mo jẹun jẹrẹ tán gba to wa dàárọ̀ ojúmọ́ níjọ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ bá a ṣe gbàdúrà tán láàárọ̀ a máa ń gbàdúrà láàárọ̀ ní pápá ní sitiroom bá a ṣe gbàdúrà tán láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yín dìde kó mọ́ fẹ́ máa lọ sálẹ̀ níbi tó máa ti lọ múra bí iṣẹ́ so bí mo ṣe ń wo ìṣiṣi yẹn ni orí ìka àtàǹpàkò mi ọ̀tún nìyẹn ìṣiṣi gidi so mo ṣe pe mo ní ṣadé mo máa pọ̀ ní o nǹkan tó wà ní ọwọ́ mi mo wá rí mo ní ìṣiṣi lórí ẹ̀pá ẹ̀pá ẹ̀pá mo wá rẹ́rìn ní ṣe òkú lè ṣe ipa bẹ́ẹ̀ yẹn ni mi dáhùn nígbà tó ní pápá mo ṣàfi sílẹ̀ mo jẹ́ kó fọlọ́ mo ṣe fọlọ́ báyìí mo kàn mo wọlé mo lọ tún lọ gbé omi ìdá yẹn mo wá bù mo wá fi fọ ọwọ́ mi yẹni nkan mẹrin to sele lojukoro ju ni o baba mi ki se pe o so fun mi o lo wa wa pelu God bless you sir
0: eh loruko jesu ipo la to expect loruko jesu o ya koja sebe
1: amen
0: aseme so o ya koja sebe
1: amen
0: olu ade lo
1: amen
0: olu ade lo
1: amen
0: olu ade lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o gbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin Mora ayo ati dono sinu aye re ati igbeyawo re loruko Jesu ase dono ko wonu aye re
1: amen
0: ko ra anuba
1: amen
0: ko ra anuba
1: amen
0: wa se opodo laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ra anuba
1: amen
0: ja wa won celebrant o wa nbi Mrs. Ogun Badebo ati Taiwo Abeke Olorun Femi Adeyemi Ola Veronica Obadari Fumi Ola Wola testimony Mayowa Ogudimu Olugotun Oluwatosi ati evangelist Olureme Olorun Sola awon kan te ti koja nbe gbo na ku ti ati ki happy birthday to you igbo odun odun kan ni loruko Jesu emi yagun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbe to Olorun lo lati sin kankan fun se ran sey o wa lokan ni o nse lowo ni abi o fe se loruko Jesu yo di ibo ko fo
1: amen
0: kayi e ko dide
1: amen
0: ko ra anuba
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: tojo mi ti mo so yele ni ola la fe fi gbadura nu o baba ti pari e mama wule ma be lowo wuli iru e to ba bu mi odo o to mo ko ko need kan mu o le mu mi odo to nsan because o mo bi to ti wa ti won treat e iwe ibu won ko si to le lo fun anu la pe a fe fi gbadu anu to ba ro mi odo lo ti kaga wa wa ri tan ti kaga iwo sa anu mi kan make sure pe iwo na join wa online o ma ni agbara ah mo bless a pere babo e mo ri bonu bu e jesu o ya gbagbara
1: amen
0: ora anu ba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: wa meri wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ago mejo a o pade loruko jesu wa ra anu ba
1: amen
0: Could you say?

mi jake jado ni biki biti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won ni le bo du gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo ki e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba laanu mi emi o mo nti won fi sunre se ni bi ti e ti n ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to ti n bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o aimoye awon to ti koja lo ile n je eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologun ajobo adani waye oma tola se awo gbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o o se gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun a so fun po se titi lai la o ma gbega oni titi lai lai lope mi lodo re titi lai lai lope mi lodo re titi lai lai

0: Jesu to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide isoji afefe bere lato ni lo enikan ni wayi ati nbo si opin odun ni oni ojo keta lato ni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kadu ami o se itewogba Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti di 6:30 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbo wole side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere lo wo wole won a si momo ati o ti niye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la anybody to ba tun lo fe register a ni le gba registration wole mo titi ale yi e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo nto mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo muyan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade gbogbo se nje to Olorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you I'm go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi ba se npe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun da o tun bere si sele nu aye e to ba ti ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
1: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kibe eyin emi adam ni loro mi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira enowo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin aladu oya yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir.

0: gbe yo ho bo gbe to mi de oro agba de Mr. GRA mo kale sori eto
1: e je agbe yewo. Darling, wake up, it's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Lano, oro lori ikoto asedanu, unla mbabo. Nibi ta ti sala yoro pe onikuluku olo nikoto asedanu tie bo ba ti kun ni nkan to mo gufeda amo ti o ba ti kun oluwa re o wa dabi eni ti o mo se koto asedanu omo mi ranti eto owo yele ati owo wu mi awon mejeji onisowo ni won ninu owo koko bo ti le je pe owo yele o ba owo wu mi lenu anso owo koko ni bi won ba lo di sikeli ti won gbe koko lo koko owo yele ni I ma wu awon eyan po won ra lowo gegege ki si se pe koko owo wu mi no da koto asedanu eyin ko yi owo yele kole owo yele kase owo yele ni oniruuru esin lagbala owo wu mi o ti rowo rale bele nta se pe yo kole ni ronu ba dori agba kodo lowo wu mi ba nwa ara re bi eni ti o raye wa o ri ara re bi alaimo se bi wo gan se rira re lasiko yi gbogbo ntin ti o loju laaro yi to fi ro pe o begbe pe o bo gba to eledumare ti mo pa ibi da so bidire yo pada yo so bidire fo koto asedanu re yo kun ni kia kia kia ti won nu o si le je ninu awo tan ganran ami ni o se pada sori nta n ba bo owo wu mi o ro pe tin jokan ni pe ba po ba se san akaleri to won para awon jare in lo ba lo re ra majele o gbe majele ohun dele o joko lori bed in bara re soro asiko to to won pari gbogbo e o ti yanyan ti yo pari porogodo lasiko yi lojo bere si liku gugugugugugu o sare lo si bi oju ferese ko won ti window ti gbogbo re o padu ori ibusun o joko ibi ti tin robo won se gbe majele je orun ra lo ni bi orun ohun e lo ti bere si lala ala wo lo nla koto asedanu odilola
1: e je agbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 facebook oro agba back na lori youtube wa Mr. GRA TV opolopo oniruru nkan le le fi keko nbe te lanfani ati mo wo baba fi kasinu o nbe lori YouTube Mr. GRA TV e lo sori Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo ntin lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ileise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o e ja gbe yewo
4: ojumo oni tumo oye alaafia la kediri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
5: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
6: Baba fend not de
7: iyan mero ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
8: e lo le so fo luweri
9: e ma gbo
8: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
9: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
8: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
10: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
11: afawon ati family won
12: a se mu yan gan
13: ga
12: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo courage bi ti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
6: baba fe ndode baba fe ndode

0: ayi ohun lo nfa gborun re gbo wa o
1: a lo nsun
0: ati tope ni ki se nipa ipa oja
1: re ipa kan ni
0: tabi nipa agbara
1: agbara kan ni
0: ko se nipa emi olorun ore
1: olai
0: kabukun re
1: ma e mo nko voice re je ni
0: round bam bam one by one and it's a surprise the word the lord has done kabukun re loko kan
1: wa ni o ti je lare ranu ni
0: abati di pe ka wa na okole kas mo gbagbe wi pe oye ni larin lo oju eni oba wa deda ni fi je elomi omo sare ise
1: ogbon kan
0: eh olohun to bu asiri ati je ati mo lana ti o je sese ka won omo ngo to jeun e ko ni jasiri toni o tu
1: ben
0: mo yin won oke ko fi pada yin mi ile
1: emi o gbo dada emi na mo gbo lenu mi
0: deni oni rodun eh iru ayo rodo no na le wo gbo lo je gbogbo ko wa
1: o mo se baje
0: 32 fm 94.9 ah to ba je pe bi keyin o yin kan ni keyin o towo bo nkan
1: eh eh
0: keyin o towo
1: experience se oya oya then experience to ni pelu e
0: o se sori experience mu ni pelu e ni bi pe awon oloyun meta ni won gbo mo ni gbo yin wa ni je
1: e ja mo lo
0: eh
1: e ja ma so mo ma so yin mo pe ti o yato
0: ah aruna usman o eyan meta lo gboyun wa tori re ni ti je fi nbo be
1: lati le bo gambo ni
0: e ro pa gala
1: le se je
0: emi ni mo ranse pe ti je
1: yo kan di le se oloyun
0: ni ti je pe mi pe bawo la won mo ti mo ko ti e bo ni won ti ba le je o won ti ba le je o oto ni ti krista ti e ko mo wa ni ose to koja lo ti aru
1: mi tan pe krista na ma se a ma se fe fe fe fe
2: ti krista yato
0: o mo krista
2: mo ri grandma kan bayi to sunkun pe krista ni lo wa ni je
0: oko ya kila
2: okay grandma yen loyun o wa ni krista ni
0: eda 32 fm 94.9 ko ni 13 de ripo shonu na lati ki gbogbo eyin ololufe wa pe ako ojumo ojumo ri ojumo dunu won o ni fi letter abanu je
1: le wa lowo
0: satani mo fa won eyan ni date agbako eh ko ni fi date banu je le alowo
1: ami ami jesu
0: won ti won sunkun la ro ya deda yoro kaluku loju ko ani je sele bebe ko ni jo sele siwa lawon oju opopo na wa je ma ki esara be ba ti nbo time pe ni titi e ti jona kono kono mo ti temi ati ti
1: ka mo pa wa nikan lori wa pe lori titi
0: be ni gugu eni egun e si le e je mo ba yan ja e mo ba yan ja
1: mo fo ran kan obirin lo kokon na o
0: sori re
1: igba ton na mu ki bayi bo se fi lu obirin obirin si lo sile be ara re wa wo ro wo satani sin eh olohun ti e se mi o lara de bi ku mo ba yan ja mi ba yan ja ri
0: baba wa ajile ye ko lohun ba wa forun ke won so ran ti ere kan eh ti mo ku ti mo ku eh abi ku omo ni olohun we n tohun ti o kan ti re
1: be ni
0: aleran kan omo n tun ku ngba ti ore n to eran kan bayi lo ba si ku awon kan be to je pe won we n ti won o fi ti an ko lorun ni e wa ja wa na o sora ibi oni wole to wa olubi n pe fatoye loko mi e ka re ka bo sori royin baba fendo 32 fm 94.9 to ba bi yin pe se dat yin mo so fun mo pe 94.9 e da mo gogon
1: emi ni kunle fani yi ifana tv computer ada fo oni ojo keta lati wo ni ta osu ke wa ni ore o baba wa e gbale loko odun ati mefa leyin ko luwa wa e fa le fa oko ni teru ko e ja ma gbo kan ni 32 fm la lo sun lale e ma jikin kan ko din lowo
0: be ni a se ji ni ka ma ji ka giri 32 fm
1: be o ti se ke ni o ti wa oke ni wo ti jam ele ti leju ele a leju ata oh sorry in to ba le tele yin to ba tete un be en to ni o pariwo
0: mo pada fo iti e iti e ti o ti se wo
1: pepepe bi ado oh ti je kin ti o se wa sokan mi la ro
0: ko ti ko ti ndi potaya potaya
1: alo mo ton se alo mo ton se
0: ja wo ro yo lojoju mo le wa to bode la ro yi na ni ke ji ajo ma ka mo lori ofe ti wero yin daily sun la ro yi
1: e wero yin the punctual lowo mi
0: mo ni wero yin vanguard lowo
1: bakan na ni wero yin daily post wa nbe
0: e ma wa jina nitori wi pe iwero yin the guardian o na wa sigbo
1: ke bo wa nbe pelu
0: o da ngba na e wa jajo ma ka won royin ohun bi won ti ko ede gesi ni oko o amo nitori ti gbogbo ti a to je wi pe idi abinibi wa je wa logun o na la fi ma ka won ni ile alariwo ni won gbe pa ka wa jo ti bi lebe mo le je iwe royin vanguard o na le mi o koko mu royin kan nibe loju iwe kesan gege ba tin lo leka etu eko sebi won ni ba ba fowo royi oye kokko ni loju ni ijoba apapo le Nigeria ma soro won fon rere pe e mo gba ni elaja won ni laduru obiti biti owe ti won ya si eka etu eko won ni ota lerugba billion naira o le meje 267 billion naira won ni to je wi pe eka etu eko n lowo won ya si won ni je je le gba belief owo won mo ti fe dabi ku owo leka etu eko ntori wi pe ida adorin awon children lorilede Nigeria won ni lo je wi pe won o le kawe bi won ti koroyin o la waka ijoba apapo o n lo wi be ijoba e mo binu
1: e mo binu fosofo awon mi wa te je wi pe slow lana ni won awon special child niyan special children niyan amo ko won na ni
0: ni kiko gidi
1: to e ji ki mu eleyi ni bayi na won ni pe awon alawiro ko awon alawirodo papa julo awon eyan ti won ngoko loloko ojokan oleje pe won o ti won woju woye pe igbese ti joba apapo orilede wa Nigeria yi to je pe won ni awon gbe lati yonda owo tulu tulu e ti nlo bi trillionu meja billionu meja bo dollar lojuna ati je ki awon oko ki won ma lo ina ki won ma lo nto ni won se pelu afefe gas won ni pe igbese ko ti nipa ko ti nimo la awon eyan ti nimo lara re ati pe awon eyan o pe igbawo na ni awon ipinle na to gbe igbese se amulo awon oko e tin lo afefe gas ohun bakan na ni won ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria gbe igbese etutu ati tuye won ni ipinle Sokoto ipinle Kebbi wa ni pe wo se ri awon na wo wi pe awon oko e ti a nlo on la won si ma lo e ti nlo epo petrol nitori pe won ni ti afefe gas yi ko ti e ti po kankan won si nlala se lati wo pe bo na ni yo se kari le ti o si kari oko sugba ni kukuru gbongbo won ni igbese ti joba apapo gbe pe awon ko awon ko ti nlo afefe gas jade awon yen ni pe awon ti ri jasa re lara awon araalu on be ni oju iwe keje iwe royin the punch to jade laro yi
0: iwe royin Daily Trust ni fi tele royin to kan tori won ni to ba jo n bayi na la fi wera won won ni epo epa ohun jo ko so e liri loju iwe kedogbon iwe royin Daily Trust tin pe egba mi gbo o won ni lori oro pro bono abi ka so wi pe jingu jingu jingu jingu jingu jingu beli abi ka so wi pe eyin epo reti ijoba apapo ti won so wi pe awon fun wa ni ebun lori re pe aja owo re ele won lawon mo orilede Nigeria ni kini discount te ele bi le lori epo ako ti e yo lara re kankan bi ti wu omo edakun won ni awon kan ti won bere egbo ko so pe ijoba apapo so pe won fun wa ni discount won ba wa se ranwo lori e won wi pe ni kini awon kan ni promo ni awon kan so pe rara pro bono ni awon kan so pe rara

0: big bati igbanri na ba gba epo ni 1405 naira o na ni won ta bayi won lati 1370 won ni pe awon mi won o ti e ja wale rara o kan wa ni digbi na won ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria big bati kon fe ma fi eko tana fawon omo orile ni inu iwe iroyin Daily Post ibe na lo wa
1: e ma gba pe ijoba apapo na ti so pe ile ise ilepo ti won ti le rira oyo je ti ilepo NNPC
0: ibe na ni awon eyan lo ti mo ri won ni won ta 1405 naira ni ilu Abuja
1: ni suru kan ni suru ele ita ni lowo ani tatan ni
0: atomo ti e ni
1: kilo de eyan omo orile de
0: sugba to ba to ba won ba yin nbe
1: nibo nibo lo gbara to ma ti so awa na la ma kokko besides awa la so pa fe se yin lori eni suru ah ah o de mo yin
0: e ma binu ma
1: oga eh e fara tabi ko lo mu ke wa ka bo bu ti e si
0: iwe ke ma mu de je
1: e to mu bi dalara iwe ro yin vanguard iroyin kan to to bi ju lo nbe wani baye banyi o ye ka baye yi tori pe be eyan ba ko lati yi si bi taye yi si igba te eyan o ba fi la jo se
0: ke ki be
1: fọmọ bagba mo mo won ni lori AI se ati mo won ni ile fowo pamọ agbaye ajo aya ni lowo lagbaye IMF won wa na ka labe soke won bere si ni jawe aki wowo won ni afaimo ka wo ise ko mo pada sun lebi ona wo ni o fi je wi pa awon mo orilede Nigeria ti won o fi ni padanu se won logoro atawon nkan mi atawon nkan mi awon ajo IMF gẹgẹ bi awon ajo tin ya ni lowo lagbaye won ni se ri oro AI tan soro re yi nje eje le gba belief wi pe idukuku laja ti gba se re lowo awon eyan won lo ti sumo bi ida ogoji 40% iyan lagbaye ni o bi awon bi won ti soro na ni ile ifowopamọ agbaye wa soro pe ah koju o to fo nla ti kilo ko awi fun ni ko to da ni agba jakadi won ni e se ri o e tete lori egbe igbese kan mo nko bo labele ko bo mo ba pada wa mo gbe wa bogbe iwe iroyin vanguard lokoroyin ekun gere nbe loju we karun kisi omo bo ka to sese mo wa seka ise o ni bo lowo
0: ise o ni bo lowo wa lagba lowo olohun eh akaji njo ke wo kan mo tu yoruba yo kan ma se fe ba fe ndoli sugbe bi o se wa se leti na wa ni
1: no o te tin ka
0: ne ba lo seka
1: a le ni baba ko do ke se pa ti wa na tori ka ni era yen am very so gbojo ofe ko ru kan ni o keru re ti o gbule fun Nigeria tori to ba possible ke yo so oya
0: wa ka obirin kan ri pe o se ko to mo ya ni ah ba le mi e ri pe ai se mo fe to ai e ri pe ai eh a tin gba se lare eyan nisin
1: yo ja tori
0: rin ta le lo fun emi e ti be to bo se ku ojo merin le ni adorun bayi ti eto dibo gogbo orilede wa Nigeria ti o waye wa nje en ti e mo pe ati Bola Tinubu ari orilede wa Nigeria ati Atiku ati awon ekan mi sise lo je pe bi igba to pe won go seyin abere ti won o si jade re we pe awon fe polongo ibo abi kini won ni fun awon araalu won ni pe awon asoju kokan ona lo je pe won ran kaakiri bayi o lati ma polongo ibo fun won kilode ti won fi le jare bawo mo orilede wa Nigeria soro won be ni oju iwe kefa iwe royin the garden to jade la ro yi
1: iwo laburo be ri se wa bi eh
0: ze wa bi
1: eyin e jade ke lo sari ilu ke ri se ba o gaga di gaga
0: awon eyan fun je danu bi ton je pode ni
1: kabiyesi olohun minister of food ni nkan
0: abi
1: minister of food ni campaign e je alabuku
0: ayin lokan
1: e je alabuku
0: ayin lokan
1: e je alabosi
0: ara kan
1: e je ni jakuje
0: keni o e ron je nta abi
1: se ta ta
0: e lo won tagari nisin
1: keni
0: se gari o ti po
1: omo pe buy one congo get three congo
0: se gari o ti po
1: buy one congo get three congo si ni
0: Nega tele kan so o ni pe 50% ni onje fi ja wale bayi be na ni minister na so fun agree kan ni pe ah onje ti wa po ya mi bayi
1: gidi ani to ba anybody ja to ba ra won congo wa gba 3 congos promo ni
0: o ye ki ya lo wenu
1: sori nkan ti jo bi jo ba pa po sese promo fun wa
0: fun ti petrol
1: don
0: po bayi
1: lo bodija olohun olohun e ja ki le to dimo
0: se ba dibo fun couple party
1: eh
0: o ko ti o ni yawo afa yawo fun
1: baba
0: ogbon to ni yawo kan a tun fe mi fun
1: wa wo
0: ogbon ta bi
1: ntole o da iroyin bo ta kan si lati nu we iroyin vanguard ni bi ta ti ri ekunrere re loju we kesan ke le mo wi pe ise rere ni oduro lorilede Nigeria ina pa afaye gba sugbon won ni pe $1 billion billion kan owo dollar ti le okere ti eni so wi pe ki won fi ra won kan jagun ti eni nwa ki o se se boya pe agba ko ti ko wu o mu loju ona won wa soro burata ilo ni oko lo ni ke mo lo re fi oro koro koro ko wa lorun
0: o da fe ka te
1: eyi fani yi yato si ifakunle bo se ja wi pe ifakunle yato si ifagbemi leke sugbon ifa ona la to pase won bo oni ise ri oro owo ta nsoro re yi won wi pe ile ise to mojuto reto abo na lowo won be sado won o ki ise pe won ko fun awon omo ologun bi won ti ko royin yen niyan loju iwe kesan iwe royin vanguard mi wa fi eko ka by the time ti mo de kede kede fi eko kede kede ka iroyin yen kede ke hey vanguard le ti ka ke leju iwe kesan ke
0: afa soro joku oni pe ala o se ri oro mu lere ro pe on je ti po ya mi ra awon orilede wa Nigeria ti ku ninu ose ati ise ajo so ka agbaye mo tun boro yo wani pe ninu agbe kale ati iwade yi ti won se ati abore wani je yin ti pe laarin odun meta pere lorilede wa Nigeria ta ba kala do 2021 bo so dun 2024 wani pe awon mo le ti won lo bi million mejidi logun odidie 70.9 million awon mo orilede wa Nigeria le pe won wa ninu ose ati ise loloko ojo kan on be ni oju iwe kerin le ni ogbon iwe iroyin the punch to jade la ro yi
1: o da iroyin eleyi to ni se pelu eto abo lorilede Nigeria to domi jogbon bo ijoba apapo le Nigeria bi o tin gbiyanju to won ni be na la won kanran jangbe da kan ni o tun gbon wo ekuru jogbon wo sinu awo o se ni laanu won ni akosile ti odun mo ni ninu ti demi eni legbodo to waye nipile samfara aworo kan be ni tagbangba iwe royin daily trophy nebi ti toko ti yawo atawon omo won ti won jigbe ifa
0: o ri bi won se gbe kini
1: si boni lare ti ari enu nosu enyo bi igba ti an gbe enu nosu si agbari eyan o se je kayin no ni we royin daily trophy lowo lowo bayi ibe na ni awon iko adaluru ohun ti won ti gbe ibon si agbari okunrin ohun e wa nbebe iyawo re na nbe legbe re ati omo kekere jojolo pe edakun ki won gbeyanju lati dola won
0: to yoju iwe keta le ni ogoji iwe royin punch e to wa waju mi won ni pe mo kaju e obawo ba kajulu iya ni oya eyan si ma mo won are won ni won le yin mo won ni pe weekend to je minister fun olu lorilede wa Nigeria ti kede ara re keke bi balogun ti o mo le waju eto ipolongo obo fun are orilede wa Nigeria Tinubu nilu Abuja Olorun kaju re ni o oni loju iwe keta le ni ogoji awon royin mi awon iwe royin mi na won si tun gbe be
1: wow anbe loju opo aye lujare darapo mo wa lawon sonso media wa ni e ba wa nbe ni Facebook be na lati wa ni YouTube at 32FM949 feyin e ibe na la wa laaro yi e wa wo fi la baba fa fe mi fakule nibi ti a ti jo ma
0: always nle always nle
1: opo opo
0: ko ko awon baba ko ni ba kekere won ni
1: to ba kan fi yan fun mommy re ni
2: melo mo fi ju e lo
0: so a se buku o ni abi
2: baba se mo ko su mefa lo wo e
1: ko to ba won o
2: Kotoba igbale yo le si awo le o le si olohun o fi orilede wa lokan bale awon kan loran si ti won ojo kan wa o bale olohun o ba wa yi won lokan pada bi won fe bi won ko won oni olohun oni gba fun won lati doju orilede ibule
0: amen
2: eku eti gbo wa
0: ese
1: e ja lo sinu woroyin daily trust bo se je wi pe igbaye gbadun omo niyan pelu igbese ti joba apapo ti won gbe loju eti ose to koja lo una la ka gege bi joba apapo si so wi pe awon mo awon ni imo lara irora ta awon mo orile ndoju ko lori oro epo bentiro to je pe na ni arogbo kule gege bi eto oro aje mo wa ni won ja won se discount ifa
0: di
1: promo edinwo lori re sugbon iwe royin daily trust tin soro laaro ipe a ri pa edinwo yi lara omo orile 1350 won ni won ma da mo repo sugbon kini ohun se owo ti joba apapo ti won dinku yi se ni tooto lati mu inera kuro lara raalu ni sugbon raalu na lawon ori ki la tun fe ki joba o se ki lo ye ki joba o tun se ntara alu nbere so se se ki joba o se lati e ti ran wa lowo lori oro owe lepo de
0: esa ati pe 1370 ni won ta se 29 ati won yo kuro lori jalatan so to lati je ki ipa e ti subsidy remove ko to ni lara eyan ko kuro
2: ese
0: laarin osu kan pere
2: ese oro ti bi npe so to ngba to fe bere ibere e bi pe ijoba so wi pe awon ni imo lara bi pe ara ni wa o ni ibe mo ti fe bere se ri ni odun kan mo wa labe kuta ni bayen ko to di ojo ta wi won tin pariwo pe ojo kan ma ro o eni kokon gbodo je kojo yen kan si hun lara o ojo kan ma ro o ariwo yen ti wa gba ilu o wa di ojo kan aburo mi kekere kan o wa ni primary 1 nigba yen lo ba nbo lati school ni orun ago kan ojo ti won lo wa ma ro yen lo ba nro bi ma me se ri pe ojo pomo mi ojo yin pomo mi ma me de jade ko la be ile o de lo duro sinu ojo yen pe n to ba ma so mo mi ko se hun na eni to ni imo lara ni yen eni ti ara abiamo to ta ni yen se ri ti ijoba yo ba ti le se bi mama yen ti ku nisin yo sugbon mo yen o wa laye o na ti diya ti ijoba yo ba le se bi mama yen won ye ma so fun wa pe awon ni imo lara mo bawo ni o fe ni mo lara mo epo 1400 ki joba e to dori oye epo mo ro pe boya 500 abi nkan ni bi 600 lepo nisin 1400 awon o si repo are o repo igba keje o repo awon minister epo ofe moto ofe ni won gun awon kan si wa to je bi pe won ri o le ijoba ja to je bi pe awon o mo ala epo awon kan wa to je bi pe won lowo awon ma la epo die sugbon awon talaka talakuta to je pe talaka olohun won po bi babeswa lorilede yi to je pe iya nje won ki wa se wa na epo nikan la ni epo ti won yo owo ran we kuro o je ko won je glo soke owo ogun o lo soke owo abufoyin gbogbo nkan ti awon ile ise nla nla nse owo e lo lo soke tori pe disu ta won na fi to fi sise to fi thunder sinu generator owo e won gbogbo nkan to ba de ti won yen ori nkan ti won pese ta won ara ilu ma ra ori e ni won ti ma yo
1: ja loju oja no ba mi anbo

0: starting from the 3rd of October by 8 p.m. on Saturdays and 11 a.m. Sundays on Z-World DSTV Channel 166 and Go TV Channel 30. Brought to you by Pretty Lady, in association with Chupa Chups, Add Me, Munchit, Sonia Tomato, and Checkers Custard.
1: Sọkalẹ̀ sínú Ìbàdàn níbi tí ìgbàlà ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn tí gbogbo ẹni tó wà nínú ìgbèkùn yóò máa gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù for His Glory Evangelistic Ministries pẹ̀lú àjọṣepọ̀ gbogbo àwọn ìjọ Ọlọ́run tó wà nínú Ìbàdàn ṣe àgbékalẹ̀ Jesus Ìbàdàn City Mega Crusade ẹni tí Ọlọ́run yóò máa lò ní Evangelist Rob Wett ààrẹ fún for His Glory Evangelistic Ministries àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì bíi Archbishop Francis Wálé-Òkè Bishop TV Adélakùn Reverend Dr. Eliza Ogundiya Reverend Samson Ajetumobi àwọn olórin ẹ̀mí ni Lillian Ineji Esther Igbekele pẹlu mi Deborah Voice Ọlọrun atawọn the Dantons ojoru Wednesday ojo kerin ti ojo Sunday ojo kejo osu kokola lo ma waye ni Obafemi Awolowo Stadium Ibadan
2: lago merin abo irole lojojumo
1: oko fe to ma gba awon eyan debe wa onje ofe ilera ofe ati bebe lo fun ekunrin alaye e pe 0803-579-4064 Jesu Loluwa
3: Ladies and gentlemen, she's headed into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely, she's going to bed. No! And now, she is live on TikTok.
4: Wait, these are finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
5: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
6: Baba Fendo de
7: Agiwa kaabo pada lati oji di oja 32FM 94.9 iroyin baba Fendo tan si waju baba Oluwa Femi Fakunle je apa
8: oro te n babo
9: e seun gege bi a se nsobo mo wa bo sori ibere ti ifa beere pe se owo ti won yo kuro yen
8: 20 naira
9: ma po rowo mi ti yan guguru fe
8: osu kan
7: 20 naira ko better ni o
8: se better life ni
9: shoto oda boya better life be 66 naira bi nkan shoto o to gbon kan to nse omo Nigeria se ri ki iba ojulowo oba ko muyan kejo ma gbon keni kan ni o wa gba ko mu die owo to lele yan fi mu ba yen itori e ni Yoruba se so wi pe gba mu o tan ba Yoruba na lo tun so wi pe ori amo ko ranke ata akara oran iko keyan ma wu koko ni oyo ajaka ko gba ta akara mi iro ni omi gbona le nu ese aro se ri gbogbo nkan ti won ti enu owo ti won lamo yo kuro yen ijoba nja lewe ni won wu legbo se ri egbo e gogon ni subsidy is gone oro subsidy is gone nse lo dabi obe ni kan ja fo gun gbogbo le ni mu bi igba ti olode sopona to ba wonu ile kan bo ile yen ti daran be gan ni subsidy is gone lo se ri tori bi pe subsidy is gone ki se moto nikan ijoba apapo nwo moto pe ko wo moto ke di wo de ba wo moto owo moto ta mi yan rin ni lati ma le tete de bere iyen ko la nso bo se kan moto be lo kan wo nje be lo kan wo ogun tamo yan ti won rar ti won lo be lo kan wo lewe be lo kan wo le be lo kan owo nkan ti awon ile ise nse tori awon ile ise epo diesel no sama da sinu generator bi won ba de lo bi apere woru radio ta wa nisin ti no ba lo mo ran ti igba ta wa ni bi ta wa tele tele ka to de ile leri wa nibi ina lo ina baje fun ojo meta ile ise radio yi o no o fe to 2 million lojumo lori epo diesel bawo le yan se ka to fo bo pa ka to fo bo ran ka to fo bo lagola godi bawo le yan se fe se ti di awon oniyo le nipa be ohun to da wahala isile ni subsidies gan yi emi o wa gbagbo wi pe nkan kan o se se ijoba ijoba so ready ku tanti ni pe ko se yo awon o le yo kuro won o le yo kuro tori tori ewure ba kenu bogi be no ni papa yo tun pada si di ogi yen un ti won ri ni die o po ati ko wo fa won gomina ati ko fa won gomina owo ton ko fa won gomina yen ona meji lo pin si ikini owo ti naira ti won ti jale ti je ti won ti ba won ye ma npe ton ba ni won di agbara naira ku eh won ja leti je won da agbara eku o ti so owo Nigeria di ye pe te ba mu 1000 lowo afi ke ma se
8: ah 1000
9: eh ni mo be se na iya ko lohun lo oja olohun lo iba ye ko ti e ti le to bayi o lo eh sugbon won se subsidy olohun lo ra oja 15000 naira olohun wa so pe so owo ohun so wonu ni olohun wa pari dari da o ni amo to wa loja bojija so
8: gba ba e so wonu
9: eh so wonu ni pa be eh un to egbo e ni ke je awu ka ma yo 60 naira ka ma yo 50 naira ko lori owo epo ori amo ni ti oran ke
8: esun esun eh ninu iroyin laaro iroyin kan wa ninu iroyin Daily Post be na lo wa ninu iroyin Daily Trust o wa nu punch na ebi ten tv igba kan je oga agba ile ise omogun orilede wa Nigeria oga gin Yusuf Baratai nibi ti won ti soro loja je monday pe okolo ni ke mo foro kolo kolo pa lorun billion kan dollar eyi te pe won ni pe won ya soto fun ile ise omogun orilede wa Nigeria lati jododo joba papo kokan ile ise omogun lowo o ni pe ile ise to ri si eto abo on lowo na desin nitori de le on gbodo se awari ibi ti owo na so le sin oro tin ba mo ko mo ro bo to ba ipo won na owo na bo se to ati bo se ye ni nibi to ye to si kan bi to ye oro yo ni jade lati erun en to ti gba kan jo gbagba fun le se omo go orilede wa Nigeria orilede wa Nigeria awon to wa ni agben sakoso ati oro owo pelu wa ibaja ati ajebanu ibola abaye araja o tun wa je eke eto abo ti kan ti rorun
9: e se Yoruba ni witemi demi a witi eko to lo ni se ri oro ti ogagun Buratai so yen oro yen ti wa ne lati aye Buhari eran ti pe nigbati ogagun Buhari to ti dologbe nigbati won wa lori oye gege bi are nigba yen ni ogagun to ti feyinti Buratai Oloni Sakin atawon bayen bayen ni won je oga ologun Buratai ni oga ologun ori ile chief of army staff awon eyan wa nso nigba yin pe ijoba o gbe owo kale pe owo Buratai lowo yen bo si won ti se fowo yen somo ko mu ale inu mi nu pe ko ti ku to fi le so sita bayi bi pe owo si lowo ohun ko de si lowo chief of navy staff ko de si lowo chief of air staff pe sugbon e bere lowo ministry of defense to je pe ohun ladakoso gbogbo awon ologun orilede pe owo won ni joba san si awon loyi o je ki won ra nkan ogun nkan ja ogun pe ki se owo awon ta mo je ologun ibe oro ti bi ifa wa so wi pe oloju to ki po ni inu ijoba orilede wa to je ebi le bi so pe awon oloju ko mu olo awon wa ki lo de ta fi ma wa ma yowo e laaro yi wi pe owo kod boya kode bi to ye kode tori
8: to ba dibe ele oni so
9: to ba jo kode bi to ye kode ti won ra nkan to ye kun ra Buratai oni ma so pe e ma fi oro kolokolo e ma fi ko mi lorun awon oloju toki ti poju awon kon ma to pe te ba ni kon lo re yin tutu wa kaka ki won mo pe ko se foje sugbon won aponla
7: e dakun e je atun wo latapa abomi bayi oro afa fowo ra nkan jagun o je ki komi ejo gbowo mi ayan lowo mi
9: you call o je the city owo ti won na 18 million billion you call je ori we je o ni ministry yen o
8: kan burun
9: receipt la san lo je
7: ejo to ba je wi pe a ba le ri awon olori wa ibile ri oro ki gan ni won fe ki orilede yi kini nkan ti won fe latodo orilede Nigeria ai bawo la se so tori bi pe awon royin kan be to je wi pe o ma n fe dabi igba to ma n doti leti awon ta ti wa gboru e to ti lo orile yi sa koko iru fe lei bayi na ki sele keji papa julo lori nkan ta ba pe lori oro eto abo e je awon royin to wa ni uwe royin Daily Trust la aro yi toko ti ya wa atomo owo kekere omo yen pelu aworan
8: eyi to joba be won mu awon mi o tun wa nbe o
7: be ni pomo yen ba ti ipomo odun kan abi bi meji boya ni boya lo mo kekere yi ninu gbo ti won si gbe ibon si agbari okunrin yen lori eto abo kini nkan to kuna lorilede Nigeria ki loku to ye ka se se ko ye ke eyan kankan ko je kan ti e wa fi jofin ni abi ko pin o de ba eleyi na lo jade yi $1 billion billion kan owo dollar ti le okere sowo kekere ni lawon bi ta so wipe bo gbi eto abo ba dojuru tan apa abi to ye ka dojuko ni ba ba si wa fe bujoba apapo a so pe won yawo soto won yawo soto sugbon kini la ri ja re bayi
9: e se a bujoba apapo tori wipe ba ba ta
8: ato
9: ato ni ta ba to yo derun nidin ijoba apapo lo gbe owo isile owo ijoba apapo de ko owo omo orilede nigeria ni sugbon nigbati mo ba ro enise enikan lohun alaji aran ni bani debe ti mo ba ro enise ti mi ba ma to pase ti mi ba to pinpin bo se sise yen woru woru wolu kolu ni won fi se yen se ko de sese bere e ranti pe sambo dasuki nigba aye ijoba jonathan bi won se ya owo kale pe kon fi ra nkan eto abo na niyan te omo orilede nigeria gbo wi pe owo yen oto ni bi ti won ran to ye ko wo lo oto ni bi ti won ran owo lo to di chuata yanyan un ton foju sambo dasukiri nigba aye ijoba buhari lo lo lokan yen sugbon a lo la sigbo a gbo abo e se ri lo oto ko si orilede ti won kini ipenija eto abo tori ni won gba ti awon eyan ba si wa lo di aye lori ile alaye to lohun da wa si awon koloro si a ma wa awon odanu a ma wa tori e la se lolopa ti awon eyan ba si mi awon to ma ma danu ru wa sugbon tori won lolopa se wa tori won ni soja se wa tori won lolopa anu dss se wa sugbon nigba ta ba wa so pe agbe dss kale agbo lopa kale agbe soja kale agbe air force kale agbe navy kale ti aba wa ran won pe ki won lo ki won lo sinu gbokun lo begedu wa ta fun won ni agada to je pe owo la owo se begedu omo olomo lo se ran ni se de toru toru awon ibo to dabi igi paki ta gbele won lowo ta mu ehona ti won ni awon ibo to npo ina lenu ti mu ni tataporo lo si odo olodumare lairoti idi niyan ti a fi npa diwo wipe ko da ki joba ran yan nise ko ma to tori awon ehan na e lo ministries se ri ta ba kan bu joba tabi ta ba bu oloselu a kan le ta ba di ale wi ka ale se ka ma so ni sugba mo oloselu ko so oloselu ta ma dibo fun to pe to bo ba ti dele se lo ma so ko ya egbe file wa ba o me ma rowo ko je ko ni so be sugba won civil servants no ma ni oge kaabo bi npe
7: bami
9: ngba mo nsise ni ibikan okunrin kan so fun mi oloselu ni ba yen soro lowo yi o oni nigba aye babangida nigba ti won fi awon ara ilu ti won fi won se nigba zero party oni won ba fi won se chairman local government ohun oni bo ndebe ni head of local government administration oga patapata ni fo awon osise ni local government yen oni lo ba dodo lo ba ni oga e ka bo sa mo wa kini ni o olo ni epele sa omo kekere de ni oga sugbon ba ba agbalagba ni head of local government administration Olowa gbe apotulutunu kan wa. Olo ni kan alejo yin, Olo ni kilo wa nbe lo so pe owo, Olo lo ngun o fe. Ko ma gbe lo. Oni gbo yo tun wa lele keji. Olo tun kiun, o tun gbe apo yen wa. Olo lo ngun o fe. Oni gba to wa lele keta. Olowa gbe owo yen, o gbe sori tabile. Ohun. Olowa shifila lori. Lo wa ni wori hun. Sori pe ewu wa libe. Ohun a fi ewu yen se pe fun e. Se o fe ko hun jeun ni? Se o fe ka mo jeun ni? Oni won wa ko hun. Olohun wa gbogbo yen lowo e oni won wa ko hun ni bi won se njale ohun wa mo jaju won lo opolopo won lo selu ta nso yi awon osise ijoba lo nko ba won sugba eni ta ba ti bi ire ta fo mi ire ton ta fo mi ire we a mo bi pe oru bibel se so pe oru kan rere san ju wura ati fadaka lo soju ka jemu yi lo ni soju ka ni bi ta fe sun ni soju ka ni keke maruwa tabi ka ni keke tatapuru tatagona tabi ka ni ka ko gbe wa lati bi kan se bi kan
7: eje atun lo sapa abumi iweroyin daily son ko royin lori bi olosa ati olulu lewa abuja daddy wike awon na bota won ni awon kede ara won gege bi alamoju to iko ti omo polongo obo iyan o fun are bola me tinubu lolulu lewa abuja ati ti ipinle rivers eyin agbalagba lesibo eni ise ti won o ba ti ran ni eni to n
8: ta ti so wi pe awon kan ninu ogun PDP ati APC ti force won po
7: be ni iroyin na n te waju be na ni bo ti ri gele na ni fasohun loju iwe ketadinlogbon iwe iroyin daily sun se wike won fe se san ore ni abi awon igbimo ti are gbe kale lati ma polongo obo se awon o kaju atoto abowoja ti won o ni dolulu lewa abuja se ko si awon ti won yan ni pile rivers boba ti wa di pa ba ti wa nlorogun ta ti nkede are ni abi nkan ta won kan wo na ni wipe ba won ba fowo so wopo o se se ka won igbimo ko wo owoja ti won mo le debi toto to tun loju si dada ba won na ba gba bi ta won gba bi ka won wa pade laarin kini nkan ti awon igbimo ti won gbe kale oju wo la won o fi wo ati awon gomina ninu egbe oselu APC ati gbogbo megbe oselu APC lapapo
9: seri eni to se igasona oja ngba to nlo olorun se pe meeting e sisin to ba mo sisin bi mo tin se meeting ni ngba to npada bo ko si eni keni temi ri bawe ninu gbogbo oro yi bi o se awon G5 tori wicket so oro kan ngba to nba fubara to nba ja ija gbeni gbeni oni ohun oni gba ki ohun ma wa politically relevant oni tori pe o fe je ko ma wa politically relevant se kila mbaka o ti se joba ti e lo joko je ka won elomi se joba sugbon nipa e ku dele oko yin madam e ku dele oko yin oju kokoro o la bade die o la bade die se ri
8: se PDP o ni presidential candidate
9: won ni won ko ti won ni se ke lo wa mu ke ko si seju awon yen na o se ejo wike bi o seju awon yen na eyan kan gba sunday lowo yin o wa fi saturday le yin lowo o so pe omo egbe lohun egbe yin de ni constitution oni we egbe oni we ofin to so wi pe eyan gbodo soju meje bi obe gambari pe o le latan o le wa ni o le je ninu ko je toro ko tun je tegun sugbon weekend je toro o nje tegun o tun wa mu awon omo PDP o tun teri won ba pe ki won le dibo fun APC awon na wa so pe awon withdraw awon support eni to be lo le gbe ma sofin o withdraw fun APC awon support yen nitori itani nitori enikan to je minister o buru jai pe iru nkan ba ile sele ni asiko yi paapajulo nigbati are Tinubu ti awon eyan ko ni reki pe o mo ti fun tedo oselu o se mi lanu gan tori mi o ti igbori ke eyan kan ma se njo ti mo ti de ti mo ti daye ti mo de ti gbonju ni orilede Nigeria yi mi ti ri du nkan to sele ti gbe ke nse iri
7: e to si wa ri bayi nkan bayi awon to wa je oni to wa je oludije sipo are ninu egbe oselu PDP to je ti igun wike kini yo je erongba ti se se ofun otun ni to si gbegiri bayi
9: se bi won
7: sa are meji ni wike o polongo obo fun
9: ko polongo obo fun PDP
8: Esa ejo ka to lo
9: fun are o
8: ejiki fele kun kini ru kero tin sele ninu egbe oselu PDP ti o fi ke fi wa wo pe owo mo soju meji ati pe ko si awon igbimo ti won le yo wike abi ki won gbe lo sile ejo lori igbese to ngbe ni
9: wike lo yan chairman to wa nbe nisin o lo yan akowe to wa nbe nisin o lo yan gbogbo won o si se nitori ko le wa politically relevant to nitori tara e papa julo te ba wo position ti wike wa position yen pa yan bi oti tori pe wike se ku gege bi gomina ni position to wa fun gege bi minister FCT position gomina ni eje wo share to fi njoko e ri court of arms Nigeria la re bo se wa lara ti president ti vice president ti vice ti governor ati ti deputy governor so ohun na on lo power ti awon gomina nlo labe awon equivalent commissioners wa awon ton pe ni secretary ni Abuja yen commissioner ni won o ni local government chairman labe chairman labe nipa be we can ri pe ohun gbodo continue lati ma wa relevant
8: eh ta ba de aye ase e ka de ko e ji ka de ju de oja anbo

0: There's a reason she's a good mama. Express cleaning, extra fresh.
1: Mama friend, not
2: E ka wo pada lati ojude oja ikonin 32 FM le ngbo baba fun doni eto etin lo lowo e ka to fun awon ara ni anfani ejika woju iwe kesan iwe royin vanguard yi ti oja ilaro yi ijoba apapo orilede wa Nigeria kominu komi ode lori owo etin lo bi otalelugba o le 2 billion naira 267 billion naira etin won ya soto fun eke eto eko won ni pe bigba ti won ri jasa owo on nitori pe adorin ninu ogorun awon omo lo je pe won o ma ko ti won o si ma ka e ji ka wo ti aba ti won ba gbigbe se bi won se ni pe children o tumo si pe ni awon ilewe alakobere ni orilede wa Nigeria e ilewe alakobere melo lo ni awon irinse yi to ye ati won elo te koko to ye ti yara kawe si rorun fun ikawe opolopo mi te ba debe bi commerce orule opolopo ba bi ke malaga iro owo yi ti won ya soto ibolowo na wole si
3: o se ifa Sherry, ejo ki sejo eni ka ma mo di die ejo en bere lati ara odo temi Sherry emi temi joko yi ile iwe alakobere oko abule to je pe teacher meji pere lo ko primaries 1 to 6 ibe ni mo lo teacher kon ko primaries 1 to 3 nigba mo wa primary 1 laye oni tangbe slate o ma da chalkboard o ma da si ona meta ikan fun primary 1 ikan fun primary 2 ikan fun
2: ninu yara kawe kan
3: ninu yara kawe kan teacher keji lo nko primaries 4 to 6 nigba mi won le ko wa ko nu yara kawe yen ka joko sabe egi nigba yen ko si teaching aids ko si awon nkan ranwo to ma nran teacher lowo lati fi ko mo sibe sibe opolopo wa ti won ko nigba yen ni muse mu wa da muse nitori pe awon teacher yen won ko ibi ara si ise seri eke ti wa de aye baye wa sa ti di apomo gbogbo e ti di owelenkeri ti opolopo lo tin je won mo ninu oyun a mo bi pe awon mo ta bi nisin la la koko jojon ti o jokun ni o lomu laya o ti de ba won opolopo nkan ti o ye ko gba asiko won lo ti gba asiko won lati kekere ni te ba ri awon omo kekeke awon toddlers awon omo bi omo ti o ti po jomo dun kan lo won ti mo po se n te phone ati orisisi nkan ba yen awon nkan ti to ti awon loyinbo pe ni distractions o ti po fa awon omo yen iyen je ikini to je pe ko je ka awon omo yen funra won koko bi ara si eko awon obi ta de ni nisin yi awon obi sare nboko sare nboja ohun la ni awon obi ta won funra won o ko bi ara si titomo to je pe gbogbo ojuse won to ye pe won se won ti da po mo ojuse awon tisha won ti ti awon omo yen sa won tisha esin de bi mo ti esile ke to ni ko ma pon omo lomo kaakiri ode tisha na lomo ti e awon ilewe kan ti e wa to je pe yara kawe bi omo bi adorin omo bi ogorin lo mo wa nbe
2: ati pe awon oluko yen gan si won fi awon omo won sile iwe alakobere yen gan si won fi won sibe
3: nigba temi wa ni lewe nigba temi kuro ni oko ti mo ti bere lewe ti mo de iseyin awon tisha wa ni LA school ki esa ni seyin awon Mr. Adelakun awon Mr. Ogundijo awon Mr. Oyediran gbogbo won omo won ajo kawe ni ninu school yen nigba ta ye njaye ni yen sugbon ni isin gbogbo e ti di owelenkeri
2: ebi ta wa ni kini ebi ijoba nbe abebe
3: awon ebi ijoba ni wipe lona kini ko si amojuto to yanranti oto ni ke gbowo kale fun awon teacher nigbati fun eka eto eko nigbati mo nsise ni ilewe kan logun state ti mi ni daruko e awon omo won ma gba bolu ngba won obari teacher ko won wa yo baba ta lese
2: se awon ale tori pe akoko wa
3: won ma gba bolu teacher to ye koko awon omo won ni lo sibi to e kin kon ka won omo ti joba ba gbowo kale ti won oba ta ati won oba to yo de ro ni dinu
2: esun eyan ale kinu kan yin 0705 50949 e karo Eshun.
4: Ya adura la papa.
2: An gbo yin.
4: E wo se gbogbo nkan ta ti so lati jo tawon baba te gbe wa. Se awon ijoba o gbo ni. Ta ma satuwe aso di tari ti gbogbo wa ma da si ko si kan to yi pada ki lo de. E ni sare kan ju ku o.
2: Ami, ami. Ami, Eshun. A yin ti fi oro won so sori ta kan yi ja. E karo.
5: Ojo ki ma ti ojo gbo ala e so wa nbe. Alagba Femoluku lati John Babo lati owo Dade ifa nla Patrick ajo ni fike lo fa mi oruko ti temi o kini awon kini ala yi ni pe tipẹ́tipẹ́ kan báyìí náà mo ti sọ aya fatu inú a máa jẹ́rìí mo ní iṣẹ́ òun òṣì agbára orílẹ̀ aṣẹ́lọ́jọ́ orílẹ̀ nàìjíríà láti yọ àwọn ajálẹ̀ láti ṣe lọ́jọ́ sílẹ̀ ó lè jẹ́ pàṣán láti máa darí orílẹ̀ àti ṣe lọ́jọ́ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ ni àwọn ajẹ́lẹ̀ kan dẹ̀ ṣe kíní lọ́jọ́ sílẹ̀ ìka ọṣẹ́ títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o kò máa yẹ níbẹ̀ ìka ọṣẹ́ títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn lọ́ṣẹ́ lọ́jọ́ àwọn àgbà tán dẹ̀ fà á lé wa lọ́wọ́ àwa náà tí wàá túra wa kó lẹ́rú èké kó sí gbogbo àtọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ o àti kíní o ṣẹ́rí aṣe òṣì lọ́jọ́ àti ṣe òṣì aṣe lọ́jọ́ sílẹ̀ fọmọ ilẹ̀ ni ṣé ní pàtàwọn ìjínigbé pé tó wá di ọ̀hún kò yìí amọ̀bí tí kíní ti bẹ̀rẹ̀ nígbà pé nígbà bàbá ń gídá tó lò fẹ́ ṣe òfin ṣàríà lọ ṣé rí irinṣẹ́ làwọn pípọ̀ nígbà tó bá máa dìbò tó bá wá ju wá lágbára tán ẹ̀ wá kojú ẹ̀ wá kọ́yìn sí àwọn náà wá padà dédó dèndé àní jù bẹ́ẹ̀ láyé ní ìsìn kan ni wá.
2: Ẹ ṣeun ọ̀jọ̀gbọ́n kẹ́dìrín àwọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé àwọn wo ni wọ́n ń jí owó orílẹ̀ kó pàápàá jùlọ tó jẹ́ ti ètò ààbò wọ́n ní pé wọ́n mọra wọn kí lóde tó fi wá nira fún wọn láti fi kélé òfin.

0: won ton da ogun jo fun ewon ye pe ko gba ko lo bawo lo ti mo won si bawo ni won ti je si e sa won to se finu tan ni atagun mu ni o ateyi ti won de sinu paper ni o atose dudu ti won ni ko lo ko fi we ni se won o ti po nkan mi po mo lati fi se nibi
1: o si olohun
0: Maja kani kani lu anfani nka ton se yi lati fun e ni nka je ki se gbogbo nti won ba ti dajo fun e na lo mo gba lowo won elomi ti le po majele monu ogun to fun e lati fi se nika

mo ti la gogo ikilo to fe ni to ba fe lati tele ikilo mi o e je ngbe yen ti gede ngbe e o tun gbo sele gba nko gbe kan ni ojo teni akole isele na ni mo pe ni apoti ifa eyin ololufe eto yi e mo gbe ku o nibe ni 32 fm nibadan

Tani tani tanya tanya. Bi tani tani ba tani jeta. Ta lo tun ko ti o tan. E tan ma tan leyin atani je. Opolopo awon to wa lenu ise ijoba elomi ninu won. Won ma n din odun won ko seyin ni okin lo de. Odun ti won daye won ma n din ko seyin. Ke de ni di ti won fi n se leyi ti won ye won. Eh ti won ye won. Eni to wa leni adota odun te ba bi o le je pe ogoji odun o le die lo fi sile ninu akosile iwe be o ti to adota odun o ni 50 ni o ba di 42 e leto ta le ntan.

eje ti won fin se be na ni wipe ki won ma ba tete fi se oba le kojo ofeyin ti won ko ma ba tete de omi se wa to je pe bi won ba ndu ipo kan oni ye odun teni be gbodo wa ko to le de ipo na iyen na tun le fa telomi fi ma yo ku ninu odun ti won dele aye ki won ma ba mo wipe won ti dagba eletan ani talentan bayin ba ko te leyin oni fi se ijoba le tabi pe e o fe fi po le bawo lawon omo ti nbo leyin se fe debe sun sun sun sun laye gba boya le mo be

Ani, a letter talent. Daddy, mommy. Kini eji eni odun melo ni yin o won ni se lenta wa e ti pe lenu se yi esun o e je ka won ti nbo leyin na o depo te wa yi sun laye gba eye te se to e lo simi nile tani tani tanya tanya e letan talenta on to koju senikan eyin lo ma nko so me lo me awon kan won yo ku o ninu ye odun won won so 50 to 45 Ibe la wan kan to tin fi kun odun won o eleton talenta o ma nya mi lenu elomi ta mo gbogbo tan igbesi aye e ko ti ju 40 si 45 lo o eni ogoji odun le die to wa dedede ni adota odun lojiji o wo aba eleton talenta

Tani tani tanya tanya talenta. A beti back beni we pe lo jua wan kan leti dele a ye ti wan de mang bok bon kane pa yi. Beti se we dagba beti ka we bok bwe ne wan ma. Iwe a kosi legba te dele a ye. On belo wa wan kan. U de wa lo wa ti yi na. Ke lo wa de. Te fin fin kwa don ti wan be yi o. E yi ma de wan yi talenta.

elumileni moti 60 kudeti 60 o elumileni moti 50 kudeti 50 elumileni moti 40 kudeti 40 awon to wa mo gba to dele aye won kan mo fi se yeye ni wipe tani mbugasi atani je ta lo ntan elumi igbesi aye to ngbe igbesi aye etan je ni kodi to gele te to tin mefi be ba pade eni ta ni o ma fota ni o ma janu be igbesi aye etan je lo nlo.

wo loju agbo iyan ofin an gaga bi eni to lowo lowo o le je pe gbogbo igbesi aye e na lo na loju agbo yen kawon eyan le ma wo gaga bi eni to ti totan e lo wo yawo e ninu ile ebi n pa ko toju yawo e be ko tun toju omo to bi o da ni ta ko da ni ile igbesi aye e tan lo nlo fake life

ọgbẹni kan jẹjẹ lojoko lọmọ sise kan ti won pe ni fetia ti n koja lo lo ba ni ejo onku eya mi ni phone ni ki n fi pe card mi ton sisin ni nigba ti mi call eni ti mo de fe pe ejo wa urgent lọgbẹni ba gbe phone fun ọmọ sise ye o fetia wi pe ko tete lo ko pe n to ba fe pe igba ti fetia yi si lo tan lo ba gbe phone le eni to ni phone lowo asebogun ba je lo ogbon je bo leyin wakati meje lawon olopa ni won ba to pinpin ogbeni yi wa o olopa otele moye ni won ba gbe lo

ba won olopa se fi ogbeni sile niyan o won ni ase oju anu lo se to fe ko ba won ni ko si ose to le fi we ti o mo wi pe ko mo nipa ku ologbe jo bi o se ngbo mi bayi iwo na fe yi kogbon bi o ti ngbo mi o amọ nigbẹyin gbẹyin lẹyin ose meta owo ti awon apayan to pa oko fetia o jo n wi pe ohun atawon kan ni won jo da nkan kan po won ni omo elegbe okunkun ni won awon olopa ko won ati ile ejo ni won gbadogbe won ti won de jewo wi pe awon la won pa ologbe ohun o

ma po gbo o ikilo ni fun gbogbo en to ba gbo gbogbo nte ba gbo bayi mo fi nse yin leti ni ma kan dede mo ya yan ni phone to nlo wi pe keni be ko gba ko fi pe en to ba fe pe ikan lo gbo yi o eni ti won fi number ti e pe nje wo mo ntin sele si lowo lowo tabi to sele si nigbeyin tawon olopa ba wa nse wadi o le je pe number ti e to ya yan ti won fi pe onito ngbeyin ni won so wi pe o sise ohun o yato sinye won le fi number na sise bi tabi ki won fi lujibiti o le wo popo popo fele to gbo iko fe kogbon.

ni kan be ti won pe ni fata iodu gbe mi onise ona ni abi ku omo dala mu pupo pupo obi mo kini oku obi keji oku ke lo de ki lo sele abi ko gbadua to ni abi ko sin olon to ni o nlo mo salasi dede ki pasala to je awon afa ba sajo won ba se nkan wi pe ko le ba bi mo abi e igba ti o tun bi mo keta abi ku lo bi bayi ni won se gba fada eniyan ju wi pe ko fe yawo mi won ni boya eyan o bi ma bi e fun

0: die wari Fenetton cleanser ni jami si o re Fenetton cleanser e gbogi atejese ti padọ ti ara wo ya ja le won mele si won yebe yebe inu ton ku ton da gbudugbudu ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Fenetton cleanser e gbogi atejese ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode Nafda ki fun telu emi won Nigeria Limited ni won gbe Fenetton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Fenetton cleanser Amo tekun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
1: Eyin eniyan mi e ma sun dada o o si nidi Ise o le ton lai lai yo si ma wa nbe titi ni e sun dada lori mattress muka
2: Kuda eni tin sise takun takun julo ni lorun to kunju osun eni iriri itunu pipe fun run ale to da Anfi, dera kun igbesi aye eniyan.

lẹyin etutu gbogbo won ni ko lo fe yawo mi fata ife yawo mi tuntun gbogbo asiko ye fata yi o dugbe mi o ti dagba agbalagba lo fi fe yawo iyawo to fe loyun lẹyin osu mesan iyawo bimo eyin o lo lo fe eto yi o iyawo fata ibimo o abiye lo fomo na bi won woju omo na titi ojo kini ojo keji ojo keta titi omo fi pejo mejo gbogbo omo to ba ti bi tele tele jo keji bayi won ti pada niyan sugbon leyi o pejo mejo o ni won ba fomo na loko won so mo ni fayemi

ọkan ninu awọn ọmọ ẹ tun je fabunmi o ni ohun le fa aye gba won babalawo yi mo lati wa ma se tutu lodo odun nile won fabunmi ati fayemi won ti dagba won ti toju bo fabunmi yi o ti ni oko afesona elesin igbagbo loko e esin oko e lo deku to nse igba to ya o ni ohun ti e wa je fabunmi mo o ni oluwa bunmi ni ki won mo pe ohun o igba to ya Oluwa Bunmi yi gbogbo nkan baba e ti fi nsise baba lawo ati apoti fa baba e oni ki won lo jo gbogbo e ni nadanu

so pe ki won o lo jo gbogbo e nina sugbon egbin e tin je Fayemi ko gba fun Fayemi ko gbogbo nkan baba e to wulo o ko pamọ ni o apoti fa baba e o toju e o gbe pamọ nigba to ya Oluwa Bunmi lo sile oko o se gbe yawo sugbon lati bi odun mefa tabi ju be lo to ti wa nile oko ko loyun debi ti o ti e bimo ohun atoko e won gba awe gbogbo soje sosi ni won man

egba to ya Fayami pe bomi o so fun wi pe ninu apoti fa baba won iwe kan be nibe to nka o ninu iwe ni baba won ti ko sibe wi pe lojo ti fa bomi ba ti ni oko etutu kan be ti won gbodo se fun inu bi bomi o ni egbon mi se nta e pe mi fun niyi ejo egbon mi e ma fi lo mi mo o esin ti yin ko ba temi mu emi ti deni atun bi mo ti di atun bi o omo Jesu ni mi o le mo ba won se bo tabi tutu.

ẹyin kọ yi Oluwabunmi gba ọdọ ẹgbọn ẹ ti n jẹ Fayemi lọ ohun to gbọ o sọ fun ẹgbọn ẹ ti n jẹ Fayemi iyẹn ni se bi mo sọ fun ẹ tẹlẹ lọjọ si to binu lọ Bunmi ni o n se tan lati se tutu na ni Fayemi ẹgbọn ẹ lo ba ba se ẹ wo lẹyin osun meji Bunmi loyun o ase ise kan be ti baba e se fun nigba to wa lewe bi tesola le pe ki Bunmi mo ba loyun abade nigba to n kawe lowo ni baba e se ba sise ohun o wipe nigba to ba loko ki won se tutu e fun ase je le tutu na

lolufa eto yi bayi ni bun mi se feto somo bibi to ni ohun obi mama wi pe eyi to nti bi na to ge bun mi ni ha on ti se na tele ase okuta ti maleko le na ni o pada wa digunle bun mi ni gbogbo gba lohun ma dupe fun fayemi egbon ohun idi ni wi pe on ti ni ki won lo dana sun gbogbo nkan baba won tele won e ba ti sun gbogbo e nina ati apoti fa egbon mi ni o je ki won sun gbogbo e nina

bo mene baba je pe won ti sun apoti fanina to ti jona oni to nti tan niyan aja se pe ohun o le bi mama laye e wo bi ti bo mi se je niyan e je ka gbe ti e ti gedengbe e wa ma gbo enikan be ti won pe ni chief badmouth baba oloye kan ni baba igbe aso ofi kan wa fun fayemi lati ba sise ona sibe fayemi yi o ma nsise ona si aso mo ti so tele tele ise ti baba nse niyan ko to ku yato si wipe baba e je ogbontagi babalawo.

onisona aso ni Fayemi o ma nipa ka sise ona si aso popo popo papa julo aso oke gbogbo awon eyan nla lo ma ngbe aso wa fun ojo kan baba oloye yi o wa ninu moto ayokele to gbe wa driver baba oloye wa sokale o lo pe Fayemi nbi tete nsise pe chief wa ninu moto won ni ki npe yin wa ke yoju sa won o ohun ti chief wa ba Fayemi fun ni wipe o gbe aso ofe kan wa fun lati ba sise ona sibe

ibi ti baba oloye ti n salaye fun Fayemi nkan ti o se so gangan aso to gbe wa ibi to ti n salaye ni telefone owo baba yi ba dun o gba ipe kan to je ipe jaya bo ti gbe phone sile lomi je ba n bo po kan loju baba yi inu e baje on ton sele ko ye Fayemi aya Fayemi jawo ni daddy kilo sele kilo n pa yin lekun baba yi ni omo mi to wa nilu oyinbo lo pe mi jamne lo wa aisan kan se ati nawo nawo popo popo on ton se yi ko lo kini ohun o tun se tan ni lo se pe mi o

ni baba e ba salaye nkan to nse omo na ilu Germany lo wa akobi baba oloye yi ni first born olowo gidigidi olowo gidi lomo yi ilu Germany lo ngbe sugbon aisan yi ti fe gbemi e kini yi ma nse to emeji lose o ma ngbe san le ni lala le lo saba ma nse tabi lowo idaji to ba ti gbe san le yo ma ge ahon je titi ahon yi o fi seje ben yo ma na to leyin ogbon iseju ni kini yi ma nto fi sile

ne fa ye mi ba so fun baba yi oni daddy e mo bokan je e mo sunkuma ko se nto le tiki de mo de monti mo fi le toju won o baba yi wo fa ye mi bi esinsin pe iwo yi ke lo mo ni nta won ti nawo nawo ta won ti damu damu to je pe opolopo eyan na lo ti gbianju won ti won mo to je pe pabo ni gbogbo e nja si Fayemi ni daddy e ma foju di mi o eni to mo yi ko mo tohun ati wipe ibi kipi ni gba lati le wa feni to ba wa ninu gbekun aisan

Dave ni Shentifa Yemi nso yi so da loju oni eje ngbiyanju e wo sa ninu ose yen na ni baba imu fa yemi lo sibi ti won tin gba international passport to ba gba to da fi le lowo leyin na o gbe lo si embassy lati lo seto bi won o se delu oyinbo siwaju akoko ye ni chief ti pe omo e to so Shentifa Yemi wi fun tomo na de ni ki baba oun seto lati gbe Fayemi wa si lu Germany.

ti di oju ibi ti won sin ba be si o kunle wo oni wo baba mi o iwo lo da mi lodu to temi ni fa iwe ogun to wa ninu apoti fa gbogbo e ni mo ti ka to de yemi yeke yeke gbogbo be ti ni ki won lo na ni mo ntele awon nkan te ni ki won se gbogbo e ni mo ti se o mo ti pe ilu e kale ba mi nipa ti bu mi te ni ko lo lojo to ba ti loko mo se be ti ni ka se o ogun na de je aje bi dani bu mi ti loyun o ti bimo.

0: Ekason, ini aku jumpa dengan bayi lede Yoruba. Mereka ni 32 FM 94.9. Takkan si Laughter House, ni ketin te premier Mokola Ibadan. Peter, Ola Shubo, lo nero yin yin. Shaju, egwa wan koko, tuwa nino lo yin tuni. Toti feyinti ni ti se iwode di enu iloro ajo ele tori se owo feyinti awon omo ologun ni ilu Abuja o gbele badan ti de biro awon obi ni ati asilo oju opo aye lo jara eleyi to nfa awon akoba fun awon akeko nile yi labala re yin lo kire yan mejo lo ti fara sese yele yan na Nono gigono ni gukugo iyo ni ile itaja agba loje kan to wa ni South Korea Labala ere daraya ile Rwanda net shito lati gbalejo ere asa pagide idije toloko ile yi ti o je pe enikan dondo ni wa ninu re nile Africa lati odun 1993 tiru re ti waye gbeyin lagbo amuludo pajigbaja nkorin se wo ni ye didi o ti dero lewosan leyin to fori sese logba ewon iroyan re lekun rere awon to ti sese omo ologori ti ti feyinti lafe mojumo ni ori yen ti gbelekun office ajo eleyi tori se oro wo feyinti awon omo ologun nilo Abuja ti pa leyi ti a bẹrẹ si ni se iwode itako ilana eleyi ti won fun san owo ifeyinti awon omo ologun to ti feyinti awon ogagun feyinti ohun eleyi ti inu n bi negbe enu iloro ajo naa ti pa pelu awon ati baba to n ti aga ti awon omo ologun to di amora ti o si se won mo enu ita lati mo je ke wo inu ofisi ajo eleyi tori se oro owo ifeyinti awon omo ologun awon omo ologun feyinti ohun ni o se iwode lo si ile ise tori si eto abo labele nile yi iyen ni osu kesan ti n bere wipe awon nilo afikun owo ifeyinti awon leyin ti o ti se atunse si owo osu awon omo ologun eleyi to wa lenu ise lasiko yi en ti se alakoso fun egbe agbarijopo egbe awon omo ologun feyinti lolede wa Nigeria Lieutenant Colonel Innocent Azubike o fẹsun kan ajo tori ti owo feyinti awon omo ologun ipe ise ohun naa ni won fari apa kan da apa kan si nipa dideye sawon omo ologun to ti feyinti olugbe ile Ibadan ohun ni ti debiro awon obi nipa owo eleyi ti fi n ko awon omo won ati lilo oju opo ayelujara nilokulo to n fa awon akoba ati aiko awon omo leko to peye to si n se akoba fun awon akeko isede abere si ni soro ohun jade nigbati akoroyin wa nikani 32 FM 94.9 Angela Oluwa Sulaimon to n foro wa awon araalu lenuwo arabirin akinwale jẹ ko di mimọ ipe ọpọlọpọ awọn obi lokuna lati mojuto bi awọn ọmọ wọn se n lọ si ile ẹkọ wọn bakana ni wọn tun dagunla si awọn ọmọ ti wọn ko lọ si ile ẹkọ loorekoore ti awọn obi bẹ kò sì ní yọjú láti mọ ìdí pàtàkì táwọn ọmọ wọn kò fi lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọwọ́ àjọ dèmínà wípé àìmójútó àwọn ọmọ tó ń ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àìtọ́ wọn ní ìlànà tó tọ òun ló fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi dágunlá sí ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n sì wo àwọn ọ̀wà ilé tí kò yẹ láwùjọ
1: ade n sise wa ijoba to wa lode ko gba iye fun wa lati ma sise ati tin desu a n ko lesson note wa gbogbo ise to ye ka se a n lo class mo but e to po ju owo awon obi wa lo wa because somo ba ti dele awon obi gbodo se kini won gbodo check iwo omo won gbodo wa ma wo awon omo ile ore kore ile iwe ki won le mo boya won de school opopolopo omo wa kuro ni won de school o ye ko ribe awon obi wa ti won ba moju to won o se ye kan moju to won kan wa si school awa wo teacher to nko mo wa awa monitor boyo mo iwan school awa wo boyo nko note abi nkan kan a ri pe awon omo wa na ma tun wa tun se ju wa tun se daada si ise yi ki se owo teacher nikan ise owo teacher nikan lo wa awa gbogbo to ye ka se la nse le wi ṣugbọn awọn obi wa won je ki ise awa teacher o tunbo ko se daada ni satijo tori opopolopo ti won moju to awọn omo won le ton ba de si ti dele na wa ni o ya e lo ta ata e lo ta tomato
0: bakana alagba dayo o je ko de mi ri pe awọn obi ona ni won ni ipa to joju lati ko lati je ki awon mo won le ma wo iwa to to laujo wa jodi mo pe awon obi nilo lati ma ran ti pe atile lati keso rode bakina lo jodi mi mo pe lilo oju opo aye lu jara jo bo se ye lo ati nilo kulo o je okan pataki ohun to sokunfa akuba fun awon akeko ogbeni dayo te si waju oro awon obi lati daju pe won moju to lilo oju opo aye lu jara lori ero ibara eni soro awon omo won bakana iru awon kan ti won wo lori ayelujara kishi ko won lati bowo fun oluko kishi daju pe won tele awon ilana ati ofin ti ile eko ko wa won bati la kale
2: nípa ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn máṣíṣe nílẹ̀ kan sí àyè pé ó ti burú pọ̀ nípa ṣíṣe àwọn ọmọ rí pé púpọ̀ ọmọ wà ní bọ̀wọ̀ fún òbí wà ní bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà wà ní bọ̀wọ̀ fún olùkọ́ wọn gan tó ó jẹ́ kí gbogbo nǹkan wá ti di jákujà elédè láti máa kọ́ ẹ̀ṣọ́ lòdì gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n máa sọ òbí púpọ̀ yẹ kí a ti bójútó àwọn ọmọ wa láti ilé tọ́mọ tí wọ́n máa bójútó ọmọ kẹ́ni wọ́n bójútó wọ́n bójútó ọmọ kẹ́ni wọ́n bójútó kẹta mo wa dari papọ jọ sinu ile ikawe kan nipa be wa ma be si ni ko eko mu ara ikini si ara ikini so a dara to ba je wi pe kankan lati ọna won wa o le ni iwa to dara ni sukulu ati pe ki ijọba o bojuto awọn eto ẹkọ yẹn daradara

0: oye.
1: Amen.
0: Kola bi oye.
1: To ba lo ri gbo ni jo gbadun.
0: Kola bi oye.
1: Ta lo tan esi e ba mi tan pa pa.
0: Ah bi nkan ti se yi. Mo nkan ti Krista. Ala oto ni ti mo fe te, oto ni ti mo nte. Ki lo se? So ti oru ti mo ju. Abotutu.
1: Mo epe ku.
0: Mo ti sare lo buka. Ye ke. Ki ko si oni. Ya jare mo bo ti ri. Olai, eyan bufu lomo yi o.
1: Olai mo ri so ba teki lana.
0: Ah, emi na ri won
1: lana. Mo fo wa se lerin.
0: Emi na ri won lana.
1: Bo yin ti ri ra.
0: Ah, mo ri won Facebook.
1: Olai TikTok la wa ti ri ra.
0: So tan. Se ti wa. Emi ga ri. Krista ti o si. Ah, ti o si.
1: Kayebi. Pe.
0: Ti se kan ti mo ro.
1: Se ni fo kan run ni.
0: Orun jadare. Oni regbe oni si na lagbere olokan di.
1: Baba lawo dadi mi ni.
0: O wa lara re.
1: Dadi mi mo le omode 199.
0: Alagbere omo. Oloju kokoro afunu onroro.
1: E to aloju kokoro kan fe ko so
0: lo. Asoro eni leyin.
1: Alabos.
0: Are di oru. Omo ti para. Oloju ko mu ko lo.
1: Ko se ti mo ti fi para. O ti wa je bi body cream. Eyin lori yin o pe.
0: Eleyin kan lele mo fi we. Gidi. O so nkan kan fun mi lojo kan. To ba n gbe
1: pe. Aro ti we bi ejo. Ori gidi le kan do. Eru alaru ba mi o un to ba ti pinu lokan re ko se da to le da duro aro ti we bi ejo ruki dile kan e ma si owe pa e ma si
0: e so ba teki a de ku aku pade ana
1: offer baby so ba teki okay sorry wewo
0: nonsense boy
1: bi pe mo ti ngbo e mo mo je ku bayi
0: iya ni
1: e mo fe ore na ni
0: ah Oluwa mo ma nfe nkan pataki pase fe niyan pataki ki won se mi lore pa iwo go ri pe mo ti awon ore kan wa to je pe
1: beyan se lore ko le yan gan tori ori aje loge
0: se bi ko lo mo fore wa sowo eri ti o foro wa ni e ge se bi iru ti yi ki lo de krista
1: mo je mo to fe ra je ala mo je pon mo
0: ko sa mo na
1: o je pon mo yin ati bi pe kokan mi je pon mo yin o
0: fo ti e o
1: ife fo be mi so fo mo mo fe je pon mo yin
0: chan pe eyin arale mo ti so mo ni ejo tori olohun ta le fe ki won gbe mi ti ta le fe kan gbe krista ti ejo tori olohun ka ti e da timetable ru ejo ka da roster ru mi o omokunrin lana omara pale won ran ti o le ri dodo fun mi bi mo tin lo lana lege odo wan bi
1: olohun yo lowo
0: mo bari iwo tori iregan ni ose
1: o se fe mi
0: benu
1: o se fe mi
0: olonji o si e bo nso be o ba ri se mi npere yes sir yes sir
1: yes sir mo ro pe ni la wo ri olohun mo je ra ri fe se si bi pe le kan le dupe e to ko mo bi stick sori mo fe shift la
0: ngbo ti jamo laju ko ti da oju mi lo fi lo ja ka wo de pe mi
1: igba to nra asa kan
0: ijoba leyan wa
1: leyan wa baba o a ma soro olohun
0: da ka royin ka o ya
1: awa ni won pe ni eda bi Bola Lamid won ma batale o ko se le won bere e o de tan won ni ta lo pa lakori omo bo ni ru na bo ni ru mi nu omo ofo le ran bo ba tu ru mi o so pe ru olohun ki mo ko yi en to ba wu oni oyan
0: la n bo buruku wo le n pe ijoba
1: baba o
0: mele
1: sale
0: o mele
1: ege ege
0: eleyi
1: alanse
0: mo fe fi asiko yi ke si gbogbo wa ki so
1: fun pe
0: kere o kola abioye o na ni oniroyin wa fun titan sound
1: o bere question book le ko ni tani yo so nle pe kan yo fun o kan fi kan fi kan yo kan fi ropo fun mi
0: o to ma ni
1: ara ye to ba so do e wa lai kan gbe lo si usage kan lo check opolo
0: tori kini omo bole nbe
1: rori bu ni o
0: bole bole bole bole
1: bole sisi bi npe I know crystal weak point yo now ife o
0: eda
1: lori
0: eda so ba tech eda
1: ani sunday mo juma monday ara won adowo mo kan te sin
0: wo be o ti to mo ti gbo 32 fm 94.9
1: ni ma
0: sa ye lo de yo I chief paronto eni bi oko mi future mi
1: Adu mara mi lo ko be fala be. Ko mo ti je paro to Olorun yo
0: Olorun lo pa, Iro lo pa, Iro lo pa. Eni to mo to
1: je. Kayefi.
0: Ko ni pe pato ye lo ko mi e ka se.
1: O le ti pe bo.
0: E ka se o.
1: Eyi ko mo Nigeria.
0: Awa ni o.
1: Awon akori nbe niroyin losan toni ti n ba da bi pe lowo ko baun. Yo siwawu.
0: Emi o ni siwawu loruko Jesu ko gbogbo enu edanu san. Eju e ko. bi odun bo lo ti rawon a o si ti san wa mo la to je to ja kenu ri o mo lele ku li o chi
1: be wo da re o
0: ja mo la lo san inu pele eran to wa ni je agbadu te 1 week
1: o ta ta won
0: be nu buruku o si danu tenu yin run wa fo eti edanu
1: to bi oda fo
0: o me gba mo la ti to je eti re ni o ti
1: to bi oda to je pe
0: te ba ye pe ti ala ide ti yin ti mo ro mo
1: ba pe abi kolo bi o fo eti mi wo
0: o ya
1: elesu
0: eti eti ti o si gbo
1: ti ma gba be kun ko
0: o le ku o yanju
1: to da le eti na
0: nje
1: jare nje ti je pardon mi sir come again sir
0: abo ri bi omi ba ti
1: je pardon mi sir come again sir won mo pe ti mi kan da
0: e won gan da iwo to le ti gan o da
1: eh akoko royin to wa so mi losan o ni ti ile ejo kan tan pase fun okunrin kan pe ko da wo pada lo yoro po fun yan loyun
0: o ki wa ni so ta fun ni
1: omo illiteracy adowo in Africa
0: emi kan bere ni
1: gbogbo to ba so pe education is forbidden ori won yi owo nkan awon wo mo address awon ile na no lo to si court o
0: ke won se ba
1: orders refund after man challenges
0: pregnancy o ba ti dele ebode wahala ni jo kuko nbi ele ebode jare krista o ni gba

0: leaf sha ṣugbẹ mi o fi royin yi ma fi gbosuba kare fun le ṣe olapa ekun ti ipile oyo
1: amọ mi ni
0: eku ise o
1: o ahin
0: ah olapa orilede nigeria akose mose ni won be na lawon eso alabo to seku o ni gba believe wi pe eni buku kan o si gbera lati anambra o lo n ba wa pa yan nipele oyo Allahi ogwo le si olopa te sugbon nkan to temi wa fe bere bo ni won se da mo bo ni won se mo ah
1: bigbe
0: ah leyin olohun ijoba lo tun kan o
1: bigbe
0: mo
1: to ba gbo pe iwadi n tesi waju
0: ah
1: to ba gbo pe iwadi n tesi waju
0: omo
1: can you o ma listen si mi
0: mo gbe
1: to ba gbo pe iwadi n tesi waju
0: eh
1: laarin ose kan ose meji ijoba lo pa onton njo baba ba se
0: rara
1: ko le gbose meji
0: rara bi jo baba so pe iwadi nte si waju won si tun
1: toju toju emi e
0: won tun fe se awari
1: a won pa o le wa ko si to go pe iwadi nte si waju to
0: e se gboruko ti sobatek iwo lopa
1: lopa ni
0: ari nu rode olumoran kan ah mo gbe fun won
1: staff kan so fun mi ri pe awa ni baran woran ba ri da
0: o ko ti enu o ko ti ti enu ko ti enu ah won gbianju
1: gila melo loku ta lo
0: e so wa mo to ni to nbo wa so lohun bo wa gbesan ni o
1: lati anambra wa
0: be ni olohun bo wa gbesan ku egbon ohun ni
1: what in life
0: lie cha cha
1: what in life okay ah. They will say things about us to ba lo tan e ja se won ba ta se ni oh man no go no go man won ni awon ko agbofiro wallahi won to pa awon kinafa melo meta
0: okay
1: won si dola awon ti ajigbe ni ipele edo
0: ada eh iroyin eleyi na to tun ka ye fi ka deda ko mo je gbogbo wa o sise se won ni awako pa yan kan in lo ti lo re pa o sise vio eh iroyin to ka ye fi ni mount bc kansan tori pe akure ni akure ni
1: o se ko emeri
0: meri ni awon mejeji
1: e wa nyan o je sra won ona nu gbolodo awon mouthpiece
0: lai lai
1: awon meri lo wa nu lu
0: lai lai
1: ah bilele
0: lai lai
1: je ka ma koruko lu ka yo mo
0: alo ti yoju gbogbo ti
1: won in yoju o nkan buruku da ni yoju ah omo to se wa le to lo pe iko ni se egbon yo omo ikulo won kola e loju banuje o lagbe olo eyin le je lo ki
0: won ti e ru pon gbo station mi
1: ko go gbo mi
0: 32 fm ni ton ba ti wa n wole bayi
1: yo mo se albaraka ni tola yin egbon
0: la mi ku fire ko
1: la ro kutuku wo ro nijo kan mo kan gbo lambo lambo lambo ko le mo so si erin le mo kan wo egbe ni ani emi ni toju la ah egbe ni ku
0: o wa le do bale loju titi
1: ni bi se ni kile wo gbo lo egbe eni ya were gbogbo te wa fe l'Olorun o se e ma ka bi mo kun nkan t'Olorun gba lowo yin o
0: mi abi e ja nle
1: so kile mo
0: egbe egbe egbe ni so
1: awon ekoriku nu royin e ni bi te ti mi si n t'Olorun da si lagbada de mo yan Abdulhamid Mutiu
0: Mutiu tatata
1: ah do you don't have the shit like me
0: now do do do
1: we
0: do do do
1: yo yele o da na ni mo ngbo sugba mo ti re ri e bayi won ni awa kokan won lo da bebe nsango opayan ba tu mo ere wo ona ekule wa nbi ko to di pe o para lo furi e so bi kan iroyin gbe aka ale na mo ngbo awon con links wa na lo be na so pe awon coverage
0: o ti pada ye mi
1: ogbo I don't look good.
0: I mean, you look to more.
1: When you come, what to feel a feather than
0: you? You
1: would like an abuse.
0: Gender any.
1: Wish any one.
0: Gender any.
1: My good.
0: Gender any.
1: Loma Jim, you die like
0: gender any.
1: Mutupelo, a ballad, you call a lawyer ID. Tell my general faces. Tell Tommy to win.
0: Shame on me.
1: Tell me, oh, boy, you mean, Jack.
0: Christa, wolf me, let me write.
1: Be a saying on your ballon.
0: Mama 83
1: omode ni won
0: awon ajo ndlea won ni atun ti mu mama kan bayi won ni owo ti saju te won tele
1: so si bi lana ni
0: in si nbi won lo wa ti saju te won tele christ ki lo de bayi
1: injeri re ni
0: ere wo ni kilo invest
1: to ba gba mi lo
0: kilo invest
1: o fe invest nti mo ni ni oto
0: o ya ko wa enda si wala o ya na je e ku ministry e
1: pe mi wo
0: o ya
1: sa mi wo
0: mi wo
1: I'm going to go to the house.

0: Hekabo Lato Georgia, 32 Garis, FM,
1: yes.
0: 94.9, Laughter House,
1: yes.
0: Premier Hill,
1: oh, yeah.
0: Mokola in Ibadan. TJ, tell about Jewalo, tell Jewalo next month. Aba in Fawala. Jewalo, a muscle salary.
2: Krista Nike, a muscle wash you.
0: You're okay, see me. Wa.
2: And you women will tie your melo, Loro. He's setting over Batirani Tonta Bukuni, Jordan,
0: you call Cola Bioye. Cola Bioye.
2: Cola Bioye, gunless, a poor old fool. Abioye, to Jabioye.
0: It was over. Come on, go on, so what? Iboni. E ma tu si ri data to fi pe mi lo ma ba ara
2: ni ko je pe yen ni we ma tu si n jale
0: e ma se sa ri ma fi
2: o ti mo pe
0: o
2: ti mo pe wo osu jije yen ko si ni
0: ni ile ya olorun ile ya olorun se o baba o ni wowo ti o ko ni baje
2: ah mi kun fire ko
0: ibi ti mo ko ni gbe
2: ah mi
0: awon o si nu awon eja ba ti ma ti wo la gbe
2: o ni pe
0: Yes sir.
2: Yes sir.
0: Emba text yawo mi.
2: Emba
0: Ogun ajobo o.
2: E mo ri o bo se gba yi rara ati rara ni.
0: Olorun to pin.
2: Ereyin o.
0: E ja karoyin. Won ja se the throughout. Ya karoyin. This is to 8:30. Are you calling on Nigeria? Winning yo.
2: Egbe ni so winning o sida. Mo lo ti si winning kan si on. Winning yo. Ni wa re
0: winning wa da.
2: Wa gan mo. O ti yoju.
0: Ah Olorun mo je ri wa la o. Be ya so ko ti yoju. Awon asire re ni so pe walai mo yo.
2: Ah, thank you Daroya, County the news.
0: Okay. Eyin ko yi ni lulu saka lori Zambia. Won ni lejo ti pa lase. Ah, fun mo le bi kan pe kan da owo pada. Owo wi pe omo won, won lo fun omo be kan loyun. Lori eri to je jade wi pe omo benrin ohun, won lo ti na bo bi tele. Iroyin na re lekun rere. Ni Zambia na ti ko jade
2: Wendy
0: woni won ti de
2: ha won go ko da won gan bo
0: Allah mama all right woni oro yi ni se pelu enikan Patrick Kabilizimazi
2: ah
0: ati gilede se ti won kokko mo ka ni so ri ni Wendy mo ni Wendy
2: ah woni si no si
0: Patrick Kabilizimazi
2: abi kabiru mi ni
0: get out, Jack. Oh, what's your kidney? The comment, Jacob.
2: Kabiru Lamidi.
0: Oh, Jonathan. Kabilizi, Mazi, Atomati, Messi, in Chimuya. Luwa God.
2: Nishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonishonish
0: odun meji le logun kan e ti mo ya won lo nbere 33000 owo gba won binu to so pe oko ohun na lo ni oyun kan oyun omo obirin ni kabilisi ma si won ni 10000 owo lu won lo san ko to di pe oro na de le ejo ninu igbejo won ni won ti ni chapema on so fun le ejo wi pe iyawo to je ti won won ni o ti n go out pelu another okunrin tele ti an poruko re ni innocent chaweri ko to di pe ohun ati kabilisi mazi won jo nsi ninu igbejo magistrate lejo na ariet molenga won ni kabilisi si mazi won ni enikan ko le fi in to se bilere o pe kan bilere owo to di pe keche ohun ni iyawo won lowo eko lo ti so agaragodo nu pe owo eko lo so balenu si won ni tori pe iyawo won lo ti n be nikan ni jere tan pe n chape ma magistrate wa ni awon gbele awon gba mole bi ni moran wi pe ki won wa ejo won si bo mi o ati pe 10000 ti an bere lori pe oko so tele won ni oro ojo mi ni ile ejo wa ni kabilisi ma si o won ni ti oyun o le ma toju e lo sugbon yo dawo pada won ni for the fact pe ke se lo japa lucky
2: okay won kule ti japa lucky tele
0: oko ti lo nguro
2: ka be serious awon koko
0: sakula road
2: oko sakula road olobi ripo
0: obi ripo
2: odo olobi ripo
0: obi ripo
2: odo olobi ripo
0: obi ripo
2: odo olobi ripo
0: obi ripo anti bere mi akisaya ya mi da dan
2: I said abmi olo
0: o jere omo o jere wa
2: na mi ati
0: bi wa baby ni sugar bi anti bi awon mi ni ola bi se ona ba njo nu
2: eni teyan se ti oni dariji yan ko lo mo je ase mo
0: abi to ba tun mi o ri wa la o
2: ile se olapa ti ipini oyo ni eje mo gbe kundunsi fun won eni oba loka koroka ko gbe ni so lolu ile se olapa ka bobe si ka mo so pe e seun eyan sa le mo riri won
0: ara pe ota
2: gege bi won ti sala egun o lo gbe ngba won won sara yoro wi pe owo ile se olapa ekun ti ipile oyo na lo se gudugudu meje ati aya to plenty nigba ti eni so pe won na wo gan arakunrin kan ti oni lati ipinle Anambra ina lo ti ririn ajo bo wa si ipinle Oyo pe on fe wa pa yan kan nitori iku egbon ohun nigba ti won salaye won ni koda won gba ohun ija kan lowo re won ni afrasi ohun o lowo awon iko sise alabo ohun ti won be loju ona opopona nla to je ti ijoba apapo nibi ti oni won ti sise ti won won ni aoko ti won da won oko duro bi pe eduo ka yeyin wo won ni oju ona ife road won ni na ni ati nogamu arakunrin ohun won wa soro pe alukoro fulesi olopa nipele oyo dsp ayanlade olusolo layinka won ni gege bi afrasi ohun bo ti dahun nigba ti an bi le roro pe edakun o nibole yin tin bo won lo so pe ohun bo lati ipinle Anambra nibole wa nlo o so pe ohun lo ipinle oyo ki le fe lo se o lo n fe lo pa enikan to pa egbon won ni pani nitori kini won lo soro wi pe ohun be ni ilu awon lojo kan o na ni won wa gbo ti won pe ohun wi pe enikan ti pa egbon ohun iyun ni le eko kan ti won pe ni se oka ni abi oka e sa gba mi be ohun igbe ni pele Anambra
0: oka benefit ni
2: oni eleyi ina lo fa sababi pe iku egbon ohun yi pe ko ti ju bi ose kan re lo pe o na ni mama awon lo na lo ba jade laye gege bi arakunrin ohun bo ti wa nsalaye oni bo nse wa tun wa pada de lenikan na tun wa so fun ohun po ohun wa gba iroyin pe ne ba so mo pe iwo nbe nbi to yan fanda fandaki njo je mo pe eni to pa egbon re nbe ni lu badan oni eleyan na wa wo pe nbe ni pinle Oyo pe lo ba isirin kiri lori ile alaye ti tun yan fanda fandaki oda ngba na kongo kuku lori egbesan iku egbon ohun lara re oni eleyan na lo fa sababi won ni wa bile roro pe dakun o in to fe fi lo re pa eni to so pa egbon re nibo lo tiri won lo so wi pe e mo se yonu owo ore ehun kan lo nti ra ni ogun egberun naira 20,000 naira nigba ti won bi won wa pe eyan kan lasan lasan ko le gbe igbese iru eleyi to se yi iru awon wo nkan wo lo gbojule to fi lo nbo lati ipinle Anambra wa payan won lo so pe e se on jeje se mo vingings confraternity egbe bi to wa n to ohun niyan o egbe koya o na ni won pe won ni o ba so pe o de ngba na egbon re to fe lo re egbesan ku re lara elomi ni pinle Oyo yi o na nbe ninu egbe okunko kan abi osi won lo so pe ohun o le so o nigba ti nbe laye o sugbon o ti ku bayi won wa ni ile ise olopa awon na ni won ti wa so fun pe o ni le lo nitori pe o to salaye awon nkan mi atawon nkan mi e to tun rogba yi ka be na ni won ti wa bere si ni gbosuba kare fun le se olopa apinle Oyo pe eku akoni se papa julo awon osisi ohun ti won da oko na duro wi pe duro e je ka yeyin wo tori idi e bi awon eso alawo ba so pe e je ka yeyin wo krista ni won ba agba ta ba ti lebo leru karora jo wo ara wa pe sise yin o won ba tun yin o ba tun poya wrong person ni iba wa pa o ati wi pe ka ti e wa lo monitor si o fi so pe
0: ko pa
2: yan fun re like a lawyer.
0: Two lessons from that particular headline. Eni e ma ye olopa lowo wo to ba fe ye royin wo to ba je pe olopa to beru Olorun elekeji emi o ri reason to olopa ti wo so fi le check mi license warrant
2: e ya to fa mo alankara
0: o ni warrant o de fe check mi
2: wo ni warrant o visa
0: tori won fe bi npe o sele si mi ri ni o
2: file
0: Mama won ta ton de le.
2: Ebe.
0: Ni Adama si gba ni bi waju pharmacy to wa ni bi waju stadium yin. Ni olopa yin ti wa wori yen si mi. Hello, hello, you know me.
2: Oh yeah.
0: Ajo wa Ibadan ni.
2: Lo
0: ti wa wori o. Mo mo kike se olopa ti joba endorse awon adanwo nu won ni. So kalo woso e yo le ra ruko e kan. Tolopa ba fe ye ru re wo. To ba ti mo po lebo loru je ko check ye.
2: Of course.
0: Be free to buy, take further steps to the advanced koja. You can koja, you can big be ofin sugba o wash off check me iru nti o sele si mi yen odun yen yaya wo mi ku mama wa hospital ni iru e tun lele ni sin
2: yeah mo lekun wewe
0: woni afurasi o le kan to fi re pe repeater olopa ori wani eni odun merin odun ni ogoji ni Abila Ibrahim na poruko re wa lowo ti te oji mo sin ni o sin fi re pe repeater olopa nijoba Abila Egire ojo kewa osu kewa ta wa yi ni ni won ni isele o ti waye wani awon olopa ti won rede ko gbere gbe ni a gba ipe kan wi pe awon ti ri enikan o ti won ni o fe ji alupupo boxing sorry boxer to je ti Alhaji Musa ni ti wuro awon oruko yi won Nigeria na ni ina akole won ile ise olopa lepasa lukoro won Suleiman Goroje won ni won ko oniton o si wo aso olopa lodidi o tun mu kokoro dani kokoro awon dawo lojiji ko down won ni fi won ji basi baba fun ipaju inu wadi oni ohun ni repeater Yakubu Yusuf o si ni ekun ile ise olopa ti border patrol unit to be ni Sauda ni budo kan laarin Cameroon ati Nigeria lo nwa ngba to fe ma mori bo pe on le ri mu won sa lo won ni ba awon nkan kan to je nkan danimo bi kaadi olopa lowo re ataso olopa awon olopa wa ni iwadi awon to tesiwaju fi die mule pe Abila Ibrahim loruko re won si ni Blue House ni Kasuan Gada film team ijoba Abila Emubi lo ti wa won lo nton won ni ko ise eni ti won mo nipa ise okada jiji won lo si ti gbegbe se lori opolopo awon anlu dadan beri kakiri laarin adugbo ta so ni gire ijoba Abile Ariwa Mobi ati gusu re we the hero is too long just to pass the message across
2: iroyin eleyi kayefi gbogbo eni to loyun ninu e bi mo yin layo atalaafia o wa jajo je oju lala kan fi sori e mo lo bi mo yin sodo sorongbo
0: e mo be sorongbo yen be soro o to
2: e mo bi mo yin sodo sorongbo
0: sorongbo ni da wa lo radio
2: e won mo
0: awon yen loju
2: krista won mo ta ba soro pe sorongbo
0: e se da oye agbedi
2: seri oda e ma gbo iroyin to kaye fi eleyi won ni o sese kai na ti ri aworan awu ti rin kiri lori itakun ayelujara krista
0: bebe bebe
2: won ni arakunrin kan re ti won de lowo de lese won di lowo mejeji won ni o fira re pe dokita won ni asiri wa pada tu gege bi won ti koroyin ta wa si lori ofe lati ma ka
0: mi loko re
2: gege bi won ti koroyin won ni arakunrin ohun ina ni nka boro boro wi pe ki won se ohun jeje o iyon ni ba mo pelu osibitu agba kan e to gbe kale ti won so wi pe iti mo gbebi ti si ti mo se itoju awon alaboyun won wa salaye wi pe bi won ba ti bimo tan nibe won ni yo so fun won pe ewe omo yi ki won to gbe omo lole won wa soro won ni dokita na lo so pe ki won se njeje o ase bi won ba ti we omo tan o ni omi iwe akoko ti won ba fi we omo tuntun o na lo won ma dogbon gba to si ma lo re ta fun awon olowo yawu yawu lati lo fun kan ti won ba fe nigba ti won fi awon gbolohun mi ti won bere si ni fi takoto bere si won ni arakunrin ohun na ni soro iyun oni pidgin english bi won ti ko sugbon to je pe awoka lede abinibi won lo soro bi pe ohun ma dogbon so fun awon iya lomo bi pe omo kawo po lori o pe awon omo yi won gbodo we gege bi ise mo pe fact sugbon yi pe ni hospital gidi ni ile iwosan gidi to je ti ijoba won no lara nu ni wo ni bo yo kan nkan somo re o wo ni yo kan nkan ti owo ti wa pada te tori won fi die mole wi pe won ni omo eleyi e ti asiri re to fi pada tu o na lo je pe lasiko ti won we omo tan o na ni doctor tun lo re gba omi bi se mo gba won ni ko to wa di wi pe iyo omo o na lo soro wi pe doctor e ti ri to je wi pe omi ti won fi we omo eyin na ni won ni oro yi o na lo da won ala sile laarin won ko to di wi pe won fi ariwo ta won ni ko to wa di wi pe won dogbon si ise mo wi pe aye ti lu jara o na lo fa ti won si bere si ni ka dokita wi pe omi ti nbe lowo yi e epo ko ni abe eteba
0: wi pe
2: eh won ni won awon ni ti o ti di won bayi ti o ti di won owo omo nu won ti ba ko mo mu gari si won ti ni ki won mo salaye nso ala yenso doctor ni won o se njeje pe omi ye pe awon mo ta ni
0: pe sori ibi ta baba se royi de ebi o ki so di royi o agbo sa fefe ni mi o tori difference wa nbe ibi ta baba de regardless of en to ba hot abi en to ba ro to oro mu nbe ebi o continue lati mo so nkan ti olorun ba fi ran mi kin to kuro ni di ise sori ta ba ni ka ma continue lati ma follow ilanu oyinbo mewa o mo se wa o si tin se wa on a good day awon kan ni ilu ebo won o duro ti yawo won to fa bi mo ni but wa so fun e pe professionally excuse us we want to perform our duty yawo mi lo fa bi mo she is unconscious creating le duro ti tin ba duro ti se ni mo ko e gbo mi kan lo
2: won ti bi mo tan
0: e te ma so pe by their profession pe kin excuse
2: krista
0: se yo ni kuro
2: agba ko dokita lele agba kan ni o ri pe mo soro pe ta ba ti fe bimo kan lo si ile ewosan nigba ti eyan ba dele won gbo mo fun o lo si bitu to ba dele oba wa janu omi sugbon ile ewosan to je ti ijoba ile ewosan to je ti akose mose won o ni pe o mu kankan wa kan won bo owo emo re
0: iru omo to ba ye ori okere o ku si omo gbadura kini won ti lo fucho e
2: so o ri bi an ti ko ni ge
0: mi sa dede roro mo keko ni
2: oh, Bobo Siko selling a new born baby's water. Omit awani pe omiti won ba koko fi wo omo tuntun nigba koko yen. O lo won gba won si lo ta.
0: Okay, eja ka
2: ro. Eni ko mo wa so ki eh re mo to ba wa. Won ta. Se le igbodo da re. Se le igbodo di gomina. Se le igbodo di senator. Se le igbodo lo si house of friends.
0: E do ibo like that when we were missing. To ya ki ti to dangote wallahi. Oh, ibo le do mi we mi si.
2: Grandma e mo da lo.
0: Ta lo we mi, ta lo koko we mi.
2: Grandma e mo da lo.
0: Ya ide, ta le fun ke.
2: Nu o si e danu so.
0: Ikare yen yen o.
2: Ki lo tun fe?
0: Ti mo fe? Mo ti ko le soju omi
2: ni. E se jare, o di gbo ba ko soju omi ai mo ye awon ti charge adake ja pa lo. Ko to wa lo gbe si.
0: I want to buy a helicopter. I want to buy a helicopter.
2: Hello.
0: Helicopter. Iroye le lo so pe justice for man.
2: Olorun
0: mo deru ami
2: doje san
0: mo bi kankan mi wa
2: na ka wo ke
0: justice for man ile se olopa ni machinga wona ti mu obin kan ni odun 28 penfero wise na
2: po
0: won ni ola omo okunrin kan omo odun 12 ni omo pharmacist anti ni won ni ola omo olomo alukoro se olopa nibe won ni isele isele ni ojo kese osu kewa odun ta wa nu e ni agbugbo ton pe ni selema ni le taja kan ni
2: eh
0: won ni fura won na fi we pe omokunrin omodun 12 lai won ni o si wa yoju si won won nigba to wa yoju si won lanti agbaya yi ni an ba justice for man lori omo olomo okunrin ni anti ba ji omokunrin la won ni oro ipada han so de nigba to mo ndele to so fun ye wi pe anti fenfero white won ni o ma jan lo le ara won a lo fi oro to won leti ni se ole ise olopa tin be ni inselema na la ba gbe so ngba te gbe okunrin na de ile iwosan ile lo ya mi lenu pe bo ni se mo pe won ti ji okunrin la se won fa ipo re ni agbon check gauge le de kan
2: ko si bi ti won ni won ki gbe kadi ale ori be lorilede Ghana gaga bi ile ise olopa
0: to wa fokan mi ti ma lu je ta
2: bi ile ise olopa lorilede Ghana ti so fun
0: ni pe mo bribe mi
2: daddy 87 won ni ki won mo ni so lewon ogun odun Christian Masilu amo to ba fi 20 to ba fi mo 87 ojo
0: ni
2: melo ni oje ba
0: won le de laye
2: won ni tori pe daddy 87 yo olupon ponran yan somo odun mesan ojo wo mi le
0: eyin obi e ma nfa nta to re ba kan le kun te ba so pe padlock ti o ti dogun
2: omo odun mesan wa ni eji wo ni aduro de yin da
0: eh to bi ba ti ti le kun yara palo
2: eyin o wa gbodo e gbodo gba yara
0: eyin na si kitchen
2: eyin na gbodo gba yara
0: e si kitchen
2: e bi e ba si ja si ah o fe ko lo we ni o ba ja kana o lo
0: eyin na yen ti le
2: ani e ma lo e lo silekun le
0: ko fe ya wo keji mo fe ya keji
2: e wa te e lo kan le ku man janu lori
0: e te ti ede ko tato
2: gege bi won ti salaye oro won ni eni to wa si ago lopa o na ni soro
1: marugo e
2: pe o fura bi aba won eje laro omo odun mesan eni eleyi na lo si mu ifura dani to fi wa bere lowo omo ohun pe wa omo kini nto se o mo wa ni omo odun mesan ohun un lo wa soro wi pe lai moye igba koda oni laarin osu keje si kejo odun 2026 lai leka oni baba 87 ini mo gun ori ohun lo ti mo lo bo lomo odun mesan woni ise iwadi lo wa fidi re mule wi pe afurasi baba agbayagba ko won eni akumo moju di bi ejo oku eko woni lodogun ton omo ohun wole koda woni ibi to mo ohun tin sun ina lo ti rora ji pepe omo odun mesan woni lo sera dogun momo ohun lo ba ora ton wole woni o wa bere si ni dukuku laja ma yi omo ohun pe wo eyan ma pa yan wa pe ati pe bo ba ti soro ki se won nikan lo won pa o won po o won si tun pa iya re gege bi on ti sala yoro woni iberu bojo na lo wa momo nku eju e mo pa mo mi ohun bo ba ti ko won pa mo mi re oya fara lele daddy 87 ti an fi an saba lori omo odun mesan
0: je kale mi o da o aro mi jo sun lo jale mi o da ja aro mi o sun ogun kanu o mi pe mi o won
2: mm wa lamburu ki
0: I don't know what else we're gonna do in time
2: se ndo nsin oh oh well right
0: to ba tun gba mi le kan si ma da ki si bo ko mi o lo fe ki
2: re laye e ti run gba won mo gbo ko bo ti ri
0: ti ba tayi wa ise ti mo se re ejo ro mi lorun mi we
2: igbo ti yo ya o da mo binu
0: so oro wojo kadudu laye re
2: pele olodun o se temi na eh eh Ade Phillips mo le gara bayi emi ni o lo je temi 070
0: Ade Phillips
2: weje
0: eh eyin o
2: eyin 0705 50949 ati 0809 7009 abo ta so wa le tolu lo pa Alhaji Mufta Ogunride Marie Doti we love you Wendy
0: eh Wendy da baby
2: Wendy
0: my peace we hate you Emi ni ma balugba o fine kankan mo eti e
2: eh o fofun
0: odo yin bodugba
2: o fofun
0: ka ma paro mo fofun
2: idi
0: alai
2: mi gan mo
0: o ye fele ni
2: ere se gbo nkan oja
0: ya o mi ti gba so online e like my face kankan o gili baje
2: hello
0: o ti wa tere pa
2: hello
0: how are you de bo se
2: hello egbe ni
0: Hello,
2: hi.
0: Hello. Eka so.
2: Eka se.
0: Baby mi.
3: Ejo ele ti mo fe mu se.
2: Mm.
3: Won ti baba ile.
2: Mm. Hello ma.
3: Bo ko ni so. So ta ma mu ti ta won omo wa. Omo won dida kuda Olorun ni gbo mo lowo wa.
2: Mi Olorun e seun. Se adupe. +234906. Ah eh, ebo nu kini ijo kan e je gbogbo wo da wolu. The car has been eh. Hello.
4: Hello ma.
2: E ka san o.
4: Yes ma, afala amburokin.
2: Eh unda. Yes ma.
4: Eh o fala ma sanu wa ni.
2: Ami.
4: Baba 87. Ah. Eh ami na lati foko.
2: Yes ma, ngba yi ma.
4: Olorun sanu, o ye ki awon omo baba yen, o ye kan le ma mo di to won. Boya won dagbe, ani ko ti yawo lode mo. ona ma tun fa aro awon kan bayin
2: eyan wa ni mo kan to eyan ni mo kan to bi yawo oba si lode mo
4: ben
0: to ye ko re lori sasiko si da
2: ah mo ro pe ewon ye jare yes ba mi yes sir
0: ba mi
2: a wa ngbo yin a ngbo yin o a ngbo yin dada
5: e se da le se loko laya e mo a ma fe fe ya o fe loko awon ba rugo won moju di yi awon baba buruku yi yi so opolopo awon mo kekeke loku ta ni se ta fe fa lagba ta lagba tun sa fun ke lo wa de ta won gbalagbe le se katikati bayi eya da kini si le ke dire amo mo wa sodo yin
0: bi gbe ti gbo ba
2: eh krista ti gbo krista ti gbo eh a nilo owo ta fi bere e le ba wa send owo si
0: oh a wa ti gbo ba
2: hello hello e ka se yes sir
6: hello
2: hello an gbo yin e ka se
6: hello
2: yes sir o
6: hello
2: a n gbo yin oju opo na ni una lawon yoku na to bayi +2349062000949 tabi si o eti o 97949 eh loro yin to ka ye fi ni ese gbogbo eyin te ba wa
4: te ba wa ku se ku ataro adara fun mi o
2: ah
4: mi le so ajo lo ani olorun agba yin I'm not going to be able to do it.
2: Yes, ma.
7: Awon doctor ton bu em ton fo mi omo se nkan ko lo nsa
2: lo.
7: Ka wa bi amo ka ke sare da ma gbo yin lo o. A ni bi mo ti oni se nkan gerere kankan nu aye o.
2: Ami, ami, ese.
0: Ese mo msi bi. E o bo yun mi je. Ola yin ba ti ko fun yin lo ga ko. Ko sa.
2: O ti e le ko lo.
0: E bo yun mi je. Yo se yun ru mi wa la ga
2: daye. Awon gbogbo agba e mu awon ya lomo ni ke je amo bi ti kaluku o mo tori
0: bo. Bi pe.
2: E mo.
0: When you are in labor, se en roju ronu.
2: Eh eh, igba te eyan n labor, ese re lo firin lo bi kan. Ko to bi mo sibe lo ti kokko mo.
0: Wa so pe o ba na.
2: Yes, ma sa.
8: Hello, Angela Mboro.
0: Yes, sa. Adi emi le.
2: Angba yi.
8: Eku show.
2: Yes, sa.
8: Ile awon baba be yen se baje pe aye ti di aye nbo ni. Ise mi ye ko lo fi bogun.
2: Ah eh.
8: Ile awon baba da da. Ile mi ye ko fi bogun ni dara o da ile awon baba da da da be yen. Baba 87 kilo bin lo ni ale to bin do ba omo du leso.
0: Olo se mi lo
2: eregbe eregbe eyin ara le se mo tun tin lalejo ninu kulu gbo nsa fefe yin e ja jo tun gbo nkan ti won o ba wa so fanfani wa lotun ati losi eyin alejo wa e kan sen
9: e kan so lotu e kan sen ran
2: lo e ko yi o
9: oruko temi ni adekunle lati le se soft sands property
10: e kan so won na ni ayin e kan so mo e kan so ara le oruko mi ni esther falade lati le se soft sands property
2: chowo je nya
9: adupe
2: ejeunjeun eje amonte ni fun
9: eyin ara le ki be se mo pe gege bi ise ti wale le se soft sands property ni pe lati banira le lati banira le ni awa bibi to yayi ni ilu ibadan pelu o ti o de shekin ti ko ga ju ara lo e je kokon be lati ibani wa ile igbe ni ilu ibadan e n ba se ma so pe ni le share soft sands property as shekin as bira wa sile fun awon landlord la shekin lati ba mu ju tawon properties yin ni o ti ko ni o ona ti ko garija so that ti awon te ba lawon tenants te fe gba te na pe ah en wan je pa ma mu ju to property yin o to shekin to ma fin lokan bale ati won le share soft sands property awon number star ma pe laipe yi awon ni ke pe e je kin be lati ri awon property star ni for now awon ile ti ani ani apple estate
2: awon alagba adekunle ki e to daruko yin o da pe omo kan wole sisin
0: yeah
2: mommy re usin le abi
0: yeah
2: eh ti won fi ti wa e jo ki loruko yin o
0: mo wa lo so yin abi bola labi loruko mi olorun fi sakoto soft sand le wa lowo atemi ati awon team wa wi wa mi le ni ko se ajoji si wa e ti mo pe abibola labi de ta mo ko wa awa soft sand be mo je agbo sa fe 32 fm bo olosan toni to ki nwa na ni bi ti oro nu ka bi lara de tori pe ati n gba awon alejo to je pe o ti n di gbomo gbomo ka baba wa di alaseti lo je ki n tenu bo olosan toni e dakun gbogbo yin te wa lade un pelu wa ni 32 fm amini soft sand imagine si wa rara awon to n wa ile ti po de bi pe o ti fe ma di nkan ise nla fun awa gan please we need more of houses than awon to fe gbale ogbe dade kule
9: sir
0: we need more of houses
9: then you know latin term latin
2: eh boda ki le poruko re lekan na ki lo poruko e
0: abi bola la
2: ki lo poruko ara e
0: afara boro ki ma
2: dake ma ba te ma ti soro meyen gba ti ma se ton ma to pe ile ejo ilo
9: eh ara eno let bo nu latin oga mi
2: tagare
9: ah okay pomba anilo le le soft sands property ati so yen e ka be lati awon ka bo sori awon property star ni bayi ani apple estate yen wa ni aboloke ni ona olojoro ni ayegun olomi ona to lo lati secular lo si ayegun yen arin ona yen ni property wa se ba ri pe ona yen nisin yi ijoba tin debe ba ona ma wa si secular road yen nisin ibe ma dilu ni so lo ta wa yi a plot ni be yen o lo fun 4 million naira per plot 4 million naira per plot lanta ale tun ni estate tanta ni akufo apiyan ni mango estate ona to wa lati apoti awo to yen si life fort to fi lo si oju oja akufo yen eri pe ijoba ti da ona yen o ti se kini o ti yo kululu so o si wa pe ona yen tun ni yi ijoba ti moju to be o ti se kini o ti laju ni ilu ibadan property yen be ni si anta 2 million naira per plot eyin secondary school akufo yen ni property wa laarin 1 minute as the property ko se pe en lo sinu eyin school yen gogogogo oni property that's really about my sign board wa soft sands property antani 2 million naira per plot aye so die tun wa te ba le son le kan na e ma son die e je ki eni keji mi ko sare be sun wa son fun yin
2: yawa yaba e dakun e je n pada si odo omokunrin boy yen ran mi le ti oruko ile
9: kan si afalamboroki
2: okay
9: abimbola
2: lamid Abimbola Lamid. Okay ma, o carry lie o ko mi. Soro nipa pe awon ti won ba ni properties do wo pe ile awon ton ba fe gba ile ki won o gbe awon properties won wa sodo yin. Se je kala. Iru awa ni isin to ye pe anile kan ni pagun face to face ni. Bi ojule mejo ni. So yo ni si yi. Mejo merin lotu merin lo si. Ibi iru awon yun na se ale gbe wa si odo yin abi awon ile alako aladako to je toni ti gba lode oni eleyi ti awa ta ba ni dukia ta le gbe wa sodo yin.
0: Very good ma, clarification. Gbogbo ile ti en to ba ni o fe idamu lori e le gbe fun wa.
2: Okay.
0: Gbogbo ile te ba ti fe idamu lori e.
2: Okay.
0: Te de ni fe ko je pe agent n jenju eto yin lo lori e le gbe fun wa.
2: Okay.
0: Te de fe ki o je pe owo yin o ndi idam fun yin emi ti mo gba gratuity mi ti mo so pe investment mi ori real estate fe da si mo ko le pe ele na to mi joda ti mo to mi joda le o to mi joda le to je pe end of the day won tun wa fowo mi da mi lambu pe ikan o ba kan ti mo wa struggle ori e papa won to wa lo yinbo iye ti won ba gba nkan ti mo ti experience ni pe we omo iya mi lo kuku nawo mi ara lo yinbo ni ni lo ti para ta si ma pa ni owo ti eni yen titus yen to wa no tutu abroad owo to en titus lori property e omo ye ti gba o ti na won se be oni se ma pa ni to ba je para ta ni se ma pa ni
2: pe
0: o n gba be so anybody wa ti ni property to da to fe ka be manage
2: o ma gbe bo
0: o ni se kankan to fe se lori e ju wi pe baba mama ari pe bi tin jo le yin e je ka se fa won eni kan le fayo tun le yin se that's what we care about management of your properties
2: eshun arabirin falade
10: yes ma
2: eshun ma
10: ehe
2: ba se le sanwo ni pepepe to rasiko yin lo
10: be ni ba se le sanwo yen teyin to ba fe ra ile amo ti e ni ori ofe lati ko le kan na kishi ile wa to wa ni akufo ta pe ni 2 million naira anfani be fun yin lati koko so 40% ti 40% yen le je 800,000 ti e de mama san 1.2 million to ku laarin osu mefa le to tumo si pe e ma san 200,000 lo osu to ma si osu mefa le yin na ba di onile ile wa to wa ni ayegun olomi 4 million naira niye e la nfa na zoko so 40% e to je 1.6 million naira ti e de ma san 2.4 million to ku laarin osu mefa le to tumo si pe e ma san 400,000 lo
2: e daruko number ta le pe yin si kedide ke ma lo
10: awon number ti e le pe wa si ohun na ni 091 646 15000 tabi 091 15 55 0055
2: Eseun e o ye daruko yin ati ile ise te soju fun ke didi ke ma nlo
9: leko suru komini adekunle lati le ise soft sands property
10: oruko mi ni Esther Folade lati le ise soft sands property ile ise wa de wa ni laughter house premier hill ni mo kola
2: eso wo le o bobo yen ko ki lo oruko titi e
0: ese ma baba office
2: okay order e bota eseun e se ngbogbo eyin ololufe wa ta to jo gbo ti royin kaye fi lo san ye ma gbo 32 fm 94.9 ka ma dunu inu wa yo se ma dun ni olubi npe fatoyi loko mi ka ma gbagbe lati tun pade lola na go kan sago meji lori to dokita ore afefe ire lo de gbogbo wa

Ọlọ́run, ogo, ogo asi ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ni fun orukọ rẹ. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikanni 32 FM 949. Ewo mi Laughter House la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan. Mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata mu ni e se mo mo lore o. Adugbo kan ojo ran be lojo Sunday. Ah in fact mo like Olorun. Olorun oku ki se pasia. Ojo ran la gbogbo kan lojo Sunday to je pe wa dupe sha o ro ladugbo ti wa. Bo sile je pe awon fence awon ile kan wo kapanu ka gbogbo e. Awon sibi ti o wa ro si lojo Sunday e mo tan se. Awon bere si ni complain fun baba God. Ojuye o sha e lo won lojo ro ladugbo yin. Ojuye o se ro ladugbo awon e jo se fe ma fi wa se yeye ni mu ni a. Abo Olorun ko. Daddy thank you. Ikunle mi re sa. I love you daddy. Daddy e se. Eh se ba ma fi wa se yeye. Ipo jo pa awon kan wole. O da ko si problem. E wa mo se pun gba to wa di ni adun. To wa di lanu. Ki a ma ma ka baba binu. Ojeyin na wa ro son number B si ladugbo pe e ti mo nkankan baba ebi me po lorun ara ni mo de gbadura fun gbegbe ti to fe gbo mi loso yi pe ani daran ama ma dara ni olorun a fi aye wa dara a fi aye wa dabira a fi aye wa dara ayo a fi aye wa dara la emi na si ni o omo woli omo yin ololufe yin ore yin oluwa ye mi si oba obirin ori afefe alanu ni ko ri be ki se yin en binu mami e ma binu si mi jare bawo ni ma adupe oluwa seun se odun yo mami e gba iwo se se le kini to je pe ni o ba e ma si pause ma de ma mowo ninu owo ra nkan te fe e ko date ni le pelu time ti mo so gbudo jo pop si mi me pe woli ni pop si mi gbudo ko ye yi ha sheri program ti mi pari lana eje kin tese bere ni abara to ba je wo ni ejo ke le ba mi dasi mo fe ke le ba mi dasi kin le raye se teni tori se ri teni na ah te ba ngbo he gets cover oh he gets cover oh anything way good yeah he gets cover oh abi me to korin yen he gets cover he gets cover anything where you good yeah you get cover oh ni omori you get cover ni igba ti mo se son lana o ka mo mi wa kan lara ah o ka won lara won la ma ngbo program mi gan ni won de si Nigeria mi fe so olutan wa won lo ka won lara tawon o wole won lo du awon gan I pe awon o wole rara lana yen won ni kin ba obirin so soro yi ipe awon ma buro won wa lodun ipe awon mind ka won send voice note si mi kin send dey sa won won ni run to sele yen exactly to sele si won lo lo sele sa won won ni die to fi yato ni kin ba won fi salaye mo ni pe mo fe mo so fun won lana bo mo fe so fe yin na won ni se mo ri aburo ti awon won na meji don ni mama awon bi won ni aburo ta won tete bimo won se ma won to je pe bo se won ni bo se jade SS3 lo ti gboyun won ni elegbe pe ori wahala e ironu e ni mama awon ku si won ni ko se pe boya but ba won se ro won lo tete bimo won lo mo bibi ya won ni ko de biju two girls lo won ni asat igba ti omo ta won wa bi omodun omodun 7 going to 8 won lo omo to fi omo kekere bi yen won lo omo yen ti se degree e ton won ni so ikeji yen na ti wa boya bi SS2 or going to SS3 won ni ni awon ba pade oko won lo na travel be le se travel ni pe sister mi mama siku baba siku n ton fi sile re e de try lori mi emi fe ka omo isile e ma moju so won e je kin wa ise aje lo e je kin lo lu odun mefa bo gbogbo nkan tin ba bin ba ti debe ti mo ri taje se gbogbo nkan tin ba tin ni mama send e si yin ile dowo yin o so tin ba wa de ta ba ko gbogbo ejopo ibi nta ba le se tin ba le se shop mi o lo lati gbe be o wu mi kin wale
kolo mi son kin ke mi no kin joku ki ki ona mi se rere won lo ba lo won lawon de moju ta won mo yen in fact won ni se mo ri first born eyen won lo wa da bi akobi awon won lo mo yen wa ju awon bi won lawon se ki be iwo se wa jo mo mi e bayi won ni so awon ma n pe omo yen mo re pe that's my first daughter nkonko won lo so ri pe ti skinny ti skinny ti look ti won ni boya igba to bi awon la won duro ti tan ba tojo awon omo yen tori gba yen mommy ni aya ko sin to kan won amami melo le bi awa meji le bi olohun ti dun yin se wa first le fa le se enu titi o ti se na ka ni ko to se la ba soro bo ngba to se tan oro ko soro mo ju wi pe ka gba mo ra wa la ku bi woni so boya tori na lo mo yen se jo awon ipe ta won se pade oko niyan o toko yen ni la se bi consider gba e Lawrence le fun won now nkan kan won ni be ninu awon dun a won ni a won le ti e da pa awon ti e ti gbe ti won de bi pe omo omo buru kan kan le dona awon ru awon ta won woko awon ta won se awon abusetue won la won ba sun won ni kani awon fe lo wa le ni bi next week fun awon omo yen pe at least e kan ti se tan so ko ki se omo kekere mo taburu awon de nbi awon pe start me se suru na e se suru e se suru ba ma mi se suru kankan jaka se meeting next week won ni orun ta won kan sun bayi ni iya won ko yo sawun loju orun pe igbese to fe gbe yen ma gbe o sori awon sori akobi aburu e yi ara omo yen la won omo ti e to ba dagba ati wo ara won lo ti ma dide o don't try it o won le meta ni mama yen so pe don't try it o don't try it o don't try it o won la won kan taji ni won ba won se pabura won ni pe gbo toko ba ma lo ko ma lo won ni bi ma yin o se fe ta won sa daru pelu ma yin won lo to ati lododo igba ti odun aburu awon pe to wale ibe lo ti pade en to fe fe en to fe fe gangan won jo wale ni awon tun le se won se shop won ni eni to aburu awon mu wale to fe fe soro mi yeyin on lo run akobi omo aburu awon travel lout to lo se masters e to san gbogbo wo pata won ni igba ti omo aburu awon wa nlo o wa fi awon gangan awon egbon iya e ti sa won la won bi o fi awon se dependent e won ba won se nba mi so re pe ola omo yen la won je odo aburu awon na o si nle mo wa gbogbo awon atawon omo awon o won ni sugbon iba ti omo yen fe to wa dependent on iye iya to bi se pe lai lai sister mi ni ko fi se mo se mo koko so ri bo ti lo fa se nbi si mo lo mo ti e fe ko fe gbadun lu ina mi ri party lo lohun yen mo fe lo party pelu oko mi ti mo mu wale mo fe ja emi atoko mi fe se faji so sami ni ko mu emi o mo lohun ba yin se won ba yin se omo kan na kuku ni kekere ka won na ma mu lo so re mi ataburu e ma ori olohun asona ti wa nu awa na ma wa very soon olomo yen lo lohun lu fa won won ni so kin ba lady yen soro e de ha ma gbo aso na gbogbo nte so pata lo gbo ngba ti mo pe ba lo babirin o lo ti ye o oni tori pe se mo ri omo aburo yen ngba ta won ti fe ma pe lo ni mommy te ba so wi pe eh ka ma gbodo yin mo ko se nkokon e so fun mommy wa kon ma bo awon ku bi wa kon wa moju to wa now awon na ni wa now awon loro yen mu obuja omi bo loju awon wa ni kin dupe lowo gbogbo yin pe e se gan ni o iyen ti akoko yen o se mi pe mo fe fun yin ni esi en ti ru e sele si igbese ti olodun je ka won omo aburu e ti o danu tolodun je ka won omo yen gbe so mo dupe lowo gbogbo yin ti e da si an ti en de se pe awon ti gbo se wa ile ti mo nse le lana ti mi pari en ti o ba ore omo school e jade to dele to sick toko ebi lowo e pe se won ba ni balopo to ni won bo ni balopo mo so fun yin pe ngba ton ma lo se ayewo o ti ni arun ko gbogun se me pe definitely gbogbo eti to ngbo mi losan yin ah e ni lugbade aisan se me pe definitely oko e na ti se kini oko e na ti lugbade aisan yen emi o mo boyo ko e ma ni girlfriend yo e wa wo awon ti oko yen to ba je pe oko ti o ni iko a iko ara eni gbogbo ara ni ijanu e wa wo awon ti oko yen ati ko ba
an se ni bo kon se bere si ni sunkun ni yen pe mo de be lowo ngba to de o de paro fun mi won loro ti mo gbe jade lana yen ti mo nso fun yin lana yen won lo ti pe odun mejo olodo awon loogun awon oko awon na de loogun e o e le ri awon ke so won ni sugbo lati gba ti isele yen ti sele awon igbe ti awon ati oko awon jo ngbe ninu ile igbe landlord and tenant ni awon di yara awon mu bayi oko awon na de di yara ti emu won ni ta won ba ji laran ta won ba se pe ki lo wu je won le se pe won o ti jeun won ta ma bo si kitchen to ba je pogi lo wa awon mu ta won pogi won lo ko ti oko awon na adide a bo si kitchen won le o le lo teba won ni to ba di weekend ta won ba si obe ta ma ni awon ma ti si obe eja la won se won lo ka won le se pe eja owu awon je won lo ka won le lo soja o le lo ra owo ko pa owo ko si obe won ni for the past 8 years won ni igbe ti awon ati oko awon gbe ninu ile niyan won ni mommy awon oni tun yin won lo ti sun awon won lo jojumo ta won ba jo ero kero lo ma nwa sokun awon pe abi ka won kuku ma ka won ku se pe o digbo se ka won ma lo ah mo ni e ma se be e nilo lati para yin you don't need it igbese te gbe o la ona o me pa won je bi tori pe oko awon kilo fa we pe ma ti le di yen ba de be ko se pe ko ma binu married money wo lo to iwa ti sisi lejo rent le le lejo pa yin po off campus lejo ngbe o de se bi sister iwo gan lo ye ko ma momo yi lo si party ko nse omo to nse sister mi ya won ku mi ko nse omo e lo ye ko mu e lo party mo lo ko yin so be won lo ko awon so be ah mo ni loju wo ye yin ma won la omo e pa won je bi sugbon kin so ibi ti egboran gbe aye awon de ka won eyan fi oro ta won sari ko gbon ipo wa ti sun awon ipe mommy mi o ni tun yin mu lawon mo nko lawon mo ti ise mo won ni mi mo bo se ma n ba won soro ton ba lo clinic won sha ni nkan kun ma won mi kokun si ni sha won mo lagbara olohun mo ani bi o keta nkan won ni ah lo ko awon ti e won ni jokun lo ko awon joko sori couch awon jade n yara won se mo bi ke eyan kan fe di eyan mu lati bi ejika leyin won lo won ni boya join loju awon o ba ti fo won ni owo ti oko awon gbe soke bayi won lawon ko be la de couch yen ni bi laye laye e don't try it kilode o ti ko ba life o kilode to fe ma fokan won ni ye de tun ga o ibi ti mo mu enu tana ti mo fi pari si niyan o ni mo se pari eyin ti wa fe da si tana te raye da si abala te ti ma da si ni mo fe be gbogbo wa lapapo e jo ntori olorun e je ka ma gboran bibeli ni iboran san ju ebo ifeti sile o san ju ora agbo tolorun ba ke daada to ni lock to ra awon eyan be soro oni lock ni o awon apa abi kan wa eni amori o ba ku ka mori gan ko tun gboran alakeji lo they don't care for that you o ma ma wu e bayi ni honestly look when mama we bigba teyan ba wo jingi ni pe o di adomo e labo don't do this it's a minimum life for me o pada bo mo fe doju de lo eyan ra le e gbo mi dada e wo e ma idide ko nbe e ko gale

0: oko yin mo fe foko yin soko mi o le se oko mi ti o si nle ni ase mo emi na da inshallah ti jade o ni e se ma o ni lo to ati lo dodo dede yi ta gbogbo oja etan oko ge ni ti e sapo olode olowo to kon fi se shopping fun ni bi ton lo olohun kan lu gbangbangban lo ba re alert olohun believe lo n ba tun pe agbon wa le ma da o ni e ma wo ri ma ma puro ma ni ibi ti mo ti n gbe lo ni won ti jagba lowo mi ni won jagba won ja bag mi gba mi ma won to jagba ma sunkun si lorun oni looto looto olohun atokan la won wa nle lojo saturday laaro bi 8 o'clock oni ko yen kan wole ni olohun ko bo tokan ye olohun se pe eh ki lo le te pariwo olohun se pe ko si nkankan olohun se pe ka ma bo nbadun lo nse paru pe ye ah awon ise yen se so di next week ipe so lagbara olohun nji lo badan laaro ola olohun ya abana se me pe plan ni oni bo kan se ku ile to wa si badan niyan oni bo se yanju e si ohun o mo o oni lady yen ni e ma ori okan yin ti gba pe looto won ja bag gba lo mo nlowo ni anti ni lojojumo ohun sa nwo ekun mi pe ordinary 3m lo nbe lowo oko ohun shop wa waju e kon je nkan se just little sin e bi ero deni ki nkan ma ta e lo ti eh olohun ya baja ohun ba ja npata oni just after 2 months oko lady yi ba de egbon e wa se pe oko e ti de o wa puro foko to n wi pe sister n to wa ni ilu won strong o lawon ni sister kankan lu o gbogbo awon egbon awon ko ti won si ni ilu rara olokan puro fo oko ohun be ni pe ko jo ko fun ni 3 months ohun fe lo mommy ni ohun ni ka won lo joko ti koku sise to ohun se pe so but awon ma communicate oni so oko ohun joko sile lady yi raye se introduction and engagement toko e wa se fun lati ilu eyibo o wa ku 3 weeks so fa travel out pe loko oni lady kan pe oni pe sister e ma binu ma mo ti se introduction then in 3 weeks time emi atoko mi fe travel out iwe ile yen de wa lowo mi kini kin se si tori mi gba toko mi de mi gbebe rara o mi je koko mi mo o odo mama mi ni mo wa but iwe ile yen wa ninu ile yen atawon eru toko yin ra fun mi kini kin se olowa ni ko john sori olorun ko fun ni iwe ile yen ni ah o fun yin ah toko yin ba lo iwe ile nko kini ko nse oni ah iwo to le ran lowo owo gold te lo fi raja 10m o ye ko le ran lowo eleyi wa kan o kan le se pe to ba don ko kan pe iwo ti tale iwo ti travel nti e o nkan beyen ko si n to fe se oni ni ah to ba gbe o nse pe nko ni ko le gbe e se pe oko n wo ko le se nkan kan wo ma wori o le di yen wa ni oda lagbara olorun to ba ti ku ola to n fe lo to n ba ti wa leko e wa ba oni airport wa Dover iwe ile yen fun yin oni ni waju olorun ati iran ni toto ati ni toto o le di yen gbe iwe ile fohun olorun wa be pe ko jo ko ma je kokan mo nkankan ko jo nitori olorun ni kini oloju nbe lo ti yo se mo mo ro boya ma arrangement won atoko e awon phone number to fe ko boyo ti ko sowo awon eti o need lati koju me lo ti kan sim yen oko ile ri go de bi pe si ti yi ko le ri olohun ti test oko yin pe ko ma wa hun bye ti se lo lo ti kan sim o ti ko number nkan ko lo gba number pe to n ba don won ma awon ajo ma fun awon ni feedback oni bi le di se lo niyan olokan wa bere si ni ronu nora lenu ojo meta yi ki lo de mo ri yin pe inu yin odo ni da kini business kan to je pe ta won se to je pe ah o ye ko wo yen ru ogan ko wo bi lo sadaruko ye kan fohun awon eyan wa tun lo na pasi so won a na ma pin fun wa eje kan pin fun yin eje ka kan pin fun yin e ki wo je ke mi je unu ma nje ki ile aye da eje kan pin fun yin oni to n se fi oro lo yin ni mommy ni wi pe ohun fun ra won a fe lo ta ile yen on fe wa baya fun won to n trust won ti so fun ore egbon e pe ko jo eyin le mowo badan ko bo won wa yan won fe lo ta won a fun ni court ti e abi ko mata abi ko n fi rent pe ke ka jo ka gba oni moran se ni gba to nso fun mi mo de mi de lele mewa we ah ah eyin okunrin ki lo dena se omi ton fi we yin ko nse gbogbo yin o awon kan wa oju kan lada won ni o mm on loju meji o sugba awon kan wa I can't understand them ki lo dena ki lo de o se wa lobirin lo wa lokunrin o ba se soro yi anti yen ni pe iwe le yen wa ni owo awon eyan ara le se ka won ta abi ka won fi rent pe gbogbo n to wa nu e awon ni fowo kankan awon de make sure wi pe to ko awon ba ti dagbere ibadan mi pa won wa use mo ibadan oko awon ma n travel won ma lo pe to kan awon fe koko awon travel ni ko pe yi ki egbon lady yen wa mu ohun oni tori address ibe o ti ko gbogbo address ibi to wa ti ko fun iyen dedan iyen ni o ko dele bi ohun mo bi se wa ko ma se le kan bayi o to n koja njo kan to rin ton se ton renovate pe iyen lo ti e mo lo ma je street to daruko o wa ni se ko n ta abi ko n fi rent emi ti se oju opo sile eyin le ni eto killer ti se gba to ni emi o iru o ti ri o sele si mi imo bi mo se fe ba yin fun yin ni advice eyan ara le she can't eat ale yi abi ko fi rent ko ma gba rent ewo le fi pe a pe ninu mejeji won bere kokon lowo won mo ni iwo te n wo oko yin se ni kini o se bele to se to n gbo ni o la mo ye nkan ta ti se to won ni gbo oni nature kan na oni ti nkan kan ba ti sele o lo tete ma wo pe is one of those things oni kini ye wa oni jokun awon lo moto kan gba kan driver ta won kokon lo o wa ti rise pe o kawe ti wa rise ijoba awon agba driver mi oni ko driver ta won gba yin olosu meji to fi wa moto lo oluwa so fun kan pe ba ni don go fi sile se bo ti wa lo ni leda won oni so type to kan je niyan ko se type to ni ma wa ma fi kini oni ohun ti wa nri lara e pe bo ti o ti ro na kun but o tin gbe ko lara e pe oni se ko nta abi conference salwa loju de lo n pelu mi e gbo kini ko se si hello mo wa pelu yin ma e ka san yes ma yes ma
1: e wo ko ta leye ni o
0: okay
1: ah ko ta ni o
0: okay
1: ko la wo la le ko wo re ra mi
0: okay
1: Okima.
0: E se mo beto bo. Mama to koko pe wole, oni okuku beta ko ta ile. E je kin tun gbe lapa bi. Hello
2: baba, e ka so.
0: Lati Igbora, e ka san sa, bra tayo.
2: Ogbeni tayo adin na lati Igbora.
0: Oh no, na mo ti gbo run Igbora.
2: Ko won ko sa lo fun wa ma.
0: Me beyin ami eyin okunrin ko lohun sa.
2: Seri mo ti sonjo kan pe ito ya to nu awo okunrin ojumarun lo nu
0: 5% se wa lara 5% yen sir
2: o yo suri mi bo ba ti je olohun lo mo bi kishi mi mo
0: okay boya lara 5% ni o abi lara ti other side
2: bi se mo pe ni ke o le je iya re
0: be ni
2: but all ti ba so pe bayi awon ele so pe ro olohun je olohun lo mo bi o se pe ni number 2 ni sir ma ni pe oro yen ti doju apatapata ko le gbebe
0: beni omo iko ni o le gbebe ara ni iko ni
2: pelu mo se ri koko ma ti ta
0: okay
2: koko wo situation ko pawe mo
0: okay
2: ko ma ti yara ta ko ti le so nkan to le ti eyin nkan yen bo
0: okay
2: ko yin wo don
0: okay
2: ko ma ba tun de se
0: all right
2: to ba le gba yan sibe ko gba yan sibe ko ma ti ta
0: okay
2: tori pe to ba ta oro le beyi ololo waju
0: all right
2: tori pe eni ti o lo kan sim o le kan sim le ni ki sim o tun gara won lola
0: pare
2: wa ba lo dire tori pe oni la nwo amola
0: beni
2: bo se ri opo to wa o pe ase o wa mi o do mi o de tun fo beyi je ni su
0: nigba
2: to mo nkan bayi o de ko tin ti o le sele olohun ko
0: abi ko kuku so fun oko e
2: o tabi ko la o fun pe o ti se bayi to o se bayi to o ti fi ya je iki
0: okay so ro bere pe se ko n so fun oko ohun
2: it's another thing. Ko ni so pe o le e won do fa we mo.
0: Okay. Eko no gbe yin bo lo ma se pe o si gbo ko fe ko ba anti yen ni yen. Ah, Olorun a ko
2: mi. Eniyan na lo wa pada kesile. Mhm. E mo pe o ti ni primitive knowledge pe o ti yawo o ti wa ri e niyan.
0: This is one day, OTG, that's another thing. Thank you, mommy. Eh, she's a. Oh, no, look, who Jordan? Eh, oh, no, look, me, Jordan, Jare. Hello? Mwak, Beluima. Hello? Yes, ma. Yeah. Ah, me, boy, da da.
1: Hello, ma. Hello?
0: Eka, son, ma. Yes, ma.
1: Because she told us, while I need someone to know more, while I don't know about my shell.
0: Okay.
1: I just put a book of one yet. Somebody told Sally about feeling a killer. While I need, because I'm barely a father, I'm already putting a call. I'm all a daddy.
0: What's on Nisha?
1: I just put a
0: she. Who is going to be my last caller for today's program? Who is there? Hello? It's you, Wally, and Ines, or all? Hello? Hello?
3: Hello?
0: Ekas, mama.
3: Ekas,
0: yes, ma.
3: Ekwele, ma.
0: Eshe, ma.
3: Ah, Ejo, lati, agbaje, joko, donio.
0: Yes, ma, eba, mi dance, to, ma, Eshe, ma.
3: Ah, Ejo, kota, le, yeni, o.
0: Yes, ma.
3: Ara ogun omo re lo ngba yen. O lo ta ko ta yanyan. Toko ba te wa mo leyin wo la to ba tori e le jade ku ko sorti.
0: Benny.
3: O ta ni o.
0: Yes ma. Yes ma. Eshima. Eshima.
3: Ya wa kin ati da dupe o.
0: Mo mo lori ma. E ba mi ki gbogbo agbaje jokodo ma. Eshima. O da bo ma. Yes ma. Mo dupe lowo gbogbo yin te ba mi da seto. Mo mo lore o. Ore nla le se mi. Ah. Shemi ni kon le ma da gbo ki ma da si ni e se gan ni Oluwa tin be te mi embe laye pade mi pelu esiyin o sun di ni ola lagbara lowo Olorun ajojo la lo te ba wa riru nkan ba te fe so fun mi o sele siyin abo sele serin se mo e je ki mi pelu yin e ji ka keko eh ojojumo la ma keko e tun woro eleyin ore yin ololufe yin omo woli Oluwa ye mi si oba obirin ri afefe emi sheri pada lo sile boluwa sin be ti emi enbe laye eni kan soso to ni kokoro isika dafidi lowo oba to nsi ti o seni to le ti oba to nti ti o seni to le si bodun se nlo sopin asemi ati yin emi wo ni pin odola lagbara lowo Olorun o dabo

0: Ekrole Kabo Sagbori Daya lori 32 FM 94.9 Laughter House lori oke Mokola ni lu bada bi bada la mi doru komi di Sporty Crystal e je ka tun won to nbele lagbere daya ni ole to ni ka tu jope kelu ka se atupale ile to ni tumo dada fun teru tomo lati je igbaladun e be bi pelu awon iko ege lajo wa ni kulu ole to ni oro de ni lo city ko ma debi dj ti ever champions league to ni pa tun ti mu ose tutun idi ni ojo osegun ninu agbe kale ile to nbe nle bayi loni oniran kolu na ni o ma waye laarin awon egbegbe olusira awon papa julo laarin ko ti lens lati ni france at Sporting CP back now Sababa Kula Tazabejan at our Disparta Praha like the Czech Republic back now Arsenal at the Cotilila Oma Kujara one Lonnie ni Cotilila Atletico Madrid at Manchester United Ota Kogbon Owa Gomejon back now get out the Sarah Barcelona Inter at Club Bruges Abi Leipzig at PSV Viking Lato Rile de Tidemak at our Beya Moje Tion Dabebe Lokmi Ose Etiok Pari Fese Wose Etiok Washa Letoni Lowa Gomejon back now Onila ni Cotil Villarreal at Cotina Poli Tege Bia Kole Bodice Sopo Mwogbele Nes Kota soro nipa re adi awon agbon ti bomi na pelu igbelewon to nbe nle sugbon lara be na awon fagabaga o lo dada fun idije olympic nile adulawo papa ba se bayin soro orede wa nigeria won tin gbe oga le comoros lowo pelu ameyo kan sodo la fin leke won ni abala akoko e mere pe ni gbesi akoko ta agba lose to koja ameyo meji si eyo si eyo odo o na ni afisha agba won nibi to ye ko je pe ko je ibuba ti won e mo pe iko ti comoros wo lo re fe ati gba bolu nile latari pe awon do ni adayan ri papa asere kankan na si wa gba ifese won se won to ye ko je ti le ti won agba ni papa asere ti ilu ikede ti nigeria si na won mo le pelu amayo meji ba tin ba lo nisin a je pe ameyo meta ni nigeria ni tayo awon akegbe won orede south africa na gba bolu wo ba se sore atawa ti madagascar lo to won se bere ni laarin ko ti ghana lobirin ati mauritius orede ghana won tin na meta lowo bayi ni ipele tawo obirin ni o ko mesiyo fun idije ti olympic e to nbo lona lorede america equatorial guinea ati burkina faso won ti gba ti won pelu awon yuko kan ile ito fi pari ifese won se na bakan na ethiopia ati rwanda ona ti gba ti won omo yuko kan na ta sugbon ni ti tanzania oh boy bom bo bo iko Botswana ni pelu amayo mefa si odo e to farape be ni aje bolori ya ti orede zimbabwe je nigbati won gba lejo iko ti malawi ko se so tan ninu oro to nbele awon to wa ti je meka pe kelu lagbon ti be a ma so nipa re iwo ni role toni tori akoko ta ni ma pe loni abala meji la mani lori iroyin daya wa ta pe ni ege tori pe a gba lejo ile ise to nse agbateru o tin di ose le karu kefa bayi laarin awa meji a de so fun pe mejo na ni ose ta ni papo a tu mu anfani sile fun eyin lolu fe lati tu je ebun pali olandia you got o wa nle fun awon to je ni ita ti a ka lo meji tin bele na a tu mu ami ni o ni ti o tun ni afani ati gba ebon nigba ta ba de pele ti be yen a ma soro ni ya ti be sugbon ka to lo jina ki tun fun lawon royin mi kekeke tori pe asiko ko fi be to mo so fun wa en to je oluko ni to ko iko ti giwa to ko iko ti inter lagos to ko won so di mo so nipa oluko ni sakiru lawa ni won ti fi die mule pe o ti ko we fi aye re sile loni gege bi oluko ni ninu egbe egbe bolu ti inter lagos ti o se de si liga ko rede wa nigeria e mo pe ni o bi sa ta wa yi won ti gba to ifese won se bi mejo amọ o ti lori ofe lati bori ifagabaga kankan iside won ni lu ibadan ri papa sire adamasi gba koju shooting stars ni ti an si wa je ameyu meji si eyo kan lojo na lohun ti an na so pe awon o wa ninu fese won se ta fi sire sa e ta wa ninu re amọ loni oluko ni won sakiru giwa o ti dagbere fun iko na e je fere nawo si agbon ise kikan obi e me ma se ko tori kan bele sugbon ki fele isin loko kere fi soko dada ija ti oni se so pe mi oni simbe ni laarin Dimitri before ati Callum Swift ni ipele ti light heavyweight to ba di December weekend ina keba ija kun fofo ni weekend a tu gbadara wa dada e to ba nilo awon agbon ti ma wu ese kikan dada a wa fowo woni o emi ego tele ori fun gogo bo ere daya mi a fowo wo ta ma nilo agbon ti ma wu dada e kan ta ta sere sibe e kan san bi ti sibe ke ba gbadara ese kikan lo ni lo ba ronu ma wo tele pelu yen ma ni mi lara bi mo lara mi lo ko mi so ti krista emi oni ronu mi leyin ki rojo e kuro le kabo
1: Ridwan Adekunle clever and king kabo
2: Aki kumi dola kono ki inka bo soye tege.
3: Aji gala doa ya non ki inka bo soye tege.
4: Islami ya wala jima gabu sari lo kote ni. Eka bo soya kote tono.
0: Ola ya ki vishele ishi afikun. Ki vishi afikun ni. Eba mo pali ton kutari ton dari kini yon. Ode de Morocco. Ni yok ba le jo. Oriba Miche, fun idije okay idije ti awon obirin if idije fe agbaye to 2027 awon Oriba Miche playoff pe awon ti o tu seku Morocco o ti ni lowo na e ma ba n dunu nkan re ninu asiko ta wa awon orile ti Jesu n gba pada bo wa yenu tori mi o ni mo pe en tan kan leso lowo ko tun awon gba ibi ti ilu ti ni rabo pe o nbo wa ba awon eyan fe Morocco di Jesus o gbade pelu rorun tori orilede Morocco okay

Alaji, why are you the lad? Ekaso sa bodo wa baloji so gili won ta ko boye gini role to ni. All right, the lad boxing aki gbogbo eko di baje lagbara lo ibadan no ni daru. Right, ori ya ti du tumo si awon amoye tesi yen. Okay, e je ki n je ke gbadun esin.

0: Lagos, Kano, Port Harcourt, Coastal Road, oh, Atlantic Ocean.
1: Be Sakula Road.
0: Sakula, Sakula head a tear. Sakula head a tear. Morning, my yo, Missy, I'm going to tip my own now. To the hill and what I lot of Rotica or a dummy. Morning on the air, what a shun, I like my salam, I like this pink cut to Aluria. But now, Baba Gon,
1: sir.
0: From now on board in Africa, I went to sort of pepe on a kiloruko elekuro nkan kan ani kan
1: te odinjo
0: odinjo nkan kan
1: o gbo elese o
0: ajidelas we dey be sir so e je ka ma soro abo pelu oro formula 1 yen now won ni won gbe formula 1 bo ni Africa ko se ni Nigeria ni Rwanda ni Kigali so now tell me ta se so a mention aspect kan that celebrate country emi o mo pe ijoba to wa lode lo nse o abi ijoba to tin exist o but mention an area ta fe so pa fe celebrate especially in the sport di bi tabade
1: akoko na do sele ni pe e royin pe ni Rwanda dance run ba da pe 2024 na ni o da bi pon ti wa lori e to tin gbianju to ba yato leyin orilede South Africa to di down re wo ni boya bi 1993 ni mo fẹ so pe boya ori di ile adulawo ti en ti danru fe ru ire daraya to jọ mo be kankan wo ta ba re to ba tun dan wo a je ko boya ko wo ko wo inu we tan ni boya won se ni apo ara ti won se ri a kan soro if ire daraya bodo la fese gba ta so pe boya falase bua mo papa sere to wo cup standard lo de wa Nigeria ko ju boya bi meta si merin lo to walk up standard ko ju meta si merin lo ade da se to ni bo o ade da se to ni semi pool ade ti o ni ko se itowo ati joba papo ni ati pinle o ataladani o ko se itowo to ju koja merin to ba ye ko ju merin lo mo se ju merin lo laaro yi ni sugba as atana o ko se to ju merin lo to walk up standard so ka ba so wi gbo ya be dan ere daraya to ni se pelu bo to ni se pelu a fi oko sare ni bo oko te bi sare gan te n wa amadugo gan wa diye gbe to ba n gbe be to ba n lo moto to n gbe be owo gbo n bo si ta city to n bo ta city gan laarin odun meji to ba loko lowo agbawo ni o
0: maintenance oko fe pa mi
1: ninu ko je bi pe o pe awon eyan wa lori sa
0: a gbo ro je
1: wo oko je
0: a gbo ro je ro lori radio maintenance oko fe pa mi
1: e sa inu ko je bi pe wa lo wo oko o lo pa awon eyan wa lori sa e wa wo ko inu ile o abi ko to ba awon bari wa ya pe
0: e wa gbe wole
1: e ba gbe keg ile ti wa gangan
0: for se
1: o le mata bo won sa gbe keg ile won wa le reje o gan dawo pada abi okay e je ka mu lati boya bi iru ona ibi da lo ona aye gumabo emi yo fe gbo sonu
0: e ma bona je foundation be o
1: ke so ro pe boya eyan ni se abeyan ni je se ba ti ta be lo abi se agan se ri n to kan sele ni pe a le celebrate ebe du royin gan ni won ni ti jawo owo epo le laarin bi
0: ta ebe ra lana
1: ina ebo ti ra laarin ye je jale mi o mo ye re bo mi o mo tu mo ye je jale sey rin to sele ni and celebrate ko gan kari ni ko kari ni tori ke to won ni le kan e ko yin si mi ni
0: allah akbar
1: ni to koju si eni so koju mi te ma so bo ke gugu ani ka mo lo nkan fe yo ni awon gan lara yo du awon gan nu sugbon sey rin Nigeria yi abi ka so pe ile
0: e je lojo ja ka pada de ta ba de ma tesi waju 32 FM 94.9 Laughter House Premier Mekola Lilu Bada again test we are doing Mekola Lilu Bada again test
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32 FM
4: 32 FM 94.9

0: officer ọ̀rọ̀ jáde àṣẹtẹlẹ my name is Woli Arolede prophet station wo laye ẹ máa gbọ kilo fẹ máa gbọ ayé ẹni láti fẹyin 32 FM 94.9 mo pa aláṣẹ fún ẹ stay crazy ayé ẹ tó fẹ lọ yẹn kó rìtúnù padà síbẹ máa gbọ bẹẹ káyé ẹ máa dùn kó máa fẹyin lójú oorun lójú ayé nínú àlá bẹẹ ni kórè.
1: Show me your 32.
2: Hey Siri, what do you love about me?
3: Wow, I love your teeth.
4: Aww. Really?
3: Yes, yellow is my best color.
4: Jesus.
5: This skit was performed by K Small.
6: 32 FM 94.9.
7: Eko ja o.
8: E ka bo.
7: Iya bi tin sibo ni kan.
8: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
7: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan. Ka ko fa awon tin ba wa da.
8: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa.
7: Kini to de o polo oja re ni.
8: Mo polowo, ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi.
7: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
8: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Ba won debe lati lo polowo oja
7: mi iya bi tin sin iwo lo soja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
8: a je pe kemi na lo ganu si niyan
9: o ta o le ti ganu o ko si bi ta o le ganu lo
6: 32 fm 94.9

0: ade o
1: abere wade
0: ati de ba se de olorun to ran wa
1: ko ba jere
0: to wa ma tele wa lo onile ku le o ero ona en le omo ile o mo tun tin kankun o
1: geye geye ma fohun le yoko
0: etun jo ye mi o
1: ise ba ka o
0: e ku le kaabo sori etun yin eto wa leyin ise leyin ise ti de o koru koru kon bo to eto ti ba fe fe dogba ba ago mefa sale ba ti
1: le
0: ti ti wo wa ago meje le ikani yin ikani wa 32 fm 94.9 mo kankun e si mo kiyin e ku role o
1: abere wade
0: e kaabo Bami dele a keyboard de le jile le reti abi omo re na ni soro lori radio
1: baba lo bi ran wa
0: abo si le imbe lori ewe elio omo elio omo le lowo
1: Bidi.
0: O go ba se mo se ti du ti gbogbon mo kan si na la tun se la sale yi.
1: Oba lo fi ran wa.
0: Amo si waju ohun gbogbo. Je n kokobo o. To bo n lo ba ti ma sin. O n lo ba ti ma yin.

0: wọn pa bọbọ arin o le bọ mi ajiki
1: atunde
0: o logun mi ajisa o la siwaju ogun la lo o la kan ogun la bo olorun mi o ogo mi to wa ntan ma se je ko tan inu ile na ti wa ngbo mi inu moto ni ta sin olokada pinpin pin
1: atunde
0: eyin bo lati bi ise e wa nu moto egbe si 32 fm opolo to ti fashe lataaro leyin ise igbadun loku leyin ise
1: lomode lagba lagba emujojo
0: awa mo patun ara wa ni
1: lati mujojo
0: iya eyin sese nwo ise
1: mujojo
0: ndi ise ale bayi iru awa bayi kule o e ka bo eti le fin gbo mi kuku ni dina wole ibanuje o kere o tobi to e tin gbo ikanni idunu ikanni ayo 32 fm ibanuje o ni je

0: kokoro re le lo babo ba peter omo mo fi se yin pele o loruko olodun to ba yusu baba mi akare lati ekun oko anti aduke agbara to nri si gbogbo eto to njade ni ikani 32 fm mo to fi kiyin pe to kuro le o eka bo si ikani dunu eka bo si ikani ayo o zaye fun ronu o lo ja loni for kambale gbogbo awon tan lawon ma wa won pada wa ola nbe nbe orun to nbe loke yi o si le gbe aso be yin se lero lo ti se wa e dupe fọlọrun
1: ayi le jo ti je le mi je ka lo mura ka lo soko de
0: awa to si je wipe office odun loni oga to fun yin ni query e fọkan balẹ o ma pada appreciate yin eyin na e mo se nkan ti o ye ki e se o nkan to gan si n ba yin fun eyin na e jina si o
1: asa kan be ni london
0: gbo awa tan sori o lori
1: bari wona bele
0: olo kuku pin wa lere ani se lasan gbo awo ni sowo ni se owo
1: se lodi
0: ibanu jo kiri o tebi ko ni je teni kokan wa ere ayo yo mo je ti gbogbo e ka bo sori eto yin eto wa leyin ise ti wa jo ngbogbo oruko omo ni janu omo oruko mi o yi pada mi ni taufik baba to bi mi ni nasiru de ayo ba mi elio omo elio gudu abeyin plenty plenty mo ti de o taufiki baba taufika ekun oko iyawo re e ba yin radio yin soke e gbe fe ni kan pe ko tun gbe fe lo mi ipo mi elio lo nbo lori mic un dele de ba mi dele akinbode dele ijile oye ja sise o e ma ba se mo se abi be na latunjo se ni asale
1: o jaja koni lo
0: andan
1: labe alonja
0: oju to te oro yi e weja tutu ti la pia abi
1: bawo
0: lo se eja odun
1: ni bo na ni
0: gbogbo na daada lo ni fe li fe
1: boda bo se tu ni bo ni kin gbe ba de na
0: e ma o lo eja ti ba ri so nti e o eja temi so
1: o
0: pe pe supo
1: ni bo ni kin gbe ba de na
0: ọpọ lọhun ti sise eja fun
1: o
0: ti je ya ju ka ma jaye lo eja ajaye o e mama e me gbogbo an ko wa maya yi o pada doro oro nigeria nigeria yi orile de baba temi ati eni yo da oya lo mo gbojo ayowo mi lojo opo facebook ti ikani 32 fm fe yin e e lo mo share clema abiye baba tunde wasiu gbogbo won patapata won ti darapo mo mi eyin na e ja lo mo wo e ja rira

0: Oya. Yai. La hen ko le nu.
1: Ba ni ta mo ko le
0: lo ni. Eh ko lara eyin ati elejo mo ko.

0: chama.
1: Ah,
0: ma, ha, o do mi gagan, o do mi gagan, o do mi gagan.
2: Omo ni ma tunde o. Emi la pete be ni la.
0: Ayina.
2: Saidi.
0: Ele ele gbege susu pa o le wa mo yin. E ka e ko. E kuro le kilo kan yin lati bo le tin gbe.
1: 40 naira.
0: 40 naira ke. Okay, only. O lo wa lowo re.
3: E ja jo mo se.
2: Be ni la imo.
0: Eguro le ogilo kan yi o lati wule ti ke eh na network
2: irawo o
0: Idris Waris lojo po Facebook Alhaji Mari dot won wa lojo po Facebook 32f won na lo darapo mo mi ma dawo bo se wa nwo ye ma ba share ekuro le o kilo kan yi o lati bo le ti npe
1: hello
0: hello sir yes sir
1: hello
0: omo elio na ni e ku role
1: ah
0: ni to ki o ko ko mu yes ko ni ye o si wo ra jale lori radio
2: e ti ti mo ni po ji
0: e ku role sa ki lo ko yin lati bule tin pe e ti o le igbeji e ti o le igbeji e fe gbora yin
2: emi la
0: yi tu fe da se to 0705 50949 engineer Femi won gbori wole
2: ni
0: mo seri awon engineer tolohun se ye ni kan ni 32 fm to ju gm bu mi lo e ku role ki lo ko yin lati bule tin pe
1: lati be yeroka
0: lati be yeroka o yato sa america o kan le pada pari palu kakaka ni wakanda
1: mayale ni se
0: malaika mo ngwa yin sa
1: mala ni se
0: mala ah em pe lati be yeroka e wa fe malaika o ya o malaika ye category wo sorry 5000 ni abori 2000
1: hello
0: mi gbo hello
1: hello hello
0: anyone eh yo ti e ma bi te fe to si nti o ye ja o ye gbele o ye gba o ye gba komo lo ka ma lo pe ju
4: hello dudu ye mi mi to
0: ma binu
1: ma la
0: ma binu jare ma binu e

0: Oh yeah, eh, call. Luye.
1: Wali musika fa bi aja ku pale.
0: Ayi e fe joli, e fe jo ijo le fe jo. Mami yi. E ni pa mi. E we gbe mi lo bi to ga. E fe jo si wasiu. E ka le o, kilo ko yi lati re ti pe.
2: Inu so so mi le keke da tele.
0: Iya odumi. Eyin ko le pe fe mala.
2: Eh.
0: Ah, mala. Je mala nlan ni ka to wa wa bayi. Malaya na ni ka ti rafa. Ndo
2: malamu se.
0: Malaika ya na ni ka tun wa ka tun fun yin abi. Ko si wahala. A jo wa nbi ni. Ise wa ni. A se. A ni se mi. Oya o.

0: ogoye o mo dupe o npa ba mi ogoye o.
1: Oya
0: mo
1: mo pe ke ma je mo ro pe wa te ti ko ti mo
0: dupe o baba mi emi ti won papa ti won fi ratupa lojo sin mo wa deyin ajitona wo fun araye o se olorun to so mi da yo lori mama
1: oya kwele e kwele e kwele
0: okay
1: e ma je ko wo yin o jale ti o te ba ti wa mele yo dun mi o tori ran ile tuesday bele o

0: Me, my lady, that's how.
1: Bami,
0: a good lesser.
1: Mokuito,
0: yes, sir. I decollect my last Mokola.
1: Then,
0: Boni Mokola last you go.
1: Oh, one lady, 5 million.
0: O kan lori le yo de la e ba ba sado afun ba mi
1: yo awu mi le
0: eh ba mi ba mi be lori ewu e mo kan to ti sise fo su mewa o ye ko lo enjoy ta teyan si le se radio
1: da ise mi se badaki
0: eh radio gidi lele o ya to sa won radio kan gba ko to ba sise nbi o enjoy
1: radio gidi amo ti pe ti
0: eh 32
1: o ya fun dari star
0: ba ri e so rire e se da mi wala si bi to di to ye eh eh Bari tin ba ti fun yin ni o e gboro mo o
1: oya oda oya
0: so ya
1: agbe eji
0: eh ile te wa simple o simple eyan ati baba mi jile e jo won taran lan ni eyan ati bari un

e ka le modeo ile sha radio 32 fm lawa ni lu ibadan lori eto ta pe ni aditu ibi la tin da bi edun ta si ro bi owe e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagbalagba.

nje gbogbo awon baba wa kabiyesi ni gbogbo origun mererin le yoruba mo ma ki yin e ka le o mojuba fure ade o baba wa kabiyesi o nirisha oba de yeye eni itan ogusi mo ya mu baba le kin to murin awo senu

0: se kara o le fun gbogbo awon baale baale ati gbogbo awon agba joye gbogbo
1: ero ya wa wo la ja
0: Olufemi Omila ni iyanda omode ni mi o omode o lebo omode o logun
1: ero ya wa wo la ja ko ololade aiade
0: nje e bo omode ba ji abule sari ba gba ba ji abule sari
1: mo ka de ni mi aji bi kala mu de mo le pari se kondu kondu mo wo sokoto
0: nle nle nle bari bari nle o

awon eranko yi ninu egbe kokan won ma nto bi 15 ibi ti won o ba po won le to bi 7 te ba ri won bi ti won ti po gan won le to 80 ninu egbe kan won wa wa lara awon eranko ti won ma ntoju eyi to ba n saisan ninu won bo ba lo sode bo ba jeun lohun won ma mu pada bo wale fun awon to n saisan ninu won tara won o da ti won o le tele won lo sode boya ti won ti ti won ti sese ba won to ku ba lo sode bo ba pa iran to wo ba de ton ba je ti won a je won a mu pada bo wale fun awon ti won saisan ninu won tabi ton ti darugbo ti won o le tele won lo sode e pe ba won se mu pada lo won o jagbon ki won di nkan sowo bi okete sugbon won a gbe won a je ta won a je yi ti won fe mu lo le won a gbe mi ton ba pada dele dodo awon ni ton won a po sile fun won ki won je be la won iya na to mo ba sikire ton ba lo sode bi won se mu nje pada lo le fa awon mo won niyan awon eranko yi mo sare won si feran ki won ma wa ni ibi to ba te ti ile te gan ti le ma gba won won o e le ri won ni inu bi ti o ba saye tabi ti le be o fe ki won won ki kon ma wa ile yi o fe jara ma lo ni won ba be ibi ti ile ba teju ni awon eranko yi ma nwa ba won se nsasepo akon la kan lo ma nso lori won ninu agbo kan ako ati abo nla kan ni won ma nje gege bi olori agbo awon ako atabo yi ni won ma ni ajosepo awon ni won ma bimo awon oyoku ti won wa nu egbe yi olo ma je nsin won waye awon ogbodo bimo akon nla ati abo nla ti won je bi olori egbe yi awon ni won ma we mojo awon yoku won ma ba won toju omo bi kanu awon egbe yi ti ki se olori ti ki se ohun ni abo to je olori to ba lo se si loyun boya ko mi ninu agbo mi o fun loyun taba ko mi ninu oju agbo won be o fun loyun awon yoku ewon o ni ba da si ti to omo na koda won le wo omo na ni ro ke bi o paku gege bi ona lati fi ya je abo to lo gboyun wa yi se wo ni abo to jo lori ni o se wa ma loyun bi won se nse igbesi aye ti won ni won si ma bi mo gan eleyi ti ko ba bi pupo a bi mo mewa tabu won ba fe bi mo le kan so ni bi bi mo e kan so eyi ti o ba bi mo pupo a bi mewa pe ba ri abo mi o le bi mo to ogun ni bi bi mo e kan o le bi mo to 26 adorin ojo 70 days ni won si ma fi ru oyun ka sha so pe bi ojo 15 la adorin 65 si adorin ojo 65 to 70 days o man bi omo won sinu iho won ki si gbe iho funra won o babo ba ti fe bi mo a wa iho kan ti eranko kan bi afirimojo to ti gbe nu be ti o wa gbe be mo to ti party tabi eranko nla kan to ti pa iho yen ti ibe ni won ma n bi mo won si ibe ni won ma n bi mo si tabi inu awon ile awon ikan ti won o si n be mo ba won eranko yi ba lo sode bi olori won yi ba bimo olori won to je abo yi to ba n tomo lowo to ba lo sode won ma n fi eranko kan le eleyun aduro gege bi yo ma so lojojo omo oni o ma toju omo ta won yoku ti won fi de bo ba dojo keji eleyi to duro yen ko tun ni duro won a tun ni kimi duro bo ba dojo keta awon meji akoko to won ko duro ti omo
awon na o lo sode iketa o duro bo se ma nse ni e sugbele e to ba duro ti o lo ba won sode won mu nje bo wa fun o won si mu nje bo wa fa won mo na tabi awon eleyi ti won ba nsa isan laarin won ba won mo yi ba wa dagba ton ba ti di pe won le ma tele awon obi won jade lo sode awon ranko yi ti won ba pa iran won ma n kokko je ka won kekeke nu won ki won kokko je na ka won to je awon o dabi awon kinihun to je ah ako kinihun awon ni o kokko je to da ju nu nje sugba awon eleyi won a je ka won mo won kokko je ka won to wa ma je bebari awon eranko yi won le won to bi kilo 18 si kilo 36 18 to 36 kilograms won si man lo to bi odun mewa si odun mokanla laye.

0: kakumi diru kale ewure tura se atari ajanaku ta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: Fatty 2 FM

0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì mukka.
1: Kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n ẹni ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. Mukka, a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
2: You spending too much on petrol and diesel? Then it's time to discover a smarter way to power your vehicle or generator with compressed natural gas CNG.
1: Bo se je gelele gbo yen o lati mu adinku ba iye to na lori petrol ati diesel. Kokore o si ma rin gere lai ni kose. Pelu eyi ke ero to nlo compressed natural gas ni ko tutele ID Tech Solutions lo wa mojule jai ni Badon.
2: At ID Tech Solutions, we are professional engineers specializing in the conversion of petrol vehicles. Bicycles and diesel generators to CNG. Nibayi and Fanet Duo Lolo Wolo. Let us have petrol engine to CNG. There is also installment of payment opportunity at ID Tech Solutions Limited. Contact us today at the back of Bova's Filling Station, Ajibode Junction, beside Kara, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Or call 0704-268-8122 or 0803-738-1287. ID Tech Solutions Limited. Engineering safer CNG solutions for smarter savings.
3: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
4: Did you see, Mom? I made such a big jump.
5: Quick job, my boy. You get better with each game.
3: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
4: I feel so strong.
3: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
6: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
7: It's about to go down.
8: What? Aww.
9: My love, what did happen?
8: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where it is? Washing machine in car, will I be using my hands to wash clothes in 2026?
9: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
8: So all those things don't already dey house?
9: Abba, since last month.
8: Ah, pastor, continue the wedding.
10: Yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
11: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
12: CDK! Pay small, small. Live BB!
13: Ajá wílọ́rọ̀ tí ọ̀pọ̀ dàjẹ́ lẹ́gbàrá àgbòmọ̀mọ̀ tá a wílọ́rọ̀ tí ọ̀pọ̀ dàbò mọ́lẹ̀. Yímù, yímù, yímù. Asúré tètè ò ní súré kọjá ilé. Àrìn ìgbèrè ò ní sùn sẹ́bà ọ̀nà. Mọ́ gbà wọ́n wè mọ́. Ọ̀gá dírẹ́bà, mọ́ sì ṣe ìlòdì sí iná tí ń darí ọkọ̀ lójú pópó. Bí ọ̀pá ì tí ì ní ọkọ̀ já lọ. Àjọ tí mójútó ìbọ̀wọ̀ fún òfin ohun ìgbófinró ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ State Rule of Law Enforcement Authority ní Nketata o. Iná lòfin kò mẹ́ni ọ̀dá. Mọ́ gbà wọ́n wè má. Mọ́ sì jáná tí ń darí ọkọ̀ lójú pópó. Ẹ̀mí ọ̀làárọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o.
14: Láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà ti sẹ́yé bẹ́ẹ̀ náà la láwọn àwòrán mẹkáníìkì
15: GMF Auto Services Limited.
14: Bóyá ẹ̀ tí ìdébẹ̀ wò ní ọjí ẹmọ̀ pọ́mọnàmọ́pa. Àwọn erin lákàtàbò irinṣẹ́ ni ó dagnose mọ́tò yín kẹ́ẹ́ ṣe bí wọ́n ti máa fẹnu fapo sórí tabureto. Wait and get ni kò ní lọ kábọ̀ tí machine bá ti ń discover problem láwọn fix ẹ̀ lọ́wọ́ kan. Torí gbogbo original spare part ti ń bẹ́ lẹ̀ bíbá. Àwọn alálàlò àtàwọn alálàtúntà gan tó wá ń kó lọ́pọ̀ yanturu ṣe rí pé gbogbo iṣẹ́ ẹ fẹ́ lójú kan ló wà.
16: Yes, so our services na consultancy, diagnosis, key programming, transmission repair, maintenance, spare part sales, plus plenty plenty ogbonge things. GMF Auto Services Limited, pay for number 3, Oni Lane, beside White House Hotel, behind Bros High School, Labawo Ogunpa Ibadan.
14: Ẹ̀kọ́ pé wọ́n lórí aago náà kẹ́ ẹ mọ bó ṣe wà sí 0806-634-8917 0806-634-8917 tó bá fẹ́ kẹ́mi ọkọ̀ rí ogun GMF ni ó yàn láàyò.
17: Bọ́kà ti tú ẹ̀fẹ́. 32 FM 94.9.
18: Eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de ka kiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise Emiwon Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale oriduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
19: Rayuwa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanse atege se maradan bi ko Veniton cleanser kiki de bogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da ke jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile ise Emiwon Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
18: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
20: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise Emiwon Naturalist Care Limited
18: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
20: mo lawon yen gbe ipo na wa o na se ba ni ategbo
18: se won lawon ti won wa nbe ni isin pe
20: mo
18: moju tu
20: e awon kan ni mo mo se le lo ile ise Emiwon Naturalist Care Limited aje okan ninu won
18: lara awon to ni mo nipa ba se lo ewi ategbo
20: o san ju wura ti fatakalo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni Dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited.
18: Ejogun
20: ba ni.
18: O yato sawon ti mo gbe ni akan.
20: Mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode. So mo wa
18: gbe mejeje papo.
20: O wa se se.
18: O lo fati ti Emi won to fi yato sita won yoku. To ni gbati mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi. Ona da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara. Inja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pare.
20: Se ri o. Ogun aisan lo wa o. Olorun lo le. Nti mo le so nipa.
18: O ti ye mi o ti ra won ara ile. E wa ja mu leyo kokan bayi tori asiko. Awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese e. Awon aisan wo lagbara re ka.
20: Se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa. Sugbon ode ta wa loni. Ode isan ati egungun ni.
18: Isan ati egungun. Ta ba si ni ka wo gun to gbara wa ero.
20: Ninu eto teni. E ma wa ma pe mi ni iya. Sopanu
18: iya tun mo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isa ti gbogbo o se dada
20: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
18: egungun ati isa
20: awon isoro wo lo n ba isa ara wa ja bawo ni mejeji se
18: lo se wonu ara won
20: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
18: ti isa ara ba da sele kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
20: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
18: kaakiri gbogbo part of our body
20: kaakiri gbogbo ara wa oun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
18: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se deede
20: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
18: egungun
20: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
18: awon egungun na o ni se to ye ko se
20: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
18: ate ibi to ye ko gbe lo
20: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
18: won lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
20: e yo bi ko
18: eje o flow gbogbo flow de lo ye ko de
20: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
18: a ma wa nbi ese
20: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to ye pe bi bata gan jabo lese
18: ko ni mo
20: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se nifi ni yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
18: ko ni se bo se ye ko se mo
20: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni be won so ko mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
18: isan lo
20: eyan awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
18: owe yo je meyan
20: ko je meyan
18: ba ti ba di e lo ojo meniyan
20: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton awon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to n ti subu lori okada loruko bayi
18: won le ti to
20: igba to wa ya bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe igugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu isan tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
18: fun lo lead si bi egun
20: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
18: nkan ti o se so
20: at that point self medication ko sese tori pe wa gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
18: gangan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen mama fo mo ri bi fo wo nu rinu
20: ara riro to mama ko je fa re to mama wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan iwa la ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko nro ohun ni gbogbo ara nro ohun gbogbo ara nta ohun ara e pe ina orin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ni ta question na ni
18: to tori akoko wa iya wa tori ta ba ni ke mo mu leyo ko keje ji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti won fi dodo yin
20: won so pe ka ma fo to ndu wa
18: bodo aso
20: won tu so pe tino ba tan laso
18: e je o tan le kan na
20: tori opolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa e jo ju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
18: oje nle ibade oje ope meji nle ibade
20: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
18: owo perete na
20: e ba ti pe number mi 08030 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugun ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru
18: orisirisi eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temi dire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke ma pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi agware mi ati ko ni be se bujoko

0: Bele Shami wa Naturalist Care Limited ti kale ka soje. Olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa. Gbogbo ogun to njade ni le Shami wa npata lo wa nibe. Lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ran ran. Awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara. Awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo. Atara sasa ma bo ni Ajoke Plaza ni dojuko Finish Station to wa ni temi dire oje Ibadan. Hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe a ni faisan sodun o
1: kakaka gbata ko se fi we kokoko roko ifo labalaba si yato si teye awodi be ye ba wa jura won lo eje akansara solongo 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola Ibadan.
2: Show me your tattoo.
3: Ehen, olo mu ele ni, aso oto ni. Aso oto ni. Won ti alo mi lamu. Won so fun mi mi igbagbo ni. Iwo driver laso laso. Olori laya wonu kitchen mi. Towo bonu sasun ji eran.
4: Mami, ebi o ji eran je sasun.
3: O ji eran.
4: Wallahi.
3: Ibo lo ti eran to wa lowo eyen.
4: Se bi suya, ni suya ni leyin.
3: O ti eda, o ti eda. My dear. My dear. Ma bo, ma bo, ma bo, ma bo. O ya so ti rarin fi eyin arin emi ati driver e. Olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran.
4: Oga, hey Jeremy,
5: I volunteer na.
4: Fuya ti won fun mi ni. Won fun ko pade ma yen loju ona.
5: Ma wo.
4: Won fun mi ni se, won fun mi fuya ni.
3: Won
4: ra fun mi ni se.
5: Won ra fa ta lo ra fun e.
4: Sebi, mami, temo won.
3: Mami wo.
4: Temo e mo ma ti o sodo yin, n ga n dadi lo Abuja. Ti lo do meji ni yara yin. Ma yen ni o. Ke se manu agogo.
3: Alo mi lamu ma wo.
4: Ke se Mr. Yellow. Se gbe ose kan lodo yin be lati fi leku. Eleyi Abuja de lo gba ye. Te fi turo yin. Ma yen ni pade o.
3: Alo mi lamu ba temi je.
6: This kit was performed by Alomi Lamu.
7: 32 FM 94.9.
8: Ẹ ṣe lo le re si sa iro dede ni to de. Eto to poju owo ko nilo ayan nu kiri. Gbe si 32 FM 94.9.
9: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
10: Ode o mama de o. Hakim o mama sat ti de sore to ewon ojole.

idanla modia bara uta ojupala bi o kayo na na ogekeke yire alenu kero bi ada apoju editi kuma gali gali opapa mo ti papa loya bi oke bode ah woni o ma pon loruko ta gbe wo epo omo dun loruko ta gbe wo yo afi odi wo jakite ru to mama tori pe teru to mo ni pe jo woli li ibo olorun edumare iba petele owo iba petele ese ibalawo osugbo bi digbodi ibaluko so ran loju olo alogbo lolo raye mo ki yi o ibi ki bi te te gbo lasiko mo ki pe eko abujuba mi mo ki ka bo tori eto te ti do lede eto agbokogban ta pe ni ewo ojole loruko wa lasiko bi bo it is a radio 32 FM 94.9 Taguas, you can take premier. Nimokola Luba, the moving key. Or look at the bigger gunny, Akim Amzat. Ebila Molu, Jemoko Meji. Obagoregani, Tijemetu, Elaboko. Tiabra de Galaye, Fabada.

0: yeah, but on the Facebook, Wabai 32FM 949. On the Facebook, 32FM 949. And yeah, you're at the job, but it's a lot of shit. But here, I walk up, Sego, Sigo, oh, the DL1, but you know where on the Facebook, what? Eyin ko yi ene ti ku odi royin o ti di gbere kaju kaja gbugbu aye lo ti gbo to tele pe awon eyan won de ko papa didi gbe gbowo nigba ti e wa so lo so bo awon ti e wa di re ah awon Fulani ni pe o se ba tayin. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. I want to have a full anecho. If you want to have a full anecho, I want to have a full anecho. Pe eyan kan ni o se atoku ole o e gbo mi yada bo le ba jade le kan ah ani kan mo npa bo le se wonu le ni adeso ya bola sade o ni delewon mo ti ri owo e lori Facebook wa o ni delewon wa atawo e bi e eyi ko yi bo le ba ja bi kan se Olowo wa la dugbo be ni. E ba ti ba mo le ke mo so pe la ba ja eh la ka gbe loko ba wo. E ni ka loko ba wo. Iya mi aki bo Jesus san ah e mo lori e mo bore. E ni fe won si le aye yi pelu ogun Olorun tomo tomo. Mo ti rowo yin lori Facebook wa. Iya mi aki bo Jesus san. Ndi ade mo bi pe ole ole ijase ko mo se pe nikan lo mo npa bo le ti debe bakan na la won adidigbe na o awon te data kan la wo da loko babi da kan se gbe loko babi bo won se ko bo e ti e ba ti oko bo da to oko bo to oko bo ni to ni pa di abo yi na wa ni bi pe a wa ni se to da to ti se lalumari ka bo afrika di bi ka bo biri owo Be wa se du niyan kan se o awon eyan mi o fi oro di dale Abolabi Sade arowo lo ni Facebook o pelu ogun Olorun o ni mona gbe won bakan na awo to na Olayemi Olasco ah o ni fe won se le aye e Asa bi pe enikan loko be nikan yi e dakun Kristu mo re na ko ye mi o ngba wo ba wa te won tan iti wo mo so ri pe se su ni tabi ke wo so pe ah eh la loko ba mi se ri ta le te fe gbo e bo so ri Facebook wa bayi bo ke ri oju won awon be ta di won se te je la yodi se adidi gbe yi bo ni se se ta loko be nikan ta loko be nikan ta loko be nikan ah Egbo winrin won ka awa Fulani towo te ti e di eyan di yan gbe o e ri mo bayi e bo sori Facebook ba ke si 32FM 949 32FM 949 alaba Yusufu ah o ni se wo laye re bo ke roju won ka roju won bayi e gboro le du won loko kan ah hey ikan tele gan o e wa wo gbo won Fulani yen owo ti te won won fe ka bayi bo de se mu won ta ko benikan o ni asoje dadu pe labuja loko ba mi o eh da ka se mi loko ba mi o e se mo lo jo je ko ba ra won na bo won se ko ba won o e ni de lemon we ke gbo won bo
1: oni pe ka lo gbe yan
2: ta lo ni

0: Ogele's girl to Leo.
1: The Leo.
0: Gele we o de nje mi tori e ni mo fi nje abo lorde oko mi gbogbo birin lo mo gele we la fi nje.

0: ni jiya eyan obirin lori aji igbon toko ni jiya aye la ma je ku olorun ba ngba eyin daddy mi se wa nbe e ka le o encho eni kilo de te fi encho eyin baba mi te ya mi lenu he o ma ya mi lenu idi ti mo fi ni pe encho ni wi pe ise ologede wa awon eyan je o awon eyan ga pa si won so fun mi pe tolu se a lori e wa nbe se alawon awon others ta ti receive le lori azin o ko sa nse kini encho god bless you e se gan ni eyin ma mi aladodun olorun ise adodun mo lo foko mi lale mo do ori iduro mo gbagba mo wa ganje eyin bayi
1: e ma tori mi re
0: o mi so pe olorun
1: to bi wa
0: eba
1: e ma tori
0: arabirin kan pe mi
1: ma tori wa
0: eda won ni tolu orente ki lo de ma choke wa
1: eningele
0: ise yin talenu mo lo di doro ko ta emi ati yin la jo nta olorun ba gbo
1: e ma tori mi re da
0: Ira awa ewon le gboko lowo o tan ba gboko lowo e bi re elere pe bawo lo se se eleyi o kin se wi pe boya o good abo ogun naturally laarin emi ati yin mo ti so fun yin wi pe as in sasa ni sweetness awa obi

kilojele yin e nbi ke kini tolu sansin eyin e ma lo se bagaru ati mo fun yin e ma lo cinnamon pelu e ke ma so ki e pomo six pomo clove kanan furu mete ta yen mo ti so fun yin eyin te ba le se e pe tolu ore ni ma se ma send e sin but emi o gbowo lowo yin o dodo oro le gbo e lo se fun ra yin e lo le fe ra e lo se ke rora ma mu e ma mu le meta lose ṣugbọn ni to ba mo wi pe ohun o se tan lati loyun e so fun kan yin kan ma se withdrawal method o edo ko de bi pe ara yin ma segi gbogbo body ara yin ti o reset gbogbo e pata lo ma reset eyin te ba tu wa wo wi pe iyen gan tun fe se kini ba kan ke to tu duri gbagaru wa ko try cinnamon stick lasan ati kanan furu which is clove meji yen gaga bi obirin to ja bi amo sire to je obirin sira e o gbodo ma nise yen le ise yen kan ma mu omi clove ati cinnamon kan ma try lati ma fi fo oju ara lekoko oju ara yin to ti se bayi to ganu sile o kokon ma shrink manu ko go shrink asu enu jo o ma fun to ba fun yen ise yen ni ton ba enter yin te ba pariwe ma pe mi ni tolu e kokon pariwo na ro pe virgin yin awon se nla mo fun yin eyen ma try awon okunrin na wa njo ore ti e fa wa recipe ba le lele yin e je kemi ati tin e ja ma ta e ma wori ma mu recipe kan wa fun yin eyen barale e wo ni bo mo nlo lale jare daddy kan pe mi won ni ore nte kilo de to ti e ba wa soro fa awon obirin nipa oro imototo e ba wa ba won soro nipa imototo e ba wa ba won soro nipa body odo e ba wa ba won soro nipa ba se ntunra se pupo nu awon obirin o fi be tunra se mo ni abe wa gba ki sa won ya mi awon ya mi alalu barika ti mo ngbo yi ti won ba mi soro ti mo ngbo yi awon iya mi daada to se yi pe a le se ka ma fu awon ti mo ni awon iya temi daada tan gbo mi bawo lobirin o se ni ni ma ko se ni ni mo toto mo wa wo pe ma le jo to je n sare menu ba o ko ma je wi pe awon eyan tun ti gbagbe mo toto body odo bi ba o awon okunrin le mi mo tan ma ni body odo wa ni Motunde seri body odo okunrin mi o ti kiju ile ile lo bo se mo pe ta ba nsoro nipa imototo ki se nipa obirin nikan o wa pelu okunrin imototo ninu igbeyawo imototo igbesi aye obirin imototo igbesi aye okunrin ti wa ni kankan lo wa fun ka mo fi ti wa ko bomo la keji ni atawa atomo la keji la jo mesira wa be ba ni imototo o di dodon ki ipalara wa gege bi iyawo alalu barika oko le mo fe ni mo tototo awa ta je yawo la mo so fun ba le ile wi pe o ya o e se bayi laarin emi ati yin daddy be se ngbo mi e melo le nfarun epon yin to be like be laarin emi ati yin irun to wa le pon yin irun to wa le abe yin e melo le nfa ojo wo le ti mu shaving stick de be ken mo gbagbe ki n ra shaving stick da nitori mo ti mo de so pe mo ma ra dani o e ma worry to ba di next week ma je ke te ba kan igbo to wa la be daddy a daddy ejo ojo wo le ti ge kan se ra won igbo kan wa lara awon okunrin kan to se wi pe shaving stick gan o le se mo won ma ni kokan lati lo scissors lati cut ena won a fi cut e o ti ye yin wa cut e de le ko to di wi pe won sese wa lo shaving stick si e jo try lati ma ba wa mu kuro ina ma wa nbe se ba tin re ba lele to wa lori duro to de yin sale to fi style soro to yin sale won ko lu o ina ba gbon si oloju ara eyin te de good nu yin pe ke mo nyale ke mo lo si ta nyale ko si nkan to kon ti e eni elene lori pon fe fun 5000 2000

0: towards the body odor. The way Bashiman, Bawlashiman feel. The way Bashiman bonju to arawa. Oh, come here, any personal hygiene. Yes, personal hygiene. Personal hygiene. Oh, jay, ikoto shikoko. Nino gbesi aye yan ko je number 1 obirin to ba wa ti o ba ni personal hygiene definitely o ti tan fun gege bi obirin o ye ko ni nkan kan to mama lo bi awon roll on atokunrin gan koda ka ma sise mechanic ta ba ti ni kini o ma je ko ara dan emi to ma koja legbe yin e ma e ni je ko ni gborun nkan ti o ye ko gborun lara yin. Imagine you meeting me for the first time, for example, be kan wa toast me. E kon toast me, e wan meet me for the very first time. Hey, imagine ke wa ma gba. E mo bo se ma ri.
1: That's my thing.
0: Nkan buruku ni. Nkan buruku ni. E je ka ma tun ara se. Mo ri e mu lati koko soro le lori na lori eto. Ka mo nkan ta nse. E jo nitori to Olorun. Imo toto bori arun mole. O bori ohun gbogbo. E je ma lo awon roll on. E je ka ma lo awon perfumes. Ko ki do ki perfume mi won awon olorun didun to se pe kekeke buy price won opo won ta boya bi 3,000, 3,000, 2,000, alo 1,000 so je perfume to se pe awon oil perfumes wa te ma lo sara e try mama je ka won eyan to ba sumo yen ma je kan ma choke ejo e ma je kan sese ma so fun yin pe en gba ejo nitori to lo eyin mommy eyin na de try lati ma tun sale gbogbo okunrin ko lo feran yin pe ko ma gbogbo okunrin ko lo feran yin pe ko birin ma gba ko te so okunrin to fe ko birin ma gba ba o kan se kan de so pe be boya abi koko yin so yin pe o ya pupo nu awon okunrin to ba sita ni isin itori pe yawo won gba yawo mo o need ni opolopo obirin mi o need

0: ọpọ obirin mi o ni to se wi pe ba le le lati ma se kini lati ma bo sita won we ni to ni ti ka kiri tori pe en gba lo je kokko yin bo sita are mi ati yin sin oko yin wa re ni to ni ti to wa oke omo lomo to ye ku won ko de be lasan omo yen smell nice pa e mo wi pe awon orun kan wa to ma n jade loju ara tobirin o ba moju to olorun o ti gented laye iru ise clove ti mo so fun eyen o ma prevent odor ninu ara obirin try lati ma lo eyin obirin te ba mo pe e ma ni one kind of odor to ma n jade loju ara yin seri ise clove yen ati cinnamon yen o ma fo gbogbo idoti inu yin kuro eyin gan ma ri te ma discharge awon idoti yen kuro awon odor ara yin ma ma se kini o ma fem o ma smell nice o ti ye yin e try lati ma lo sera won inner holder kan wa to se wi pe tawon okunrin ba tolu awon ni won ma feel awon ma feel won ma feel won ma feel odor yin mo yin o awon okunrin andadi e try yo won le so aduru gbigba ti won ti gborun laye won a je lomi a wo pe ami rejo boladuro owo ti mo ti na a je ki n lo be koni te won lorun iwo iwo omidan iwo omidan omidan ni ki n go omidan ko iwo sisi iwo sisi o se wipe o meet okunrin loni o do la so fun yin pe babe don't worry you don't need to come again wo pe ni bolo ti se o ye ko mo pe abi nkan kan sele abo n gba ni abi mo to o ni mo to to eyan le da lati okede le koju abe ma run e o wa dada e ja mi tin ba n paro eyan le da lati okede le ko se dada ko da tan bi egbe koju ara e ma gba ko da o nkan buruku ni o ajalu buruku gan ni e jo ntori olohun o ma le okunrin sita ni gaga koko yin tun ma so fun yin pe babe se bayi ke tun a ma gbo oko yin a hobota ni eni eleni a sa fun yin danu a wo pe mi ni time fi le ki lo sele e try lati je ka come back level yen apply imo toto ka apply personal hygiene live wa e jo nitori tolohun opin dodon emi atoko mi soro nrole oko mi ni awon kan wa to se wi pe o mo pa awon kan wa to se wi pe won le wo pint kan fun ojo meta e mo wo pe obirin obirin obirin awon la se le wo pint kan fun ojo meji ojo meji ka to se pe ki yan wo fun ojo meta tighty tight ta nwo ko keyan wo la kokko ko tu wa wo fojo meji ko tu o ti bole o tu dijo keje o tu gbe wo omo o lo fa o e try lati change ways if you are that woman so man she rule e try lati change ways e joy it is very important o ti ye yin elomi man shaun si re de bi pe toothbrush lasan lati paro toothbrush in 2 months in 1 month wahala ni e ti lo toothbrush elomi ninu odun o ti paro toothbrush awun baye yin je ku awun ti fo yin lori toothbrush te mara te on 3 ibi ta ye dade 300 naira wa e ri change e fi tin e ti fe fi ko baye awon omo omo yin gan e change toothbrush e yo kan fun ninu odun e ti lo toothbrush de bi wi pe e lo mu toothbrush yin wa e je kin wo toothbrush de bi fo enu ya wa ma gba ke ma ti soro e yo kan e ti ma but
1: poverty suffocate
0: e fe suffocate awon eyan e fe suffocate life awon eyan to sumo yin awon to duro ti yin to nba yin soro e fe suffocate life won e fe come e fe mu won wa depressed out of your odor e mo pe odo elomi ma melomi wa depressed pe which kind of life is this
1: for the day
0: o wa lo ro ko fe o le ri fe gba to do tin be lara e ti poju ko forun re wa o do elomi to mo po ohun gba fun ra re o wa ni ile ise kan ohun gba ki lo mo e to tun ra se ki lo mo e to tun ra se iru yen gan ma tete je ko roko ni to ba tun ra se sere yin te ba se o ku yin o ko olohun sugbe ma fi tiyin e ma fi baye omo la keji je e ma fi ni elomin lara ko je bo se je o ti ye yin e try lati ma adjust fo olorun oba be yin imo toto o bori ohun gbogbo imaje koko yin fe je yin labe koko yin fe je abe yin abe ro bi pe okunrin e jo se abi ko se ko da kokunrin ma je obirin ni kilo mo e to le so ki oko e teyin na ba shave dada ti nkan mo okunrin yin ba dun ri ti banana yin dun to dun ri te treat e mo yin pe di we baba se treat banana yin at times o ye pe ba ti tasiko te fe sex obirin e ma look sexy ibe gan ma look sexy ti o si run be ti o se anything eyin gan inu yin ma dun pe ba se bora le ti obirin ori obirin a wu pe wow wow wow we ah ah in tomo kunrin igbe dani ri koda ko si ni bo se kere to ko ja po kere ko ja ipo gun ni ko ja ipo sanra ni abo tirin ni ti be ba clean o wa manage yin a je yin je ku je o pin dandan ko se ma be obirin yi pe sock mi ohun gangan to ba rise te gbe dan tori bi be se clean si fun ra re lo ma se kin my dear o ma gbe senu ni babe je kin sock ye let me sock you azin eyin gan te ba neat gege bi obirin te oko yin ri pe neat oko yin gan ma wa impressed lati so pe babe je kin je se yen ise mi ni je kin la Lila manda la la la la la la la lati ye yin lila manda e try lati ma la o se koko se pataki you are very important eyin le wa mo be ba la e ba ye pe any reason ti yin te fi la elomi ani enu ti mo fi n pe jesu mi le fi la koko si wa la e se bo se hun yin o da na e je te ba le la Yeah. Then make sure pe teni to niti to da ti o ni o do le lola abi le lo je e ba lo jeje ku je anu yin che mi e ba lo ti teri baby hada omo lady go good lori bed e je fun yin hada yo di nkan mi o ododu oro legbo o je bo se je

0: ora yinka ola yinka ki le ri de be ki le egbon nkan ti Mr. Ola yinka so won ni ti ma fi ku won ni tawon o fi ku ni won so tawon o fi ku awon oni fi se arugbo jije sile atawon atarugbo a jo ku po ne
1: case closed
0: ejo eyin ewo se ngbo mi daada e ngbo nkan ti mi so hello
2: aunty tolu
0: e ka lesson o
2: alaran si lati mania
0: eyin leyin gbadde da facebook ru tan e ka le
2: mi e je so toro kan fun yin
0: mo ngbo sa
2: oko ta ba ran ti ku tonu ki a pe
0: to ku nbo ni
2: Fiale use
0: okay
2: o ta ba sara lowo elobi nigeria ki no pe
0: Fiale use
2: awon aya yen e wa ri poko te ran ku toro to ba dele kaluku ni o gbadun e te lo pe yen so po leleyi
0: walade
2: awon aya yen baya dental le o mi fi dabale
0: para
2: won mo titi je lo mi fi loko ni da lo mi ba de lase po le kan soso olorun lo mo igba to tun fun ni mi
0: mi mo
2: inu school ni si o mi ti dia o mi igboju mami mi lo ba ro pe lomage
0: o bo
2: e wa fe fi awon iya yen we awon machine to kun bo ti jo ti ku tonu ila awon iya yen
0: ila awon iya yen
2: to ko lo so nu loku ila awon nigeria so ko to ba si bonnet o bi bayi
0: yo ti ko dem
2: agba
0: ko mo de Mr. Lasna se ti ju bambu le won ti gbe mi debe won ti pada gbe mi debe won ti so e to won ti ja ko ye mi
3: ala ma bi bare lo kaye
0: aye do awon sisin ko se de n gbo mi lale ka le mi ni ni mo ma pe wole ma so fun pe lai lai awon sisin awa lalagbo a ki ta won ki ta won iya
3: one time
0: se oro wa nun ti won so yen o
3: okay baby gimme
0: se o awon yen okay ikini ya furasi ni awon yan je se arugbo ganta because se mo nkan to sele awon mistake ta man se re o ta wa o ki mo gege bi balele awon wo wi pe iyawo mi ti dagba o ti ri jegejege abi ke tori pe o ti wo menopause ko ba ki nbo won lajo se po mo boye ti se iyawo yin abe ti se nkan kan fun iyo ya na ya abandon won abandon yin wa wo pe wo iwo lo mo agaga yi pe eyin te mo lo nya le yen iya wo na iya na ma wo pe emi ni mo dagbon sara ara mi ko si wahala ko si wahala yin mo dagbon sara ara mi ton ba nwole si mommy la ji wo de opolo mi de what am I thinking about as in what is that inside my head that I am thinking
3: ko
0: kan imagine be se ma yo awon mo mu yen
3: ko lo tin bo tu am a kiss mo ju ko ma mo pe
0: oh my god for la now for

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekalesa.
1: Hello.
0: Ekalesa. Hello. Ha.
2: Energy high, not the feeling.
0: Hello.
2: Certain the mood, certain.
0: Call unja ikpe, ikpe unja call. Wanre lura won. Hello. Ekaleo.
3: Ekale o adi npe
0: Ekale anti Tolu ni ki se bi npe o
3: anti Tolu so
0: bi npe Fatoye nbe nle won ti sun
3: Ekale
0: Ekale sa o
3: yes ma ku eto
0: yes sir
3: Olorun ni o baje
0: ami
3: se ri program yin o wa interesting gan ni
0: yes sir
3: opolo yin o ni daru
0: yes sir
3: ama nkan te mi fe ke kan fi kun ni pe Eri pe network o ta ba da bayi.
0: Hmm.
3: Hello ma.
0: Mo ngba yin.
3: Now, mo ti ti bi e meta be me ni si ti ko mi wole te bi.
0: Ki se pe mi igbe call n wole o njara won ni.
3: Eh eh before ngba te fi ka tori Facebook.
0: Eh.
3: Eh gbe ko.
0: Eh se mo gbe ikan la ma se ka to se kan, a sa le se mejeji po.
3: Be ni Olorun ni jo baje.
0: Ami.
3: Eri emi o emi o je se obirin ni osugba mi je ti arugo ri jare
0: okay
3: sugba se ri awon iya wa yen a le ti gbe olomode isin o
0: eh looto
3: o gbina sira won
0: looto
3: wallahi se ba ri obirin mi to jo olomode emi o ti se kini o ti bimo rara rara e ro pe iya le ile ni
0: eh
3: Eh. Ehun elu e to wa sakisi kini kan laje amon nisin. E ri pe won lo be won lo bere se atama lo yen ma.
0: Ah, no bra ni won mo npe. Oni no bra di.
3: E ri. Mo yo wa da leni bi o bi ehun yan aja.
0: Wala de.
3: Mo ti da lenu.
0: Ah.
3: Abe elu mi ti di o ti di erofo.
0: Ero what erofo?
3: Wallahi. E wa ra won ya wa yen. Won to ju ara won ju omo ge lo
0: eh
3: bo ti ri mo so fun yen wa wa si temi kan fe ke wa fa won ya wa ni pe n to ba je pe o ba wa lodo oko re
0: be ni
3: kan je kan ma rira
0: kan je kan ma rira dada
3: kan ma rira n to ba je pe oko won o ba si laye mo e fun ni imoran na ti a le gba ti won fi ma ri okunrin e fun ni awon danileko yen
0: be ni
3: tori mi ne paro fe awa gan tan soro ti o ba ko akoko te ba fe ri obirin te yan ba ro obirin lawa ka jokunrin
0: be ni
3: bi igba to je wi pe eyan eyan sagu ba fe bi de lori egun
0: ah
3: be lo si man o to mo so fun yen ta wa to ku obirin to ko ko ba ni oko lodo e fun ni danileko to ba peye ti awon na o fi ti emi won to fi gun si
0: be ni
3: se je ti mi ma
0: be ni be ni
3: so olohun ni je ko baje
0: ami ami baba mi
3: awon aya wa yen wa lai koda iyan ni won o awon aya rugun yen awon toju ara won o awon esa alabasa bi awon ti sin o
0: ah lo ba tan
3: alabasa la won ti sin alabasa
0: sugar ja
3: olohun ni je o baje
0: ami e se Eshe sa. Eshe. Eda kun engineer Lucky e mo bo. Tell me one more.

0: Hello, ekale o.
1: Ekale.
0: Ekale sa.
1: Ojo meta.
0: Ojo kan pelu sa.
1: Tori ti a jari so ni sebi. Ori awon iya yen.
0: Be ni.
1: Mo gbara no ma fi gba funo. Mo gbara. Ko ma gbeje ko ti gona. To ma gbe ko ti ku joke. Ele ni won na wa be ko ni rewon.
0: Eh, ko kin rewon. Daddy, any sir? Any cooking?
1: Rewon. Of the you about you, because you
0: are
1: hey,
0: mo n gba yin o. Hello. Hello. Ah, orebete. Ore re re orebete.

0: eyin le be gbenu si fun mama ki se mama kankan lo be gbenu si eyin gangan le wa mama kiri eyin ni anti orente is true ise awon old age o man talenu gan in fact o du gan ni eyin na tun de Mr. Lawale Alejo Idele eyin na tun de anti tolu Aji Dolu Aji Orente is true. Ah, Aji Dolu, welcome to the program. God bless you. We continue to give you strict. There will be a lekata on my way to Abeokuta right now. Grammar on my mind. Mo fe gbo se grammar Abeokuta. But now you don't get that one. Baba, baba. Mo fe gbo se grammar Abeokuta. Wala mo wa de o.
1: Alujo alalubari.
0: Hello, e kale o. Hello. Hello. Hello sir. Hello e ma ti wole. Hello.
2: Hello.
0: Se n gbo mi sir. Se n gbo mi. E wo sir, e jo Mr. Dare e pe sori 0705 50 0705 50 0705 50 0745 50 0745 50 0745 Hello.
2: Ekale
0: o.
2: Ekale Kweto.
0: Etoni o.
2: Yeah.
0: Yes sir.
2: God will continue to bless you.
0: Amen.
2: Cherry. Ise arugbo ta se yi.
0: Bẹni.
2: Won ni category.
0: Okay sir.
2: Ele ni a ma ru pa arugbo 80 90 kankan. Is not like that.
0: Rara o category wa o 50 60.
2: Ele ni sin bayi. Awon ta le pe larugbo nbo to ba ti le so pe okay ti bi da bi omo meta.
0: Hmm.
2: Mary. Hmm. So awon yen mo ba se se ju awon mo
0: ju awon mo sin lo awon to ti bi mo meta merin awon 50
2: ba se se da da
0: ju awon mo sin lo
2: so ka ni wa di ma lo pa rugo 980
0: rara o awon ko la nso o rara o ah ma la fun won sin ma la fun won awon ko la nso e se sa
2: so nani ku ko mo a lo pa rugo to ti da rugo to yan yan ni
0: rara o rara o rara o
2: eh ta ti e gbo di lo so eyo ti bi mama ta na ni awon ye ha
0: awon ye gan lo
2: mama ma ta ba wa ni sala ma je so be mi ni o da re
0: wala de
3: ami daddy e gbodo sempe o
0: wala e gbodo sempe ale is for my women awon ma mi this night is for you
4: lati baba gbo osu
0: Huku la fi je huku huku
4: inu go
0: eba eba eba
4: o ma mu
0: eba eba
4: aye ni gege bi won se un saye.
0: Hello.
2: Hello ekale.
0: Ekale sir.
2: Wa ni ekweto na.
0: Yes sir.
2: Ah kilo wa de bo ni kini sa ti se ya se fun aba ilu.
0: E wo su wa.
2: Ko ja do ra mo ki gbogbo le.
0: Yes sir.
2: Adua mi ni pe gan gbogbo ana la ma wa gbogbo ana e ma wa gbogbo ana la ma gbo
0: yi. Ami ami ami ami.
2: Pelu gbogbo Olorun. Ari re ni gungun fi se.
0: Ami ami ami.
2: Ati tarugbo ni ati doni dan ni.
0: Ami.
2: E wa dakun tori Olorun nga ta n toro si arugbo si arugbo e dakun awon single mother nko.
0: Ah. Oh.
2: Awon mama mama be.
0: Ah, so ise single mother na ma n dun.
2: Bẹ́ẹ̀ni mo ti pè yín lẹ́ẹ̀kan orúkọ mi ni àfa ọlọ́ndà
0: ńlá láti lọrin. Bẹ́ẹ̀ni mo láti lọrin.
2: Mo kí gbogbo ilé pátápátá ògbómọ̀tò ni Ọ̀yọ́ ni Ìbàdàn ni Ìbàràpá ni títí tí má bọ̀dá wa ti ní Alábújá àti gbogbo ọlọ́pàá ìwọ̀ tá àjọ ń gbọ́ yín.
0: Ẹ ṣe sà.
2: À ní pẹ̀ bí o.
0: Àmì àmì àmì.
2: Ẹ wá rí iṣẹ́ tẹ̀ rí un. Lọ́kì ni nǹkan. Kẹ́mi o tó ṣe gbéyàwó kí n tó fẹ́ yàwó mo ní ọba tí àjọ abalẹ̀ yàn bí màkà wọ́n bá jẹ́ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ mi lásán mo yí ìtì ẹ̀ nígbà kan. Kí n ti ẹ̀ka kún pé ẹni tó bá ti bí mi ìgbà gbọ́ pé ìyàn tó dáa mọ́ ni. Ìtì ọjọ́ tọ́lọ́ ni mo bá ọlọ́mọ méjì pàdé àǹtí. Mo máa ń wọ́n náà ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ mà tètè rílé wọ̀. Ẹ̀sùn.
0: Mo gbọ́ yìí.
2: Tètè rílé wọ̀ mo wá.
0: Ìbájì.
2: Ẹnu ọ̀nà ẹ kí ìkọjá bó ṣe yẹ.
0: Ẹ́ o.
2: gba yin mo ti mo pe omo bibi o ja nkan kan ara ni kọlọhun ji o ja
0: wala ara ni o kara da ni koko
2: atarugbo ni atomi dan ni sisi ni nbe to je ko itun daadi se te ma ba ara sisi lare
0: wallahi
2: e ma ja tan ra wa to to arugbo mi ti ni gbogbo nkan ajaja eyin obi ti eji ni ba ti ju tokunrin lo ko se se ke ma ma pampa pe mo ju lo
0: yo
2: wo julo yen ni eja lo e ma ja se pe se kan dun ju se kan lo awon mo mi n be te pe tan ba gbe yan debe yan o gbagbe ile
0: won tun gbe mi debe
2: won gbagbe
0: ile
2: awon mo kekeke ni n be te pe tan ba gbe yan debe olorun ba mi n go iyo mo fe pe olorun boda
0: emi mi mo o lalala
2: o se ni yen sugbon to bi yen ba fe okunrin le fe ti pe mo julo o da to ba je omo to le binu ni ati o pon le debi to je pe omo yun ni ko ni beran ti ile mo
0: wow wow wow
2: mo ki oloruko mi ati gbogbo awon baba baba wa
0: bini
2: ati afa wa na ti me ba dana e ma de to bo
0: e se gan ni sa e se sa yes sir yes sir eh ko buru awon kan tun ti fe mo na ra won lori ali eh si lori facebook comment yi e lo sori 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e e ma bo we wa jo e wa laja le ro emi o si nbe won ti fe ma nara won o ko ye mi mommy lori mommy abi okuta won ti fe ma nara won ko ye mi o tin di pe bro don't let me change it for you grandma abi okuta is for me o ki lo chele ki lo le to be gbogbo yin le fe je se grandma abi okuta ni mommy ki le dale bayi What's going on here? What is going on here? Kilo shele. Hey, jengwe konye. Hello? Hello? Elsi wale? Ah. Orebe te, te, te, te. Oreo. Ah. Hey.
5: Ijo lo bale joli, jo kara kara.
0: Yo e ma je nka comment lasan ah
5: am you lazy
0: ani ko tun da won to pin o to wa je
5: mutiko
0: ili te pin ki lo to yin je for god's sake tori olorun hello e ka le sa
2: ah olorun ma se won
0: e rora sa yes, I can lesa. Hello. Hello, sir.
2: Daddy, I'm going to buy a donkey.
0: Yes, sir. That's a little ruwa, is she, sir?
2: That's a ruwa.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: What is she,
0: sir? One bed, ni want to kill me. Yes, sir.
2: Ati buga, I'm going to buy a donkey.
0: Yes, sir. Is she, sir?
2: Sherry, kete that's the valley, bye, sir.
0: Be, go, wala, ati de, bye. Oh, o ti di woro si woro o ti di woro si woro
2: ta ba wa fi omo yo ta ba po mi ti le ta wa ti arugo lo wa so ko da se mo pe o ti o te ku die ka to sa pa wo do ah awo be je ka ronu o e je ka se pele pele nba to wa ni 33 to lo je se mama 68
0: mama 68 58
2: as e ku die ka to
0: mama 70
2: ah o la gbadire o o da be ti pe ni ta ti o lo mo je na e ka ru mu ko ka ru mu
0: be ni
2: ti aye awon awon kun ti ton ba bi je pe o n po ni awon arugo ni won lo leki o tun mo se pe o ke to pelu yin ni yen gbogbo eyin obirin e wa ni oko te je odo e mara fun se
0: ah e se E se o, hello. Hello. Mo n gbọ yin. Mo he mo n gbọ yin bayi.
2: Eh eh, mo ni o go gala ra mo niyan.
0: Be ni, be ni.
2: Mo ti ki to jobi ni to o ma la tu se.
0: Mm.
2: O go gala ra mo niyan to wa jobi.
0: Be ni.
2: Ah, o gala ra mo niyan to wa je pe awon arugbo lawon eyan obo kekeke okunrin wa lo niki.
0: Ah, tori a pupo nu awon obirin ta ba n pariwo. E tun ra se e se gbada e sawo awon elomi ma wo pe wahala awon opo se won tun ra se to ni itiju ni nkan itiju ni yes sir
2: eto te gbe ara leyi itiju la ko je fun gugu awon omo ke
0: lati
2: bi 25
0: lo ti to se sharing nkan ti mo ni be ni nkan ti mo ri lale
2: 60 70 won lo leki iti ju lo gbe fun gbogbo eyin obirin te ba ra tun se
0: ah inti mo ri lale awon asiri kan lo tun lale yi daddy awon asiri kan lo tun lale awon asiri te mi go fun kan si ti mi ronu de be rara
2: ati ori nte
0: yes sir
2: hello
0: yes sir
2: o ma je ka awon obirin yen ma ra yin to ba da rola
0: wala de wala si de ewo o ti wa doju e bayi o ti doju e olorun ba gbo ah ah se ri funest thing to pe jabi lenu lale ni pe in ti mo so ge ti je so dele won ti gba mo mi lowo pe ani se se arugbo dun ki lo sele e ti fe ma nara yin ni tori arugbo ki lo le to be hello e kale o hello e kale o e ti wole ah funny enough se ra won arugbo ta nso ki clarify e fun bi dadin e se so lekan ki le clarify e fun yin dada seri ki sarugbo 70 la nso o awon iya to bere lati 45 50 55 60 65 kasha ni pe biya 70 ki sa awon arugbo kan wa ton wa classy awon arugbo awon ki sa awon arugbo 70 80 90 rara o awon ya 60 awon ya 50 no let's talk reality awon no need lati live life won when there is no man for them no man la to fe so wi pe they want to stay with them ti dojo ale wi pe okay o boya oko won ti ku abi ke won ni challenges pe boya pe awon nikan ni won wa ara won to se wi pe won kuro ni ile oko marriage 40 years like 40 years o den daru ta won mo won tin bimo le ton tin grandchild ton den daru at least won ma move on won le ni kan ton gbe se gbe ton mama se kini ton mama awon kan ma nse ise sugar mummy fa awon okunrin mi hello hello hello
2: hello
0: e kale o
2: e kale
0: yes sir
2: e ku seun
0: yes sir
2: eh mi o ki da soro yin mo kan mo gbo ni amo tale bi se tin da si ni pe se ri awon opo o gbe ni oluwa lai si okunrin obìnrin nílò onímọ̀ràn àìsàn láti ètò ìṣe yìí tẹ́ bá lè dá sùúrù rẹ̀ sílẹ̀ gan-an àwọn pásítọ̀ náà ń rẹrù rẹ̀ púpọ̀
0: yan
2: gbígbé nígbà tẹ́ sọ pé obìnrin tí ò bá ti pè sí cs ti di
0: opó
2: fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin yàtọ̀ sí àǹbarẹ nílòpọ̀ láti lọ rẹ ni bá sọ̀rọ̀ ó ń ṣekúpa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń bẹ́ẹ̀ ló ní ìbòjá yẹn nìkan ní ọ̀dà wà ní ilé àrùnkú náà ni
0: bẹ́ẹ̀ ó tó rọ ní
2: bá wa ṣètò ẹsẹ̀ ni máa kọ̀nẹ́ẹ̀tì ọkùnrin yàtọ̀ sí yàǹbá obìnrin àṣekáyìn gbogbo yẹn àṣekáyìn gbogbo yẹn àwọn ọ̀dọ̀ tí ní àgbàlagbà ní àwọn bàbá mi ìyàwó ẹ̀ ti kú
0: òru
2: onímọ̀ràn tó ní máa bá sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin náà wá ní dìkínì yẹn púpọ̀ jù láti rí ẹni tí ó máa gbà wọn nímọ̀ràn tí wọ́n máa múnú wọn dùn yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣètò fún yóò dára fún wọn.
0: Ó ti yé mi sà ẹ ṣe gan ni ẹ kó àkíyèsí ẹ ṣe gan ni sà ẹ ṣe ẹ pẹ fún wa sà ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ sà. Èyí mọ̀ ga o. Like seriously, ìgbà tí mò ń wo, okay, mi ti kàwọn comment kankan tán. I still have about 36 comments in bíbáì tí mi ti kà tán. Like 36 comments tí mi ti kà tán. Ah, hey, may God help me. May God help me, yo.